0: talla yayin da damuna ta doso dukkan manoma murna suke yi domin lokacin da za a koma gona don kokarin samar da abinci don amfanin gida ko kuma don biyan bukata haka nan lokacin da kasa za ta yi sanyi bayan matsarancin zafi da aka fuskanta kafin tsayar daminar haka su ma ɗan rabbana kawai da ta mu suna murna domin za a samu aikin tabawa don rufin asiri ta hanyar yin kwadago haka nan ta ɓangaren makiyaya suna murna domin lokaci ne da abincin dabbobi wanda sun gatar su zai wadata su kuma samu sauki 100% daga wahalar abincin wasu da suka bar garuruwansu da ma yankunansu na watanni suka nufi kudancin ƙasar nan don samun ɗanyar ciyawa sukan dawo gida arewa domin sun sani cewa a gida ma za a iya samun ɗanyar ciyawar to sai dai wani abu da ke wargaza wannan murnar tashi dai shine in aka samu rashin haƙuri a dukkan ɓangarorin in aka ɗan samu ɗan kuskure ko ganganci wani lokaci akan samu kalmomin laifi na ta'adi daga makiyaya wanda inda a ce manoma za su ɗauki abin da sauƙi to ba za a kai ga ɗaga jijiyar wuya ba haka su ma manoma kan yi ɗan kuskure na taɓa jarin shanu wanda ɗan makiyaya suka zauna da manoman don fahimtar juna to da komai zai daidaita ba tare da an ji warin hammatar juna ba to duk da cewa a daidai wannan lokacin gwamnatin jiha ta ɗauki matakin ciwon labi da kuma daidaita iyakar gonaki wanda kuma ake sa ran cewa hakan zai yi matuƙar tasiri wajen kawo ƙarshen hararar juna da ake yi duk da hakan nan kuma masu ruwa da baki kan tsawatar don a taimaka a haɗa hannu a fidda jaki da guduma shi na tarasa ɓangaren gunzar na ƙasar Siyawa ya tara al'ummarsa ya kuma tattaunawa ta musamman da dukkan ɓangarorin manoma da makiyaya da shugabannin al'umma bayan kammala tattaunawar mun zan tara mai juna gunzar ɗin wanda ya ƙara haske kan wannan zaman
1: a yankin nan ta nan noma ne muka gada kuma a wannan yankin Cirdon din akwai manoma akwai makiyaya to dama mun sha magana zaman lafiya da ƴan uwa makiyaya su lura da gonan mutane kuma kar ku je ku yi noma a inda labi yake to shi yasa yau ina bi kowane district in kira duka makiyayan wannan district da manoma da dattawan district din da kuma malaman addini pastoci da su imamu dukansu su zo so that in yi musu jawabi akan abinda nake so a yi don a samu zaman lafiya me kuwa nake so a yi yanzu damina ta fadi za a fara noma ko ta ina za a fara kuma kiyaye dabbobi ko ta ina to dama kwanakin baya o shekarun da suka wuce babban damuwan da muke samu da damina shine rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya to shine nan kira su yanzu aka ce riga kafi shine magani a yi musu magana yanzu a tabbatar cewa idan za a yi noma inda labin shanu ne kar a nome domin a bari shanu zo su samu wajen wucewa hanyar shanu zuwa burtali wajen shan ruwa kar a nome a bari inda shanu za su ringa zuwa shan ruwa makiyaya kuma kar a shiga gonan mutane da gangan dabbobi su ci amfanin gona abinda yake tada mazaunin tsaye kenan to shine na yi musu magana akan wannan kuma na yi magana a duka wannan yankin ba na son kiwon dabbobi da daddare na biyu kuma ba na son wani manomi ya tsaya a gona har dare me manomi zai tsaya me yake nomawa da har dare yana gona
0: Siyawa Cirdon Mr. Marcus Kokoya ke ɗaya daga cikin mahalarta kuma wakilin babban limamin tafawa Balewa Malam Sidaji A. Bello ya bayyana gamsuwa da wannan tattaunawar a cewarsa in za a riƙa irin haka to da zaman lafiya ya ma dawo a wannan yankin
2: sunana Siraji Ahmad Bello wanda nake wakiltar babban limamin tafawa Balewa Sheikh Imam Faizu Ado Musa tafawa Balewa mun samu gayyata ne daga shi mai martaba gumzar domin mu zo yana gayyatar mu domin mu zo mu zauna akan hidimar zaman lafiya da muka saba yi domin samun mafita da maslaha a ƙasa mun zo ne mu zauna domin damina ruwa ya sauka makiyaya sun fara dawowa a samu wasu labaya so ya ji wani motsi na rashin jituwa tsakanin mu na farko dai shi mai mataba ya ja kunnin kowa da kowa duk masu ruwa da tsaki a wannan yanki ya ja kunnan su kowa ya tabbatar an zauna lafiya a yankin sa kuma kowa ya bayyana mai laifi in mai laifi ya bayyana na biyu ya ja kunnan mu banda daukan doka a hannu in mutum ya maka banna kai reporting din sa ga hukuma ko ga kwamitoci da aka nada domin daukan mataki ba kiran dukkan al'umma gaba daya a zauna lafiya a bayyana kuma wanda ya laifi in wani ya je ya shiga gonanka ka bayyana shi in wani ya sari saniyanka a bayyana wanda ya sari saniya a hukunta shi muna jan kunnen kuma al'umma da daina daukan doka a hannu domin wani mai kiwo ya maka barna kaga duk wani ba fulatani ko duk wani mai shanu ka zare shi ka dauki doka hannu ka daka haki Allah zai iya kama ka ko kuma shi mai gona ne ya sari saniyanka to bai kamata a ce duk wani wanda ka ganshi ya fito gona a fada masa ba a sanar da hukuma an yi hukuma domin karfan korafe ne da isar da shi domin daukan mataki
0: wakilin babban liman masallacin tafa a kwalewa malam Siraji A. Bello a yayin da ya martaba gunzar ya kira taron wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a fadarsa ita ma nata bangaren majalisar dokokin jiha ta bayyana takaici bisa motsa gashin baki da ake tsakanin manoma da makiyayan wannan ya sanya shugaban kwamitin aikin gona na majalisar Honorable Dayo Muhammad Ladon dan majalisa wakiltar Ganjo ta Gabas kuma shugaban kwamitin aikin gona na majalisar dukan goro da komari a lokaci guda hadi da hannunka mai sanda kan wannan batu
3: manoma da makiyaya du'a bude ne dan juma ne da dan cummai manomi shine makiyayi makiyayi shine manomi mu a karkashin wannan gwamnati a majalisar dokoki mun yi wani doka wanda muka kirkiro ta hukuma da muke cire mata farmers headers board wato wata hukuma ne da ta lura da manoma da makiyaya wannan hukuma an kirkiro ta kuma mai girma gwamna har ya saka hannu akan doka kai dan a kare hanyoyin da dabbobi suke bi ma'ana wannan ke cewa cattle road dan a yanzu haka ma a bana duk wani bakin kwalta irin main road din nan an riga da an iyaka daga wajen inda kana lura ma kuka fita yau gurare dio an kaka bikon so ba a yarda ma wani manomi ya je shuka wannan wajen ba wannan ya zama doka kuma yana nan su chairman local government da sauran sarakuna duk an riga da an fadakar da su a wannan shekara ba har dai an ta samu matsaloli an ta noma irin wannan amma bana kan gwamna ya saka doka ba wanda dai noma wannan wurin tannan ne shanun mu da su rakabi bacin nan ma duk wani burtule da ka sani ba ma a bakin kwalta ba in dai burtule ne na shanu shi ma an yi doka ba wanda sai je noma a wannan wurin haka kan tsano duwatsu nan ma mun yi doka ba za a je noma a wajen ba to an mai da shi waje ne da makiyayan mu da su samu dan su yi kiwo su yi noma wannan daga cikin shirin da shi mai girma gwamna yayi na kaddamar da wannan hukuma ko kuma wannan boat dan ta saka ido daga ta kiyaye fitintuno yake tsakanin manoma da makiyaya
0: lokacin da aka ce an yi wannan al'amari akan samu sauki to amma ta bangaren makiyaya lokaci sukan yi wasu halayen da ba su dace ba hada karamin yaro da dabbobi masu yawa da kuma yin kiwo a bakin iyakar gonakin mutane kana da nikira bangaren makiyaya
3: eh to alhamdulillah in ka lura dan fadan a samu daidaito kuma a samu lamari yadda ya kamata mu fa approach ma musamman mada da ma'aikata na lura da dabbobi ma'ana Ministry for Livestock wannan ma'aikata haƙƙinta ne ta kare martaba da mutuncin makiyaya musamman akai hukuma akai ministry a wannan so duk wani abu da ke fada akwai sensitization akwai fadakarwa da ita wannan hukuma take yi masu makiyaya turu jagororin su wanda za su gane cewa ga yadda ya kamata ko irin kiwo da ake ma yara kanana kaga an hada su ko kaga an saka yarinya mace karama an tura ta duk irin wannan fadakarwa ita wannan hukuma suna ta kokarin yi akai don a samu daidaito akai
0: shugaban kotun noma na majalisar dokokin jiha Honorable Dayo Muhammad Ladan har yanzu muna sashen kiwon amma a wannan karan bangaren lafiyar dabbobi inda aka yaba gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad sakamakon kula ta musamman da yake ba asibitin kula da lafiyar dabbobi ta jiha da ke kofar ran yaban ya fito daga bakin babban sakatare a ma'aikatar kula da kiwo da kuma lalar dabbobi ta jiha Alhaji Ibrahim Muhammad Yusuf Fanti cikin ganin su da wakilan mu bayan ya zarci asibitin dabbobin a cewar sa tabbas bayan kula da rayuwar bil'adama gwamnatin jiha bata bar dabbobi ba domin kuwa ba wani asibitin dabbobi a arewacin kasar nan da ya fice da iya aiki da kuma kwararrun likitoci kamar asibitin dabbobi da ke wannan jihar
3: banzaci aikin su ya kai wannan saboda ka gaskiya aikin su na zaga ka ga dai kai muka zaga mun shiga wurare mun ga pharmacy mun ga inda ake kula da kananan dabbobi mun ga inda ake kula da manyan dabbobi mun ga inda ake sayar da magungunoni mun ga inda ake test labin su kenan mun kuma ga ma hadaki da ake tiyata gaskiya wannan wuri ya burge ni kuma mun samu ma'aikata ma'aikata kuma masu kwazo gaskiya wurin ya burge kuma ina so in ga ma jama'a cewa wannan wurin cibiya ce wadda kusan a arewa maso gabas din nan babu kamanta dan mu haduwa da irin wannan wuraren a meeting aka je kuma irin services din da suke aiwatarwa a wannan wurin gaskiya wuri ne kintantacce a masu jinjina duk da haka kuma kaga wuri ne na gwamnati muna godiya wa mai girma gwamna saboda ai kaga ma bayan ana gina specialist hospital na dabbobi wanda haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha da bankin duniya wuri ne wanda gwamna ya mai da hankali a wurin kuma ina ba mu dukkan support wurin ganin cewa an yi ayyuka da wurin
0: da daman al'umma musamman zauna yankunan karkara kuna da cibiyoyi irin na kula da lafiyar dabbobi a sauran kananan hukumomi
3: kowane local government 20 din nan muna da cibiya kuma akwai kwararrun likitoci yanzu haka ina gaya maka muna da likitoci na dabbobi sama da 70 a jihar nan kuma duk muna raba su a wurare ba kamar hukumar da babu suna nan suna aiki sosai sosai
0: ya kuwa ganin lafiyar dabbobin jihar Bauchi sama da wasu jihohi da ake makwabtaka da su
3: kamar yadda dai ake ta kokari mai girma gwamna dan yanzu ma dan da bamu samu kuɗin bane ya ma shigo wurinmu amma mun yi wata takarda mai girma gwamna ya ba mu dama za a yi max vaccination amma yanzu ake kiran sa yawa wanda za a yi gaba daya sannan kuma ya ba mu kuɗi ma wanda kwanan nan za mu fita mu yi allura ma karnuka da kulliya saboda wannan cutuka irin nasu din nan saboda haka gaskiya jihar nan gwamnati tana kokari sosai wurin tabbatar da cewa dabbobinmu na jihar Bauchi suna da lafiya dabbobinmu suna samun kulawa musamman daga wurin doctors dinmu
0: babban sakatare a ma'aikatar inganta kiwon dabbobi da kula da yanayinsu a jiha Alhaji Biri Muhammad Yusuf Banti bayan da ci asibitin dabbobi na jiha da ke kofar ran
4: shirin yau da gobe na BRC Bauchi
0: magana dukkan da aka tara mutane masu bambancin ra'ayi ilimi da kuma gurin zama awa kuma ce za su tafi kan abu guda to dole ne a samu wani tsayayyen lokaci da za su raka haduwa domin tattauna abubuwan da za su ciyar da su gaba kila wannan na cikin tunanin ƙungiyar 'yan fensho inda suka gabatar da taronsu na duk shekara taron na bana ya gudana ne a masaukin baki na Fali da ke cikin sabon unguwar GRA cikin garin Bauchi bayan tashi a taron wakilanmu sun tuntuɓi shugaban ƙungiyar a jiha kuma Abdullahi Hassan Misau cikin amsoshin tambayoyin da ya ba su har da bayyana irin nasarar da ya cimma a zamanin shugabancinsa
5: wannan taro ne saboda na sanar musu irin cigaba da aka samu cigaban nan da aka samu suna da yawa kaga dai na farko lokacin da na shiga ofis din nan na ga ofis din gaba ɗaya a wargaje yake da mana ma aka ce in ruwa zo ba a samu gunda ake zama na ce to matsuguni shi ne farko tsanin renovating ɗin ofis din nan sannan aka ce mini wannan ofis ɗin shekara 30 da wani abu haya ake biya na ce a tsawon wannan shekaru in ce to in Allah da kafin wannan iya shekaru na a ƙare na wannan mulki zan ga mun samu famanan sadin wanda shi ne kafin shekara ɗayan ma a samu fili na siya mana wanda yanzu haka plan ɗinmu yana nan a hannu izin Allah ta'ala za mu fara sa gini a hankali kafin da ya sauka mu ga mun shiga ciki sannan na zo na samu sakatarori ba a biyan su allowance sun da suna ɗaya daga cikin masu appointment so duk wanda aka ce ma kana da appointment yana da kyau a ce ana baka ko naira 10 to shine anan dai muka zauna da council ɗina nan ma muka introducing ɗin 2500 muna ba su sannan na samu akwai dama wanda ake taimako wanda akan samu a taimaka wasu to na samu mutum 20 ne ake ba su 20,000 to wata wannan kungiya ne take yi ni da na gani nace to wannan kungiya ta pension ne kuma kudin nan da yake zuwa na pension ne ba na ba saboda haka Malam Umar sai na maida shi 75 amma ya na rage na maida shi 15,500 so tun daga January zuwa yanzu nan kowa wayannan mutanen da muke taimaka musu wasu ba su da lafiya suna zaune a gida muka sa su 15,500 banda pension din su da suke karɓa wannan daga pension office so abubuwa da dama sannan sab na yi arrangement din su kuma na zo na samu motan office muna da home wanda mai girma gwamna Dr. Malam Isa Gude ya bamu grounded ita motan nan kuma ita ce mai kaiwa da kawo to wanda a nan ma cikin ikon Allah na ce ko nawa ne ta ce to yanzu haka Malam Umar in ka dinda tana nan ma ba dan ta je daukowan abincin da za a raba ba sai ka dauke ta hoto ka ga yanda ta dawo saboda haka kuma ina ƙara godewa Allah da ya bani daman yin wannan abu
0: kuma Abdullahi Hassan Misau shugabannin bogiyar a ƙarin hukumar Bauchi da Toro sun bayyana yadda suka nazarci taron
6: sunana Umar Sagiri Yakubu Kabi shugaban ƙungiyar yan pension na Bauchi local branch alhamdulillahi na farko meeting ya yi kyau kuma abin burgewa shi ne an zo da wuri kuma an yi mitin antse wanda ya gwada cewa lalle mudatawa ne babu hargitsi kuma chairman ya faɗi abubuwa na ci gaba cikin ɗan ƙaramin lokaci sannan ya nemi goyon baya da haɗin kan sauran shugabanni na rassa
7: na kumar abba muhammad inuwa shiro mantoro wani ne chairman na toro local branch nigerian union of patients alhamdulillah muna godiya ma allah kuma shi state chairman muna jinjina masa saboda kiran wannan taro da yi domin wannan taro tek ya da mahimmanci a kungiya kuma isa constitutional provision kiran taron da yi zai ba ma dukkan membobi na branches 30 da muke da su zo nan a tattauna da su a faɗi matsalolin da yake damun branch domin a samu yadda za a magance shi
0: sai kwamitin ilimi wanda ake kira da ishin rayuwa inda ake kira da iyaye da su yi ƙoƙarin sake nauyin da ya hau kansu na ba da ilimi ga 'ya'yansu managarci a matsayinsu na shugabannin gobe kiran ya fito daga bakin Abdullahi Yusuf Limanci yayin da ke yaya ɗaliban makarantar Alƙir na Darasatul Islamiyya wata Hafizul Qur'an Al-Azim da ke unguwar Yakubun Bauchi a Bainar Dillalai wakilin Ibrahim Idris Mundani ne ya kilce ni a yayin bikin ga kuma rahoton da ya aiko mana bayan tashi daga taron
8: zan kira iyayen yara wurin ganin cewa sun dinga kai kawo wurin biyan kuɗaɗe da ɗan contribution za su bayar domin shi wannan karatu da ake koya ya ci gaba da ɗaurewa domin malaman da suke koyarwa su dinga samun nan na sayan sabulu don kuɗin da ake ba su bai kai wani kuɗi ba in ka haɗa shi da ilimin da suke bayarwa
9: shi ma a nasa lokacin honorable Zerani Adamu jinjina ya yi wa shugaban makarantar bisa namijin kokari da yi wajen kirkiro da wannan makaranta domin samar da ilimi mai inganci wa ɗalibai
10: zan yi amfani da wannan dama na yi jinjina ma shi proprietor wannan makaranta Malam Ibrahim Tahiru na kokari da yake yi da wajen ceto ƴaƴanmu da kuma iyalanmu ilimin addini da musulunci don a samu rayuwa mai inganci a wannan community muna addu'a Allah saka mishi alheri muna kuma addu'a wa sauran malamai da suka tsaya babu dare babu rana don tabbatar da tarbiyya a yau su ma Allah ya musu albarka
9: tun farko da yake jawabi shugaban makarantar injiniya Ibrahim Dahiru ya bayyana damuwa matuka bisa matsalar da ake samu tsakanin iyayen yara da malamai sai ya buƙaci iyayen yara da su kasance masu haƙuri da fahimtar malamai domin samun nasarar karatun yaran
10: daga cikin matsalar da muke fuskanta wani lokaci shine wani lokaci aka samu sabani tsakanin malamai da iyaye akwai buƙatar ku iyaye ku yi malamai uzuri babu cewa malamai ba su kuskure suna kuskure tabbas amma duk abin da kaga ya faru ba daidai ba ka zo ka rubutun zuwa ga management din makaranta a madadin ka tinka da malami kai tsaye ka yi confrontation da shi
11: wanda malaman nan daga samu malami da an tara masa talibai sun kai 20 ko 30 ko da makamancin haka wanda da na faɗa gurin mutum da muka yi da iyayen yara yanzu kai iyayenka aka ce maka yau za ka dinga jin ka 2500 duk wata ina yanka sun kai 10 a ce ka bannin din ka zo ka nuna koyar da su dai mu fara murya ba ko da murya
9: Maryam Ishaq na ɗaya daga cikin malaman makarantar kuma ta tofa albarkacin bakinta kamar haka
12: matsalar mu da iyaye ne yaro idan an ba su karatu a makaranta yana da kyau iyaye su taimaka su rinka taya mu a gida su rinka sake duba musu karatun idan aka musu ba zallan mu kadai bane da mu koya musu a makaranta wani yaro za ka ga koya masa karatu a makaranta yau ka ba su shafi daya gobe ka maka ba zai iya ba saboda in je gida iyayen sa ba sa sa shi karatu wani in ya wuce kan bari sake dagawa sai gobe wannan time din
9: daliban sun karanto wani bangare daga cikin alkur'ani mai girma
13: وَإِذَا حَضَرَ الْفِتْنَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا
9: كارشان رحوتن كينان إبراهيم إدريس مندميو BRC Bauchi
0: مندميو daga dake ya dalibai a shirin da gaba ci wannan nan bare da cewa daya bayan daya zan ce kawai mai sauraro sakonnin malamin addinin musulunci kan shiga sabon shekarar musulunci ta 1448 a yau muna tare da shugaban majalisar malamai ta kasar reshen jihar Bauchi na ɗaukar izalin da cibiya a Jos kuma babban da masallacin juma'a na kasuwar Shanu da ke nan Bauchi Imam Muhammad Isa Dogori
14: farkon shekara yana daga cikin aya ta musamman daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a ce bara kana raye kan akilta ido bana sabon shekara ya shigo to akwai aya daga wajen mai hankali kuma yana karantar da mu cewa wannan ajali namu to ana nan ana rage mu ɗaya bayan ɗaya domin duk lokacin da aka ce an shiga sabon shekara to an rasa wancan shekara kuma an yi asaranta a wanda ya aikin kwarai a ciki yayi wanda bai aikin kwarai cikin ta ba yayi asara da haka ina taya mu murna da shiga sabon shekara ta musulunci ta hijira shekara ta 1448 wato hijiriyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana tunatar da mu yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gwagwarmaya yayi hijira daga makka zuwa madina tare da sahabbai inda suka yi halhalu domin gudu da wannan addini kuma yana da ainihin nuna mana muhimmancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanda ya iya kokari domin ganin wannan addini ya daukaka wannan addini ya bunƙasa babbar abin da ake bukata ga dan adam shine yayi nazari ya duba me ya gabatar shekaran baya na alkhairi don ya ninka menene ya gudana na kurakurai shekaran da ya wuce domin dan adam ya bude sabon shafi na gyara dole ne dan adam ya yi la'akari har a halkansa na duniya ya duba menene ya bata don ya gyara menene ya yi ingantacce don ya inganta mu'amalarsa da jama'a yayi mu'amala da su a shekaran baya kuma wani shafi zai bude a mu'amala da aka shiga sabon shekara mu'amalarsa da makwabtarsa yayi zauna da su a shekaran baya kuma yaya zai gyara alaka tsakaninsu da makwabtarsa mu'amalarsa da ƴan uwansa na jini yaya gudanar da abin da ya shafi zumunci a shekaran da ta wuce kuma yaya zai yi kokari ya gyara wannan mu'amala din a wannan shekara da muke ciki musamman dan adam ne tuna cewa kowane awa daya ko kowane kwana daya ko kowane wata daya ko kowane shekara asara ce Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya nuna mana cewa dan adam yana cikin asara mutukan bai yi amfani da lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi yayi imani da Allah yayi aiki na kwarai yayi wasiya da bin gaskiya yayi wasiya da hakuri ba dan adam yayi asara annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa dukkan ni'iman da Allah ya bamu to mu amfani wannan ni'iman saboda ni'ima bata tabbata komai daga ganshin nan yana da lokaci
0: Imam Muhammad Isa Dogori sai ko mu ce Allah ya sada mu dukkan alkarin da ke cikin shekarar to ba ko karabar shirin
15: Shara da datti su ake ambato da kazanta kada mu zama kazamai mu tsaftace muhallin mu mu kiyaye zubar da shara a ko ina domin dakushe yaduwar cututtuka
0: kuma da hakan zamu dakata a cikin shirin da yau annabin mai kula da shi kamar dindo Elena da lokacin abokan aiki Zara Adam Umar ta tace miliyan lokaci a cikin shirin kamar kullum ni da gabatar Abdullahi Muhammad Dambanke cewa Sadiq Alkairi.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: kuma duk abin da aka ce akwai datta tsakanin sasan tone ba zuwa aka bar shi kala zuba a ce ayi zabe wancan ya zagi wancan ya nushi wani bai shine sirrin ba komai ba
2: a wannan tawagatan mun da komai a cikin shugabanmu wanda ya wuce tomo shine backstage giro da umaji
3: mu mun shirya tsaf kuma duk wani dan takara da yake jin zai yi wani shiri na wani abu in ba mu fishi wada mu kasa shi ba
0: madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa bayan kammala tantance ƴan takara a jam'iyyu daban-daban babban abin da ke gaban ƴan siyasa shine fara neman goyon bayan jama'a ta hanyar manuniya kan wasu ayyukan ci gaban ƙasa da masu sha'awar takaran suka aiwatar ga al'umma da zai bada damar bugan kirji a yayin da hukumar zabe ta bada damar fara yakin neman zabe tun bayan da gwamna Bala Muhammad da daukacin magoya bayansa suka kaura zuwa jam'iyyar APM ne masu masa fatan alheri ke ci gaba da fashin baki kan wannan sauyi da aka samu ba tare da wata matsala ba duk da cewar ana fuskantar zabukan shekarar 2027 da muka tuntube shi kan wannan maudu'i mai bayo gwamna shawara kan harkokin siyasa Honorable Musa Haruna Shitu Zaki ya bayyana kwarin gwiwarsa dangane da sabuwar tafiyar siyasa a jam'iyyar ta APM
1: kamar yadda ka tambaye ni kai dan jarida batun maganin fitar mu a PDP zuwa APM kuma kai tambaya kaman ita APM sabuwar jam'iyya ce gaskiya sabuwar jam'iyya ce amma kusan ai akwai tayam da za a iya watsa ta cikin jihar Bauchi kuma ta samu karbuwa wanda daga yanzu ne muke hiran da daga lokacin da aka ce an kuma APM din kusan hatta ba fulatin da yake riga ma san an shiga APM zancen watsa ta ta watsu ko ta shiga inda ake so sai jaddada kuma jama'a su tsaya su yi ta saboda party ce wanda ita a yanzu ita ke da gwamnatin jihar Bauchi ba PDP ba APM ce to saboda haka ni ina ga ban ga wani kayan wahala a ciki ba matukar mutane sun tsaya da gaske sun yi ta din ina ganin ba ta da wani matsin da zai hana ta samun nasarar abin da take nema
4: babban abin da yake gaban ku shine jam'iyya da kuka bari a cikin ta an samu matsala ne sai kuka zo kuma a mintotin karshe kuka zo kuma to amma dai Allah ya taimake ku har an gudanar da zaɓuɓɓuka na fidda gwani lafiya wanda kuma in aka yi la'akari da ita babban jam'iyya ma mai mulki a ƙasa a wannan gaba na zaben fidda gwani ma an samu matsala menene ko wasu hanyoyi kuka bi ne wajen zaben fidda gwani duk da kun zo a mintotin karshe ne ba samu fatar da an samu matsaloli ba
1: ba mintotin karshe bane a ce gwamnati ta rage shekara guda ka ce a karshe ka zo a lokacin da ya dace ne akwai tayam kuma duk abin da aka ce akwai datta tsakanin sasan tone ba zuwa aka bar shi kala zuba a ce ayi zabe wancan ya zagi wancan ya nushi wani bai shine sirrin ba komai ba kaga dole a samu zaman lafiya matukar dama ne hanyar da aka bi din an ba hanyar samun zaman lafiyar ne shi yasa ka ji an yi abin shiru ba fitina ba komai ko jama'a kowa shiga yana yaƙi a ƙasa na neman nasarar ya ga dai ya samu kujerar da aka dora shi a kai shine sirrin ba wani abu ba
4: yanzu babban abin da ke gaban ku shine tunkaran kananan hukumomi 20 domin yayata manufa na wannan dan takara da kuka sayar a wannan sabuwar jam'iyya ta ku ta APM a nan Bauchi ta ku da sauran kuma kujerun sanatoci guda uku a Bauchi ta kudu gwamna Bala Muhammad din shi ya fito takaran sanata a wannan kujera baka gane akwai kalubale masu yawa a gaban ku
1: to ai kai kana maganan a yayata ne yayata na cin ko already an yayata kowane mataki mu muna da masu mulki a wajen hatta matakin ward muna da ward chairman ana da executive na local government ana da kuma shauran mukami a wannan local government din hatta kansulolin bangaren mulki ne hatta ciya na mulki duk sun iba tunin sun ne sun shiga da shi kasa ba ta doni ba kunji ko kun za a yada tunin ta riga da ta yadu ranan zabi ake jira
4: a kun sai da tsabon dan takarar gwamna fa a wannan jami'a kana ga ayyukan da kai ne ko ya gamsar da cewa ko kuma akwai sabon talle za ku shiga da lokacin zabi
1: talle ai idaman wajibi ne a gundun lalan siyasa yi tallan fatin su kuma shi ai ba sabo bane commissioner ne wanda ya dade yana cikin system din ana da shi kuma diddai wanda yake harkar gwamnatin kaura ya san shi ba wai yanzu aka dauko shi a noja ka ci an saka shi ba sai da ga an san shi kuma waɗanda suke kananan hukumar da suke kuma ward wasu kuma ma a polling unit suke tunin sun sa ko sun dauki hakan sun yada shi yayi nisa biya tafi babu wani abu ba kwaci ko wani sabon abu a ciki babu
4: kuma bangaren shi gwamna Bala Muhammad yana neman wata kujera wadda a nan jihar Bauchi kamar ya zama gagarbado tun daga aka dawo tsarin demokradiya 1999 babu wani gwamna da yayi gwamna ya wuce zama sanata a Bauchi ta Kudu wannan kalubale a matsayin ka ne mai bada shawara kamar akwai wani tanadi da kuke da shi na fuskantar al'umman kananan hukumomi bakwai domin wannan yakin neman zabe
1: a tanadawar da akwai tanadi na ga mu a kasa kuma gwamnonin da suka nema sun gagar sun taba yin sanatan ne su babu gwamnan da ya taba sanatan shi din da man sanatan ba bakon neman ko zama sanata bane ya san kujerin ya taba yin ta waɗanda suka nema suka gaza din ba su ci daman ba su taba yin sanata din ba to wannan shi ba bakonsa bane kuma muna da yaƙini mai kyau cikin sauki zai ci wannan kujera da yaddan Allah daman ya taba inda kuma zai kuma koma kayin ta cikin sauki da yaddan Allah kuma zancan ayyuka kuma kafo ya san a jihar Bauchi an yi aiki ba kuma yuci ya san yi aiki duk da wasu suna cewa yin aiki baya sa a ci zabe to ni ina cewa aiki yana sa a ci zabe ba tare Allah lalace ba wasu daman suna da yaƙini cewa matukar abin da ya dame su an yi musu aiki a gwamnatance to shi zai sa su ci zabe kuma za a iya cin zaben wasu ko da mun dan abin da yake ba su taro su shi yasa yake da mun ko taro su shi da mun abu ne ne da gaba na ba fasa ba muna da fatan a ninka shi amma zabe da yaddan Allah za a ga yadda za a yi da shi cikin sauki za a kawo shi
4: daga karshe menene kiran ka ga su al'umma wannan jiha a matsayin ka na mai bada shawara menene shawaran ka ko kiran ka ga al'umma a wannan lokaci
1: to ni shawari da kira da nake yi ga ƴaƴan jami'ar APM da kuma mutanen jihar Bauchi dukkan mutumin da ya san shi dan jihar Bauchi ne kuma ya koka abinda aka mishi alƙawari daga da an masa wanda ma babu alƙawari an masa to me ya rage illa sai a rama alkhairi da alkhairi shine kurum ya rage kuma na tabbatar wasu in ma sun ki amsa za su amsa ai majority yake ne ba za ka ci 100% kai kira shi yanzu maka ba ai exam 40 ma na zama fasin maka ce nasa 40 ka samu fasin maka gaza mai adalci daga 30 ma sai cika dan binye ce ka je kurin ya baka faska wuce bare mana zaton za a iya samu 70-80% saboda haka babu wani bakon ba cikin illa mutane a tsaya hada kai a nuna farin ciki da abin da ya ta gwamnatin jihar Bauchi ta yi al'umma za a ga insha Allah rabbi za a amsa kiran nan ko za ka samu mutane za su tsaya inda suke ko za su yi abin da ya dace
4: Honorable Musa Haruna Shitu Zaki mai bayar gwamna shawara kan harkokin siyasa cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu kan sabuwar tafiyar siyasa a jam'iyyar APM mai alamar rogo idan shirin namu ya nausa jam'iyyar APC kuwa wata tawaga na magoya bayan tafiyar sarkin malaman Bauchi Architect Kabiru Abubakar Babamaji karkashin jagorancin Alhaji Bala Abdullahi mai auduga wanda kuma shine daraktan yakin neman zaɓensa suka kai ziyara jaji ga al'ummar garin Bara na ibtila'in ambaliyar ruwa da ya jawo hasarar dukiya mai yawa a yankin da yake bayyana makasudin ziyarar tasu a fadan hakimin Bara sarkin dawaki mai tuta na Das
0: Malam Dallami Dan Fulani yace tawaga ce na wakilci domin mika sakon sarkin malaman na Bauchi.
2: Wannan tawaga ta mun tafi ne da shugaban mu wanda ya wuce tomo shine architect Ajiru Umarji wanda ya daidai da shi kanta gwamna na APC zaben baya da baya wanda yake tafi gari shi a kai kare ba san wani matsaya ba to saboda wannan tsilafi da ya faru shine ya turo mu a ƙarƙashin jagoranci Alhaji Bala Mai Auduga kuma Mallam Bauchi.
0: Malam Dallami Dan Fulani sarkin dawaki mai tuta na Das da ya nike domin karfafa kalaman Dallami Dan Fulanin daraktan yakin neman zaben Kabiru Baba Maji a jam'iyyar APC. Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga yace sun zo ne a madadin gwanin nasu su mika jajensu tare da sai sarkin na bara murnan nada shi hakimi a yankin
5: mai girma hakimi alamuwan da suke dauke da mu a wani guda wanda kowa da yake cikin su muhimmanci su ya kai mataku musamman to amma saboda yanayi lokaci da halin da muka samu kama a ciki yau ne Allah ubangiji ya rubuta mu da dama da lokaci da muka zo da suka wata da wani abubuwa da su na farko dai wannan itilali da ya faru a kan yan uwanmu aminanmu masoyanmu da kawunka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gode shi aka yi nasa da san dukiyoyi masu tarin yawa to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan itilali ta zama to jarabawa ce ta alheri ta zo ma waɗanda aka yi shafa da kuma ƙasar mu da gaba ɗaya. Abu na biyu mai girma tun lokacin da Allah wani ya halitta ka ta samun wannan matsayi aka ɗaga daraja wannan ƙasa taka ta zama ƙasa ta haƙƙi abu ne wanda yake duk mutum da ya san ka da ya san ƙasar ka ya kuma san cewa irin alherin da yake cikin abin da aka yi ka cancanci zo ya yi maka murna saboda haka muna kira ka murna a kan wannan al'amari da Allah ya baka muna roƙon Allah ya albarka wannan ƙasa ta ka muna roƙon Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya muna roƙon Allah ya sa ka kun arziki da kariya da mutuncin bara amin a lokacin ka amin roƙon Allah ya yi irin kan da kai biyayya mai iyaye da kuma hidima ma jama'anka Allah ya basu wannan matsayi ko zuriyar ka cewa Allah ko yi zai masu wata sauƙaƙa
2: amin.
5: Abu na ƙarshe wanda shi ne na uku shi ne kamar kan da muka sani mai girma sarkin malaman Bauchi architect Kabiru Baba Maji Abubakar manya da ka sani a hakimi ne a ƙasar Bauchi mai dattawa sarkin Bauchi kuma ya daɗe yana gogayya a hidimar al'umma da jama'a na sumunta da kuma siyasa ya yi da mukamai da dama a lokacin shekara baya har da babban mai ba da shawara ma gwamnatin jihar Bauchi na wancan lokacin wato Dr. Malam Bauchi guda a kan harkokin ayyuka na ya kuma taka rawar gani da tsarin yawa wanda na yi iman insha Allah a lokacin da yake cike da wannan matsayi lallai wannan ƙasa ta ka tabbata ta shaida cewa wannan gwarzo lallai ya yi wannan matsayi ya ba su kuma wannan sannan kuma ya ta yada kuka a lokacin ya kama amma Allah da kai a Kabiru Baba Maji Abubakar zuwa gare ka da fatan za mu bar ka da iyalanka lafiya muna roƙon Allah ubangiji ya kare daraja da zaman lafiya da tsawon kwanciyar al'umma fara.
0: Alhaji Bala Abdullahi Mai Auduga da yake nika godiya a madadin al'ummar kasar ta Bara hakimin Bara Alhaji Muhammadu Abdullahi ya yi fatan za su koma gida lafiya.
2: Yau Allah sojin muhimman mutane kariyo tattaki ga cikin garin Bauchi kuma Allah ya kawo su lafiya muka sanu da su lafiya ciki akwai mallamawan Bauchi kuma sarkin daki mai tuta na Das da tawagansu sun zo ne domin sojin ci kuma sarkin malaman Bauchi kuma ban takarar gwamnan jihar Bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar APC jiga wannan tafiya na uku ya faranta mana rai kuma tafiya ne mai muhimmanci na zumunci kuma kauna jiga Allah ya zai rai zanmu da ambani ruwa ranar goma ga watan da yau kwana da su yau Allah ya kawo ishirai ruwa ya shigo ya yi a cikin gidaje da dukiyoyi masu yawa har ma da rayukan mutane kuma wannan jarrabawa ne daga Allah wanda suka rasa dukiyoyinsu ba ka Allah ya kaddara musu wadda kuma suka rakasa rayukansu wannan kan addini
0: Hakimin kasar Bara Alhaji Muhammad Abdullahi ke bayyana godiyarsa a lokacin da tawagar magoya bayan mai neman jam'iyyar APC ta tsaida shi takarar gwamna Alhaji Kabiru Baba Maji ta kai ziyara jaje kan iftila'in ambaliyar ruwa da ya shafi yankin a kwanakin baya. Daga gadon Hakimin Bara sai tawagar ta ziyarci sabon shugaban riko na jam'iyyar APC a nan karamar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Zunguru domin taya shi murna na wannan kujera. Da yake bayyana makasudin ziyarar daraktan yakin neman zaben sarkin malaman Bauchi Alhaji Bala Abdullahi Mai Audiga yayi masa fatan alheri a madadin gwanin nasu wato architect Kabiru Baba Maji.
6: Chairman din mai girma mai daraja Nura Zungur kaman yanda ya gabatar da ni a matsayin shugaban wannan tafiya. Wannan tafiya dai mun zo ne a madadin mai girma sarkin malaman Bauchi architect Kabiru Baba Maji Abubakar. Kaman yanda ka sani ya fafata a cikin neman kujerar gwamna a jihar Bauchi a ƙarƙashin wannan jam'iyya ta mu mai albarka, jam'iyya mai daraja mai mutunci, jam'iyyar APC. Ba komai ne kamu ba, ba mu ƙasa a gwiwa ba, shine yayi mana umarni jiya da daddare cewa ala kulli halin tunda bamu kasance mutane na farko ko na biyu da suka zo gurinka ba, to kar mu kuskure mu yi bacci, bamu zo muka nuna maka farin cikin mu da wannan zabi da Allah ya maka ba. Hakika muna ƙara gode wa Allah saboda mu a jam'iyyar APC babu abin da zamu ce ma Allah sai godiya. Idan ba kamanta ba Nura Zungur, shekaru kaman uku ko hudu suka shige a wata tattauna da muke yi da kai yayin gwagwarmaya na kokarin yaƙi ma jam'iyyar APC cewar abinda duka Allah ya shirya mu bawansa shi ne ke samunsa. Mahaƙurci mawadaci ne, duk abinda ba Allah ne ya yi shi ba to suna abun bai yiwu ba, abinda kuma Allah ya yi shi shi ne tabbataccen abu. Wannan kujera rabonka ne kuma insha Allahu za ta tabbata, insha Allahu kuma za ta ci gaba, ba don komai ba sai don kyakkyawan zuciyanka da ƙudurinka da irin tarbiyya da kake da shi wanda ka samu daga manya.
0: Alhaji Bala Mai Audiga daga nan ne kuma sai shi ma sabon shugaban riko na jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Zungur ya bayyana godiyarsa da wannan ziyara a madadin sabbin jagororin APC.
7: Yau ta kasance rana na farko da na ji cewa da ikon Allah zan iya jan wannan kujera, amma na tabbatar muku tun wanda aka ayyana wannan abu na ta lissafin yanda za a ce na bi da Bauchi local government gabana yana faduwa domin na san yanda abubuwan suke. To amma ina da imani da wannan shawarwarinku yanda kuka dauki ni a matsayin da na tabbatar muku na ji dadi kuma na gamsu cewa za a yi wannan tafiya kuma za a kai ga nasara da ikon Allah. Kuma na tabbatar muku shi mallama Bauchi kaman yanda ya fada kan abin da muka je wajen sa yana zaune, muka je muka same shi muka kai masa, kuma a lokacin muka daga shi kuma ya je kuma ya tabbatar da cewa ya ji ya bada gudunmawa an yi wannan abu. Tsoron kai dai ina neman alfarma da kai da sarkin dawaki duk lokacin da muka ɗebo da bukata za mu kawo muku domin mu samu shawarwari yanda za a ci gaba. Kuma ina tabbatar muku da cewa ba za mu taɓa yin wani abu ba tare da shawaran ku na gabata ba. Ni a tarihin da na tashi a gidanmu na samu bayan principal ɗina Sanata Abubakar Mai Kashi National Auditor babu waɗanda na sani sai gidan Mai Audiga. Waɗannan su na san cewa iyaye a wajenmu, kuma ina tabbatar muku da cewa zan ci gaba da mai biyayya, zan ci gaba da zama ɗa na gari. Ina kuma godiya ba a wajen da zan yi maganan campaign ba ne.
0: Sabon shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Bauchi Alhaji Nuru Zunguru ke bayyana godiyarsa a lokacin da wata tawagar magoya bayan mai neman APC ta tsaida shi takarar gwamna Alhaji Kabiru Baba Maji ta kai masa ziyarar nuna goyon baya a wannan Alhamis 18 ga wata. Daga jam'iyyar APC sai shirin namu ya leƙa jam'iyyar NNPP domin jin irin wainan da ake toyawa. A can ma sakataren tsare-tsare na NNPP reshen ja'a Malam Isa Yusuf Kafi yayi mana ƙarin haske kan irin shirye-shiryen da jam'iyyar ke yi domin shiga babban zabe na shekarar 2027.
3: Alhamdulillah, mu wannan jam'iyya tamu jam'iyya ce wanda muke tafiya da tsari kuma akan tsari, wato mun tsabtace abubuwan mu tun daga kololuwa har yayi zo ƙasa, kuma mun bi a hankali, mun bi kuma cikin tsari kamar da na gaya maka. Wato mu ƴan takarar mu ba ma son wani wanda zai zo mana da wani dan datti ko wani dan karamin abubuwa wanda shike shi din nan ya sanya rashin gaskiya. Don haka muka bi a hankali, muka tsabtace wanda muka yi shine mun yi screening committee din mun nan tana da ƙarfi kwarai da gaske. Mun bi dalla mun bi ɗaya bayan ɗaya mun gama tsabtace ƴan takarar mu, wanda ba sai na gaya maka ba, kai dan jarida ne, kana yawo ko ina, kana da kunnuwa ko ina, da idanuwan ku yana yawo ko ina. Shi wanda muka fara da kansa na jihar Bauchi kamar misali dan takarar mu na gwamna ambassador Shaibu Ahmed, kuma wannan abubuwan da muka yi da kansa mutum ne wanda shike mun tsabtace abubuwansa, kuma yana dukkan aikin da yayi ba inda yake da wani kurji ko wani abin da za a ce Allah wade. Yayi aiki mataki kala-kala har ya rike sakataren gwamnatin jiha, yayi commissioner, yayi advisor, yayi wanene, yayi kuma ambassador. To duk wannan abubuwan shi a hirar da aka yi da shi ma yace in akwai wani kurji guda ɗaya da aka gani wanda kuma masoyinsa ne kai kake ganin za ka rufa masa asiri to baka taimake shi ba, yafi son a tona ta. Domin shi ya gwada mana cewa a tsari irin nasa da ya ji kunya a lahira wanda ya ji a duniya, sabanin yadda shugabanni suke tafiya a yanzu wanda za su zo su zaci duki al'umma su yi rubda ciki su yi komi a kan cewa su da su ji kunya a nan duniya gwanda sun ji a lahira. To mu ba haka ba ne tsarinmu. Sannan kuma tsarin da muka sake bi na sauran ƴan takararrunmu, mun sake tantancewa kai ma ka san in ka san kanka baka da ainihin cikakken gaskiya baka zuwa kanmu, saboda mu muna da tsari, muna son mu sabanta Najeriya ne domin abubuwan sun wargaje suna tafiya a yamutse, wanda in ba an yi taka tsantsan ba wallahi ƴaƴanmu da ƴaƴansu ba mu san da za su yi ba. Kaga yadda ake yi yanzu, dan iskan cikin mu a lokacin da muke kuruciya shine mai hankalin yanzu domin abubuwan sun yamutse. To in ba in hankali ya bata hankali kan jiye kamo hankali ya dawo da shi. Don haka akwai asalin waɗanda muke ganin cewa insha Allahu ta'ala ai rahman Allah ba ya garewa, muna ganin in muka sa su a gaba wallahi da ikon Allah da yardansa insha Allah za su canja ƙasar nan, kuma za su kawo ainihin sanity, wato ainihin tafiyar da al'amura wa mutane, ai adalci, kowa ya ji daɗi a rayuwarsa.
4: A wannan matakin jihar Bauchi za a iya cewa dukkan kujeru da ake neman su kun samu cikewa, kamar ɗan majalisa 31 na majalisar dokokin jiha, na wakilai guda 12, sanatoci 3 da kuma kujerar gwamna, duka a wannan jam'iyya ta ku an samu masu tsayawa takara a wannan makamai daban-daban.
3: Alhamdulillah, duk an samu gurabe, duk wani gurbin da ka sani na abubuwa, shi yasa ma muka ce mun yi sikirini ko da za su iya ko da ba su iya ba, akwai wanda kuma karatun su bai kai ba, akwai kuma da zai abubuwa ka san yadda sikirini yake. To don mun tantance kuma duk alhamdulillah Allah cikin ikonsa da rahamarsa mun cika duk guraben da muke ganin za mu iya cikewa, kuma alhamdulillah.
4: Babban abin da yake gaban ku shine fiskantan yakin neman zabe, yaya wannan shiri da wannan bangare a nan, ana tsammani wannan ba da jima ba hukumar zabe za ta fara ba da dama a buga gangan siyasa domin neman goyon bayan jama'a, yaya wannan shiri a bangaren ku?
3: Mu mun shirya tsaf, kuma duk wani dan takara da yake jin zai yi wani shiri na wani abu in ba mu fishi ba da mu kasa shi ba, ashe muke, mu dai muna bin doka da oda ne, domin ba mu fara ainihin campaign ba saboda muna jira kamar yadda kace INEC za ta bada lokaci, to muna jira za ka ga gangan mu yadda za mu kada ta mu fito da ikon Allah da ƙarfin Allah da yardansa, kuma nasara muna ganin ta zo mana.
4: Menene kiranka ga al'umman jihar Bauchi da magoya bayan ku a daidai wannan lokaci?
3: Eh, to magoya bayan mu da kuma al'umman mutanen Bauchi gabaki daya, yanzu dan takara ya kamata su duba wanda shike kuma mai mutunci ne, mai mutunta mutane, wanda kuma ba wai dan hauma-hauma ba, ba wanda gobe yau za a kira shi EFCC, gobe ICPC, GB a kira shi anan da sauransu, shi kansa yana fargaba da yadda yake tafiyar da gwamnati ba. Mu ina kira ga mutane su duba su gani su tace, mu dan takararmu su je su gani yadda su bi yadda yake abubuwansa, su bi diddigi, su yi gogule, ai akwai gogule da za su yi, su damu su gani komi da komi. Yawancin akwai magoya ba mu masu yawa wanda suke ce sufa wallahi sun ga sai bai dace ne kawai cikin internet da sauransu. To mu muna son mutane su yi tsabdaran su, su zabi abinda zai musu mafita, ba abinda zai zo a kasa jiya ba a ce gwanda jiya da yau. To Allah ya sauwaye mu wannan dan takaram kasashe a gaba. Muna ganin insha Allah ta'ala za mu samu kyakkyawan sakamako domin ayyuka da kuma kula jama'a da mutunta su da kuma ainihin tsare mutuncin su da hakokin su wanda ya rata akan gwamnati, musamman hakkin tsaro din nan. Insha Allah muna gani mu wannan jami'a mun daura niyya, mun daura gami na abubuwan yadda zamu tafiyar da

0: san siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilinmu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana wani rahoto da ya kunshi sharhin siyasar kasashen duniya.
1: Shugaban hukumar Falistinawa Muhammad Abbas ya fitar da dokar gudanar da babban zaben kasar. Sanarwar da hukumar yada labarai na Falistinawa ta fitar ta tabbatar da cewa zaben shugaban kasan an tsara gudanar da shi a farkon shekara ta 2027. Zaben majalisar dokokin kuma an tsara gudanar da shi ne a watan Nuwamba na wannan shekara ta 2026. Wannan mataki ya zo ne bayan kusan shekara 20 da ba a gudanar da zaben ba a yankunan Falistinawa saboda matsalolin yaki, rarrabuwar siyasa a tsakanin kungiyoyi, wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma da jaridan Legit ta wallafa, shugaban mulkin soji Mali General Asmin Goita ya karbi bakuncin ministan tsaro. Ministan tsaron Mauritania ya mika wa shugaban Mali Asmin Goita wasikar da takwaransa Muhammad El Gazuni ya rubuta masa. A cewar ministan, ya mika sakon shugaban Mauritania da ke nuna irin haɗaɗɗen alaka mai ƙarfi da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sanarwar da ta kunshi tawagar wakilan ƙasashe biyu a Bamako ta mayar da hankali kan yadda za a ƙarfafa alaka a tsakanin ƙasashen makwabtan juna, wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, Turkiya ta jagoranci duniya wajen goyon bayan yarjejeniyar zaman lafiyan Amurka da Iran. Shugaban Turkiyan Erdogan ya yi maraba da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka ayyana ta kawo ƙarshen rikicin Amurka da Iran, yana mai bayyana shi a matsayin wani muhimmin ci gaba ga tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Shugaba Erdogan ya kuma jaddada buƙatar kaucewa kalamai da ayyuka na taɓarɓarewar lamura. A wani labari kuma, yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin Amurka da Iran ta kammala bayan sa hannun Trump da Pezeshkian. Jami'an tsaro da na Amurka sun tabbatar da cewa an sa hannu kan yarjejeniyar a ranar Laraba, inda rahotanni kafofin watsa labarai ke cewa Trump ya sanya hannu da kansa a wajen cin abinci da daddare da shugaban Faransa Emmanuel Macron a Padar Barcelonis. Shugaban na Amurka Donald Trump ya ce ya sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da aka tsara don kawo ƙarshen yakin, wanda kafar jaridan TRT ta wallafa a shafinta.
0: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: Abba matashi me yasa ka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya

0: gangariyar ɗanɗano domin jirkar da daɗin miya da jollof. Yi zaɓi mai inganci, zaɓi Gwal, zaɓi dunkulen Terra Gold.
1: Dunkule ɗaya da ma mara iyaka, Terra Gold.
2: Gadi da mana ta zo ana ta share gona kai banga ka fara ba.
3: Ai noman nema bana ba zan yi shi ba. In ma kai amfanin gonan ƙara daraja.
2: To banda wannan shekara domin ko mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya fitar da wani tsari na musamman karkashin bankin manoma na kasa.
3: Ba ni sha.
2: Shi ne da zai samar da farashin da ya dace ga amfanin gonar ba faɗin tare da kasar nan. Kawai abin da ake bukata shine manoma su kai amfanin gonar da suka noma wuraren da bankin manoma suka tanada. Kuma nan take bankin ya sai amfanin gonan akan farashin da ya fi na kasuwa.
3: To karamin bayani.
2: An haka ne domin manoma su samu ribar abin da suka noma kuma domin kaucewa hauhawa da saukar farashin amfanin gona a kasuwannin mu.
3: Ai kuna ji daɗin wannan tsari.
2: Wani abin burgewa shine gwada amfanin gonan naka za a yi a saka maka kuɗin ka asusun ajiya ka na bankin manoma. Ga waɗanda ba su da asusun ajiya da bankin manoma kuwa nan take za a buɗe musu asusun ajiya da bankin kuma a saka musu kuɗin su a ciki. Shi yasa ma aka ce saboda lambar NIN da kuma BVN ɗinsu. Duk irin amfanin gonar da ka noma Habu, bankin manoma na ƙasa ne kadai zai iya sayan amfanin gonar ku da daraja kai da kasuwanni. To mun neman ƙarin bayani, ku ziyarci bankin manoma mafi kusa da ku ko kuma lambar waya 0816 4185483 ko kuma 08

yake ana tare da BRC to FM 94.6 muna kuma fatar masu sauraro ana jin dadin kasancewa da shirye-shiryen BRC to FM uwa mabada mama an ji mu misalin karfe 10:03 kana mai sauraro mun ta muna sanin gabatar da shirin na zaben safi inda za a ji sakonnin gaishe-gaishe daga yan uwa da abokan arziki domin ƙara kyautata alaƙar zumunta to kafin yanzu haka agogo muna cewa karfe 10:00 lokaci ne za mu je da shirin na 'yancin ɗan ƙasa

0: ɗan ƙasa.
1: Ai kyautata dokar ta ba zan zama mai mata laifi ba, kuma zan tsare kayan ta ba zan zama mai mata ɓarna ba.
0: Mai tare da biyar sare dai wannan lokaci, barka da warhaka, kuma sanninmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri da ke tattaunawa da ƙwararru masana dokokin ƙasa kana da masu fashin baki kan dokoki, tsarin zaman ƙasa da zamantakewar rayuwa. Shirin da ke ƙoƙarin haskakawa al'umma fitilar hanyar kaucewa karya doka, haɗe da keta hurumin juna da kuma sanin haƙƙoƙin wanda ake zaune tare, kana da kiyaye mutuncin juna, tare da ni Yahuzaya Haya Doka da ke jagorantar shirin. Amma kafin mu ɗora, ga wannan saƙo.
2: Wai shi kenan, idan mutum ba shi da akwatin rediyo ko waya mai earpiece ba zai iya kama gidan rediyon Bauchi ba kenan?
3: A'a Hajiya Maryam, ba haka bane. Ai wannan tsohon tunani ne. Yanzu idan kina da waya kira Android magana ta kare kamar irin wannan da ta hannunki, ke dai kawai abin da zaki yi shine yanzu ma ki bude ki shiga cikin rumbun manhajoji na Play Store domin sauke manhajar BRC Radio Bauchi, ko kuma zaki iya sauraron tashar BRC Radio Bauchi ta manhajar TuneIn, Radio Gallery, Maitona Radio, Radio Garden, ko kuma zaki iya sauraron BRC a shafin sada zumunta na Facebook a BRC Radio Bauchi, ko kuma a kafar internet a www.brcradiobauchi.com, da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan, har ma da YouTube don kallon bidiyo na BRC Radio Bauchi.
2: Kenan kana nufin idan ina cikin garin Masaru ko Udubo zan iya kama BRC Bauchi?
3: Hajiya Maryam kenan. Ai duk inda kike a duniyar nan matukar akwai internet a gurin, to zaki iya kama BRC Radio Bauchi.
2: To lalle na fahimta.
3: A ba komai, to ni ma na gode.
0: Sannan za ku iya turo mana da tambaya ta lambar waya 081-674-1736, sai mun ji ku. Kamar yadda muka yi alkawari makonni biyu da suka gabata cewa za mu ji ta bakin masanin shari'a kan gidajen gyaran hali, shin irin waɗannan gidajen gyaran hali na ƙananan yara wacce doka ce ta kafa ta? Ga masanin shara, tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jiha, kuma a yanzu wakilin arewacin Najeriya a tsangayen lauyoyi ta ƙasa, barista Muhammad Muhammad Mai Doki.
4: A Najeriya kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin yin walwala, kama daga yara har manya. Ba daidai ba ne ya zamanto akwai wanda za a tsare shi, a hana mishi walwala, face da sahalewa ko amincewar doka. Ana dole tsare shi ya zamanto an yi bisa ka'ida, bisa doka. Sabanin haka na iya sa mutum ya nemi haƙƙinsa na tsare shi ba bisa ka'ida ba. Kamar a Najeriya muna da prison da aka sani, ko fursuna, ko gidan gyaran hali da aka sani wadda na gargashin gwamnatin tarayya. So hakanin yara da suka aikata laifi masu shekara 16 bin da ya kasa don su ma suna iya aikata laifi. So akwai wurin da kundin doka ta tanar da cewa za a iya kai su wurin domin a tsare su har zuwa lokacin da da a tantance a tabbatar da sun aikata laifin ko ba su aikata laifin ba. Suka aikata, in ya tabbata sun aikata laifi aka yi musu hukunci, in har hukunci ya tabbata a kansu, da su ci gaba da zama a wannan wurin har zuwa lokacin da mai yiwuwa, in shekaru ne shekaru su ya fi karfin zama a wurin, kuma za a iya musu transfer ta hanyar umarnin kotu a kai su babban fursuna. Dokan da ya kafa wurin waɗannan gidajen gyaran hali shi ne doka ce ta gwamnatin tarayya da ya kira Children's and Young Persons Act, wadda ya gwada cewa ga yanayi yanda zai sa a yi, kuma ko da jiha ce za ta bude, to dole ta nemi sahalewar minista da amincewarsa na gwamnatin tarayya cewa to za a bude irin waɗannan gidajen gyaran hali aƙalla guda a kowace jiha, ko kuma iya adadin da ake buƙata a jiha din. Wannan shi ne.
5: Kamar irin waɗannan yara da yake yawanci mutane ko laifi ya taso, misali yaro bai kai shekaru 18 ba, akwai abubuwan da ake gani za a iya cewa doka bai hawa kansa. So irin waɗannan ne bambanta waɗannan da wannan bayanin da kuma matsayin wannan wuri.
4: Duk da cewa ana cewa mutum da ke wani kwatankwacin adadin shekaru ba, akwai kalan abin da za a ce to iyayensa ko gadin ɗinsa su ya kamata a je sun ɗauki wannan. Amma akwai abubuwan da kuma yakan tabbata cewa an samu yaron ya aikata, to kaga dole shi ma yaron da bibiye shi a bibi tarbiyyarsa ga cewa iyayen sun iya bakin kokarin su yaron ya aikata laifi, to kaga nan sai a fidda matsaya a kansa. Shi yasa ma za ka ga ko da a manyan kotuna da ka gana tuhuman yara din da laifuffuka da ya shafi ko kisan kai ko wani abu makamancin irin wannan. So kuma ko da a kotu nan je sai ka ga ba za a gurfanar da su tare da manya a cikin babban farfajiyar kotu ba. Za ka ga doka ya ba da dama ko ya sa halin cewa su dole ne a yi musu shari'a a keɓance, saboda wani lokaci yaro ganin idon mutane din mana iya sa ya ɗauke masa hankali ko ya yarda da wani abin da ordinarily bai kamata a ce ya yarda da shi ba.
5: Amma kamar irin su waɗannan gurare da aka ajiye su don ajiye irin waɗannan yara, wani sa'in da ka ga har suna irin saka musu kamar nufin haka, wanda yawancin gidajen gyaran hali manya da aka sani suna da shi, wanda kai tsaye da iya cewa kaga wannan alamar mai laifi ko mai jiran hukunci ne. Su waɗannan akwai wata doka ne da ta sa su ma sai an sa musu wata alamar cewa za a iya gane cewa suna wannan wuri.
4: To wato akwai policy din wurin don ai yaran su ma wurin kamar yadda fursunan sukan iya gudu, su ma yaran sukan gudu. So amma sanya musu wannan sutura din wani alama ce da yake nuna cewa ko da sun fita za su gudu, duk da ana kula da su ana gadin su ana wane ne da sauransu, amma wani lokaci hakan nan samu irin wannan matsala din. So wannan riga din yana iya taimakawa al'umma su gane cewa a wannan yaron ga fa daga inda ya fito, domin bayan da za a ce an saki shi bisa amincewar doka kuma ya zamanto yana saye da wannan riga. So dan sun sa wannan ko an sa musu wannan riga din ba wani abu da yake nuna cewa ko an ci zarafin su ko wani abu makamancin wannan.
5: Kamar waɗanne irin nau'ukan laifi ne ya kai ga har a aje irin waɗannan yara a wannan gurare ne?
4: So laifi, duk laifin da ya kai ma kotu za ta iya yin umarni cewa tsare wanda ya aikata irin wannan laifi din zuwa wani adadin lokaci, misali ko zaman jiran shari'a ko zaman hukunci in har abin ya shafi yaro. Yadda yake shafan babba a kai shi babban prison, haka shi ma idan ya shafi yaro za a kawo shi wannan gidan kula da yara wanda ake kira Sariman home, wanda kashi na biyu na wannan kundin doka na Children's and Young Persons Act ya tanadar cewa ya kamata a ce akwai irin wannan gida din, kuma ma'ana shi establishing irin waɗannan gidaje din. So su ma irin wannan gida din ake kai su. Therefore kalan laifin da mutum yaro ya aikata, walau na sata, walau na kisan kai, walau na kaza, in ma laifi ne wanda ko da babba ne za a iya ba da shi bene, to aka nemo da za a danka yaron nan a hannunsa a kotu. Amma aka rasa wanda za a danka shi a hannunsa, su za a iya kai shi wurin a ajiye shi duk lokacin da za a yi shari'a din a dawo da shi. In kuma har ya kai ma an kai lokacin da ake fahimtar cewa ya kamata a ce a ladabtar da shi na wani abu na gyaran hali din ko wani abu, za a iya ajiye shi a wurin zuwa kwatankwacin adadin da lokacin da kotu take ganin cewa ya kai ma ya zamanto masa izina ya zamanto mutumin kansa.
5: An samu irin waɗannan yara suka yi aikata laifuffuka haka, kuma ya kai ga irin misali in manya ne akan yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. Idan aka samu irin ƙananan yara wanda irin wannan ya tabbata sun irin wannan laifi, su yaya matsayinsu?
4: So to kaga akwai kalan shekarun da yara sukan kai. Yanzu kaga yaron da yake ƙasa da shekara 14 za mu daukan sa a matsayin yaron da yawanci abubuwan da suka yi akan iya rufe ido, amma yaron da yake daga shekara 14 abinda ya san wasu a garin su yan persons 14 zuwa 16 zuwa 17 su ake daukar su a matsayin kamar matasa haka so idan har suka aikata irin waɗannan laifuka aka yanke musu hukunci mai yawa lokacin da aka yanke hukunci yana da shekara 15 ko 16 aka ce to an tsare shi na tsawon shekara 2 ko shekara 3 kaga daga zaran shekara 1 ko 2 yafi karfin kuma wannan gidan so kaga the leap of the court ko to da iya su mutanen remand home da su ne dawo ko to da yanke hukunci din su same ta su yi bayanin cewa to wanda ajiyar da kuka ba mu yanzu yafi karfin wurin mu din kotun da ta yaba da special warrant a yi mobil minsa daga wannan wurin facility din zuwa proper facility da ya kamata a je shi wato prison domin ya karasa adadin abinda aka diba mishi so akwai irin wannan like transfer ko a babban prison da aka gani lokaci akan daga daga wannan gari zuwa wannan gari so also daga wannan facility din da ake ajiye yara idan har lokacin ka kuma ya wuce yaranta su ba yi moving din ka tucan ai wani lokacin ba ma sai an yanke hukunci din ba a yayin zaman jiran shari'a din da ga an shekara 1 2 ba gama yanke hukunci ba so irin waɗannan lokuta din yaron kuma ya zamanto ya kawo karfi ya ci karfin wannan wurin so ana akan gaya wa kotu cewa to ga fa halin da ake ciki zaku daga lokacin ku da ta moving din shi mana za ta daga shi daga wannan karamin facility din zuwa babban facility shine proper prison yard ko wani abu makamancin irin wannan
5: batun shari'ar sai da a sa kotu ne daga farko kuma cigaba ne za a yi
4: cigaba ne amma hakan bai hana cewa a yi la'akari da lokacin da shi ya aikata laifi a yayin yanke masa hukunci domin ya aikata laifin ne a lokacin da yake da karancin shekaru
0: barista Muhammad Mahmud mai doki kenan a shiri na gaba za mu dora amma kafin nan za ku iya turo mana da tambaya ta lambar waya kan abin da ya shiga muku duhu 081-67-4-17-36 a madadin mai lura da shirin Umar Muhammad Shira ni Yahuza Haya Doka da na gabatar ke cewa bi salam

0: Adalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin kurar kira na yau. A magana ta gaskiya, mutura zuciya da kuma biye wa son zuciyar kan kai mutum ya fada ga dabi'u da halaye irin na samartaka ko kuruciyar bera. Kamar yadda waɗansu matasa suka tasan mai ma wani fulatani a tashar mota ta wala da ke Bauchi, sai dai kuma da alamar sun yi shuka a idanun makwarwa. Wai kifi na ganin ka mai jar koma, domin kuwa ba su yanka da kyau ba, saboda ta tashi musu, kuma lallai ba su sha da daɗi ba. Wataƙila ma shi ne azancin da ke cikin waƙar nan ta mashahurin mawaƙin Hausar nan, wato Alhaji Dr. Mammansha ta Katsina, wanda yake cewa duk wanda bai ajiye ba kuma ya ce zai ɗauka, ka tabbata sai kunya ta cin mai. Gaskiya ce daktar mawaƙa, baya ga kunya ma wahala tana cin mai, kamar yadda suka faru ga waɗannan matasa. Kuma an toya ne aka kwashi 'yan kallon a kan idanun ƙwarya. In an biyo mu cikin shirin za a ji ƙarin bayani. Amma kafin nan, a wani shirinmu da ya gabaci wannan, an fara jin tattaunawarmu da waɗansu daga cikin jama'ar garin Digawar Gameru da ke yankin ƙaramar hukumar Ganjuwa, waɗanda suka gamu da waƙiyar gobara da ta ƙone ƙarin Kurmus, wadda ta samo asali a dalilin wata iska mai ƙarfin gaske. A yau kuma za mu ɗora cikin shirin da farko ga malama Hauwa Umar.
1: Wutan nan dai da mangariba ta taso mana, babu wanda ya san dalilin wutan nan sai Allah. Ta fito daga gabar, sai da ta dire garinmu gaba ɗaya, sai da ta sauka har kan bakin titi. Wajen kwana ya ƙone, rumbuna sun ƙone, awaki sun ƙone, gadon kwanciya babu komai, namu dai yanzu bamu da komai, muna nan a waje kawai tik.
2: Ɗakin ki ya ƙone?
1: Ɗaki na ya ƙone.
2: Me da me ya ƙone a ciki?
1: Yanzu ina dan iya bayyanawa abin da ka ajiye shekara da shekaru, bawan Allah. Ban isan zayyana abin da ya ƙone ba wallahi, sai dai Allah ne kawai dai sani. Gado kujeru, wa yake ta maganan gado kujeru? Komai ma wanda ka sani, ƴaƴanmu ne kawai ba su ƙone ba. Wallahi ƴaƴanmu ne kawai muka tsira da su.
2: Ya za ki bayyana yadda kika ji faruwar wannan al'amari?
1: Ban yi Allah wannan al'amari ran da ya afka mana ba, musamman a ina muke ba. Ni dai wallahi ban san ma a ina nake ba, da daddare ne, a'a da rana ne, ni dai na san an yi sallan. Ni dai na san dai lokacin da ya faro dai an yi kiran sallan Isha. To daga wannan kiran sallan nan ban sake sanin me aka yi ba daga baya, saboda tasowa wutan nan kowa bai san da ita ba, kawai ganinta aka yi, kawai tana gudu.
2: Akwai wani yunkuri da kika yi a lokacin da kika ga wutan ya kama ɗakinki?
1: Yunkurin ɗaukan ɗana kawai na yi na gudu, ba abun da na cire in ba ɗana ba, shi ne kawai na san na tsira da shi.
2: Babu wani kaya ko na sawa ko wani abu da kika iya cirewa?
1: Wa yake maganan kaya, ina

0: ka san ma me da ka cire bawan Allah ba za ka san ma ya da kai ba baka san da wuta ba ka ganta kawai wanda ka ya da kai shirin dauka ma ni wallahi ko kadan ma na kasa ma gane ma meye gaskiyan al'amari
1: da kika fito ina kika yi kin tsaya tsakan gida ne ko kin
0: na tsaya kawai ina kallon wuta mai gidan mu yana ta cewa ko gudu da ta kama ko gudu da ta kama ko ka kawai muka kama yayin mu muka gudu muka barba wuta komai da komai
1: talashi kuka je
0: mun yi arewa sai da muka je ga Meru mu kuma nan kafin mu je ga Meru ne wajen Jefferson mai nan ne anguwar mu
1: wani kira kike da shi
0: kai mu kamala da wajen kwanciyar mu da abincin da zamu ci da gadajen kwanciyar mu kuma sannan a taimaka mana da wajen kwanan mu idan da hali shi muke bukata
2: malama Hawwa Umar daga ita kuma sai malama Hawwa Idi ita ma ga abin da take cewa
3: abin da ya faru dai ranar Lahadi muna zaune mun yi bako sai muna cewa guguwa ne da guguwa ne ta taho kuma da hadiri to shikenan muna fitowa sai muka ga hadiri ne da iska sai muka ji ana ta assala gobara muna tsaye ba mu dade ba cikin lokaci sai ga gabaki daya kawai muka ga wuta tana ta fadowa gaba daya a garin gaba daya duk ga shugabanninmu da yaranmu duk dai sai dai mu samu mu gudu mu tsira da yayanmu amma ba ta kaya muke yi ba sai dai mu samu mu gudu da yayanmu
1: wutan ya kona ɗakin ki
3: wuta ya kona ɗakin muna biyar a gidanmu da hatsi ya kwana biyu yana shi babu abin da zamu shi yanzu kullum a waje muke kwana da mu da yaranmu
1: ya kika ji
3: faruwan wannan al'amari Allah ne ya yi shi ba yanda za a yi dai muna so dan Allah gwamnati ya taimaka mana da inda za mu samu mu zauna mu sama mana da abinci da tufafi mu samu yanda za mu yi kullum a waje muke kwana ya tausaya mana
2: malama Hawwa Idi ita ma malama Aisha Basiru ta ce sun ga fitina a wancan ranar
4: wallahi mutanen duniya ta so mana daga gaba ta gaba ranar Lahadi an yi mana wani hadiri da iska ya taso da guguwa baka ganin nan da nan idanuwa mu tsakuwa ƴaƴanmu suka resa inda za su shiga muna gudu da ƴaƴanmu muka resa inda za mu nufa mu ba mu yi wata kaya ba ta ƴaƴa kawai a neman ƴaƴa ba an resa su kawai gudu da yi an fara yunkurin a yi sheto a wutan nan ya gagara yara ma da suke ibar ruwa su kai inda wutan nan ya bullo sun kai daga nan zuwa can ba hali su iso hedin su zub da ruwan su dawo aka yi ta cewa jama'a ku gudu kawai yau hiyan da Allah ya yi muka yi ta gudu kai wutan nan ma ya ma fi karfin in yi maka misalinsa yanda muka ga wutan nan ma mu wallahi mun karya ma da yawa mu muna cewa ma duk inda muka je wutan nan bin mu yake yi da kyar muka tsira ka a cikin dakunan ma ba abin da muka shirya awakanmu kajinmu agwaginmu duka kayan ɗakunanmu duka wallahi ba abin da muka shirya amfaninmu kwana guda yana ƙonewa kai tafiya ma aka yi kawai manya mata da maza gudu ake yi kawai mu samu mu tsira wutan nan
1: kina zaune a cikin ɗaki ne ko kuma a tsakar gida ne lokacin da wutan ta isa
4: wallahi ni ina kwance a ɗaki ne ta ji ana mazauta lokacin na yi sallah kenan na ce ha in kwanta in furta in tashi in fito na ji mazaku ta huta gari ya kama muna fitowa muka yi wa gabar kawai muka ga wuta ya gagare misali ba muka juya kawai hei ƴaƴanmu muke ta nema ƴaƴanmu ma wasu ma sai bayan an yi wutan an gama muke sanar inda suke kai waɗansu ma hei da safe muka gangansu sun tafi gamer sun je sun kwanta a can
1: menene kiranki ga hukuma
4: wallahi malam ɗakunan mu duk ya ƙone mun yi hidimomi muna da ƴaƴan da za mu aurar su wallahi kayan ya ƙone amfanin mu duka ya ƙone mala
1: kun yi kayayyakin ɗaki na waɗanda za ku aurar da su
4: wallahi
1: kuma
4: disun ƙone da namun da nasu duka ya ƙone ni kama a gidanmu ƙura'ani kaɗai aka shirya mala yaron da ya shiga ɗakinsa ko tsinke ba a ɗaga ba ɗakin matan shi kawai ƙura'ani kaɗai ya ɗauka ya fita ni kuma kwaransu ma ne kawai na ce su yi gaba ina zuwa sau uku ina shiga ɗaki rasa abin da zan ɗauka kawai na fito na biyu su ko takalma ba mu da su daga mai zani babu kwali he mai zani babu riga haka muka yi ta gudu muna gudu muka je, wasu suka tsaya a gidan mai, wasu kuma suka haje har Gamero, a sha ma wayansu suka kwakwana, mu kuma wanda muka dawo ma a waje muka kwana. Har yanzu kuma ko yanzu ruwa ya zo, wallahi malam a waje muke.
2: Malama Aisha Basiru a nasa bangaren Malam Umar Yusuf ya fara bayani ne da yadda wutar ta samu asali a garin Madagawar Gamero.
5: Yanda wuta ta tashi dai an yi shara a jeji can a gona, daga can wutan nan iska ta taso, hadiri da zo da iska nan tine ya zo wutan nan ta taho cikin gari. Lokacin muna sallan isha, wutan nan ta taso ana ta iho nan, dai aka yi sallama muka fito, aka muna gudu muka je muka ga wutan nan tana ci, har ƙasa ma tana ci, dole muka ga wutan nan ta fi ƙarfin a ce mun kashe wannan wutan nan. Shine muka yi ƙoƙari muka fidda yara ƙanana da tsofi, muka fidda su daga cikin gari. Shine nan daga baya kuma wutan nan ta zo ta cinye garinmu gaba ɗayansa. A yanzu dai muna buƙatan abubuwa da yawa. Akwai wani ɗan takarar gwamna na PDP Sufi, shine ya zo zai wuce ya tafi Kano, Allah ya taimake mu ya tsaya har zai wuce ya je Kunu mai duyo ba, ya ce ya ga kamar wani abu a nan waje, ya jawo ya duba su ya ce gobara aka yi ne, ya ga masa gobara aka yi. To shine ya zo nan, har ya zo a ranar ba mu da abin da za mu ci a wannan wayewar ganin a ranar da ya zo. To shine Allah ya taimake mu ya ce to ga miliyan ɗaya ku je a sayi abinci. A ranar kuɗin nan ba su kai awa biyu a hannun mu, muka je kasuwar Gadan Maiwa, muka je muka sayo dawa nan ta miliyan ɗaya, muka zo aka rarraba kowa ya samu a ranar abin da za a ci.
1: Ranar yaushe ne wannan itila'i ya faru?
5: Ranar Talata, ai ranar Ladi wayewar Litinin shi wannan ya zo.
1: Kwana nawa kenan da faruwa? Wutar daga wani bangare ne na wannan garin ta taso?
5: Wutar ta taso daga gabar da gari ne, sai da dangana bakin titi.
1: Tun daga ƙarshen garin
5: ku? Ƙarshen gari ta taso.
1: Haka.
5: Kuma ga iska mai ƙarfi, sai da dangana bakin titi.
1: Duk gidaje?
5: Gidaje sun ƙone da yawa. Kuma kayan amfanin gona da kayan ɗakunan matan mu dukkansu babu abin da ya rigu. Duk gidan da ga wuta ya shiga babu abin da ya rigu a gidan nan. Har da kaji da awaki gaba ɗaya, da agwagi, har da tattabarai ma gaba ɗaya.
1: Sun ci wuta?
5: Sun ci wuta gaba ɗaya. Duk wanda ya zo ya duba lalle ya tabbatar ya ga wannan abu.
1: Al'umma za su ce wace irin wuta ce wannan da har ta taso? Idan na lura da yanayin gidajen anan, gashi akwai filaye a tsakanin wani gida da wani gida, ga filaye da yawa. Amma ta yaya wutan take sauka daga wannan gidan ta hau wannan gidan?
5: Ai kuna ta iska ce mai ƙarfi, kuna kaiwa ceto wancan gidan, can sai ku ga gaban ku ya kama da wuta. Kuna ceton wannan gidan na gabar, sai ku ga can yamma da ku an kama ya kama da wuta, iska tana ɗaukan wuta tana kaiwa can.
1: Mun ji raɗe-raɗin cewar wai ko bishiya ne aka sawa wutan, sai wutan ya tashi daga baya ya tashi. Menene gaskiyar lamarin?
5: Ba bishiya bane, shara aka yi a gona. Aka sa wutan, shi wanda ya sa wutan a gonan can ya ɗauka ma an yi irin ɗan tsubi-tsubi na an yi shara. Ana ganin shi wutar ta mutu ma wannan lokacin. Kuma lalle yana nesa da gari ne ba, kawai dai Allah ya kawo itila'in nan a wannan lokaci, saboda kowa ya zamani wutan nan babu. Shi ne iska ta taso akwai tururi.

Mai sauraron BRC2 FM da fatan za a yi mana afuwa sakamakon katse shirinmu na ƙwarriyar ƙira da muka yi. Biyo bayan sanarwa da muka samu, na fara gabatar muku da wani shiri na musamman kai tsaye a wannan lokaci. Kuma muna sa ran za ku kasance tare da mu insha Allah ranar Laraba da misalin ƙarfe 10:30 na dare domin kawo muku wannan cikakken shiri na ƙwarriyar ƙira. A yanzu haka agogonmu yana cewa ƙarfe 11 saura minti 16, kuma yau ɗin nan ita ce Asabar, wato 20 ga watan Yuni shekara ta 2026 miladiyya. Kamar yadda alƙawari ya gabata da kuma sanarwa, kila kuna da labarin yau ɗin nan insha Allah za mu gabatar da shiri na musamman kai tsaye a inda gidauniyar Minal Learning Foundation, wacce take yaƙi da munanan ɗabi'u da kuma kyautata tarbiyya da inganta rayuwar al'umma da samar da shugabanci na gari, za ta gudanar da taro na musamman wanda zai haɗa kan masu ruwa da tsaki, ƙwararru a ɓangarori daban-daban musamman na ɓangarorin sassa hukumomin gwamnati da sauran ma'aikatu, da kuma ƙungiyoyin fararen hula da ƙungiyoyin masu zaman kansu, domin tattaunawa akan muhimmancin samar da shugabanci na gari, ƙarfafa gwiwar al'umma domin su zamto masu ɗabbaka ɗabi'u masu kyau masu inganci, domin yauƙaƙa rayuwar al'umma ta zamto ta gari yadda za a samu shugabanci na gari da kuma ci gaba gami da haɗin kai, zaman lafiya da dai sauran abubuwa da suka jibanci haka. To kuma a wannan rana abokin aikinmu Bashir Adamu yana tare da al'umma waɗanda za su halarci wannan waje, a inda ake sa ran zuwar mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jatau Maudugun Katagun, wanda zai jagoranci buɗe wannan taro a yau. Kuma zai gudana a ɗakin taro na Sir Ahmadu Bello International Conference Center da ke daura da gidan gwamnati a nan Bauchi. Kuma za mu tuntuɓi Bashir, ko in ce daga nan zuwa kowane lokaci idan Bashir ya kira mu, za mu kawo muku yadda ababen za su wakana a wannan waje. Kuma ana sa ran halartar ma'aikatar kula da lamarin addini da kyautata zamantakewa ta jihar Bauchi, hukumar nan ta wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA, da kuma rundunar 'yan sanda wato police, da kuma rundunar jami'an soji, da ma waɗanda suke sanya kayan sarki paramilitary a turance. Duka suna daga cikin masu ruwa da tsaki waɗanda za su ba da gudumawa da kuma ba'asi a wannan taro da za a yi a yau insha Allah. Kuma daga nan zuwa kowane lokaci, kamar yadda na faɗi, za mu haɗa ku da shi Bashir. Kazalika a cikin taron akwai karrama manya-manyan mashahuran mutane waɗanda Allah Ubangiji ya ba su iko da sukuni, suka gudanar da ayyukansu cikin gaskiya da rikon amana tare da jajircewa. Kuma za a karrama su, waɗansunsu suna raye, waɗansunsu kuma sun riga mu gidan gaskiya, to amma dai za a karrama su ne a wajen wannan taro. Kuma a wannan lokaci ina iya hango kiran Bashir wanda yake kokarin neman mu a wannan lokaci kai tsaye domin gabatar da wannan shiri. Assalamu alaikum Bashir. Hello Bashir. Bashir, kana tare da mu? Ina ga kamar Bashir ya tuntube mu amma bai gama kimtsawa ba. To kamar dai yadda nake faɗi, za a gabatar da kyaututtuka na musamman da kuma kaddamar da wani daftari na kudurori daban-daban da suka shafi inganta zamantakewa, samar da zaman lafiya tsakanin al'umma, da kuma samar da shugabanci na gari, da ma kyautata tarbiyyar al'umma da zamantakewa. To duka waɗannan suna daga cikin ababen da za a tattauna a wannan waje. Kuma muna sa ran za mu kawo muku waɗannan shirye-shirye ko kuma waɗannan batutuwa a nan mita 94.6 da kuma inda kuke jin mu, wato internet addressin www.brcradiobauchi.org, sannan kuma da manhajar mu ta BRC Radio Bauchi, wacce ake iya sauke ta a rumbun adana manhajoji na Play Store da TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko Maitona Radio ko Hausa Radio ko Nigeria Radio. Duka waɗannan manhajoji ne da ake iya sauke su a rumbun adana manhajoji na Play Store ko App Store da ke kan wayoyinku na salula. Kuma tsawon sa 24 za ku iya jin BRC, sannan kuma shafinmu na Facebook mai adireshin BRC Radio Bauchi za mu watsa wannan bayani ko kuma wannan taro da za a yi kai tsaye ga duk waɗanda suke bibiyar mu a shafinmu na Facebook. Kuna kuma iya tafka muhawara a dangane da ababen da za su wakana a wannan waje. To har yanzu dai muna ci gaba da saran shigowar Bashir, abokin aikinmu da ke ɗakin watsa shirye, wato da ke can ɗakin taro na Ahmadu Bello International Conference Center da ke Bauchi. Kuma da zarar mun samu isowarsa, za mu haɗa ku da shi kai tsaye domin jin ababen da za su wakana a wannan waje.
bisa ga yadda sanarwa ta gabata a ranar Alhamis wato 18 ga wata mun gabatar da shiri na musamman a nan BRC da kuma gidan rediyon Albarka da gidan rediyon Eagle wanda suka hada da BRC a inda muka dauki tsawon sa'a guda da minti 15 muna tattaunawa da shugabannin shirya wannan taro daga gidauniyar Minal Learning Foundation da kuma wakilci na hukumar nan ta wayar da kai al'umma ta kasa Nowa wadda da kuma ita kanta ma'aikatar kula da lamuran addini da kyautata zamantakewa ta jihar Bauchi duka mun tattauna da su a inda suka faɗi manufofin shirya wannan taro wadda cikin su akwai lura da aka yi da irin yadda tarbiya a wannan lokaci ta zamo kamar tana so ta shafe sannan gaskiya da rikon amana na so yi karanci musamman a bangarori na zamantakewar al'umma bangarorin lamarin addini da kuma bangaren abin da ya shafi kasuwanci cinikayya auratayya shugabanci da dai sauransu ta yadda ake yawan alakanta gurbacewar yanayi da zamantakewar mu da shugabanni kawai to ita wannan gidauniya ta Minal Learning Foundation ta lura da haka bayan ta yi kididdiga ta tantance ta bi bangarori daban-daban na samar da kalkaluma sai aka gano cewar ba iya shugabanci bane kawai yake da nakasu ta yadda al'umar mu ta zamto halin da take ciki a yau dukkanin bangarori suna da rawar takawa domin ganin an inganta wannan kasa musamman sashen arewacin Najeriya da yake fuskantar kalubale daban-daban ta fuskar tsaro ta fuskar zamantakewa ta fuskar kabilanci da dai sauransu wadda to duka irin waɗannan batutuwa suna daga cikin ababen da za a tattauna a wannan waje muna ci gaba da jiran Bashir kuma da zarar ya shigo zamu sada ku da shi kai tsaye sai a ci gaba da kasancewa da BRC

alƙali garden atuna mai shara'a mala'ikuna gyara na Ahmadu dan ka yayi barna ya kyata masa bulu mamam mai kalangu Allah ya rika ma ta sabon fage ta kanji in je ta in ganga in ga sa jamarafa ya sa jamarafa Allah ya rika ma ka kyauta masa bulu ka kyauta makanka Alhaji.

dan karfi kana kida ne malan kana baran shata ne kana kida ne malan kana baran shata ne duwane mai waka duniya baran shata ne uban waka daktan waka baban lawan uban mamuda uban waka huta da lafiya koshe dutsen tsakar ruwa bai san tudu ana rana ba dutsen tsakar ruwa bai san tudu ana rana ba jirgin sama ko matan da ke zari ta sanka uban waka mai roko da maroka sha ho farge ta kazi kura farge ta karnai zaki ka bege mai dan karfi uban waka yaro ya je kiɗa mai tun kafin a faɗa mai ya ta irin kiɗan ga wannan irin kiɗan shata ne uban waka mai tambara ya na so gani na shata na balki ba kondole na je gusau ne ma na shata na balkin sambo yaran gari suka ce man na balki ba kwannan ba tudun wada na duba ni ban ga shata na ba bin nurwa na duba ni ban ga shata can ba na sau kasa ban fegi ni ban ishe shata ba yaran gari suka ce man na balki ba kwannan ba da na fice ke kuntuwa

daura garum bashar tammu sawulan zon shatani sene janga mota takain daura ko fagidam bashar tammu sa na shalwa na

0: Tare fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zangon FM. Yanzu agogon mu na cewa karfe 5:30 ga shirinmu na gaba da na gaba akan gane zurfin ruwa.
1: Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da saduwa a shirin da na gaba wanda aka ce ake gane zurfin ruwa. Shiri ne da BRC ta kirkiro don ta taimaki matasan mu ta fuskokin neman rayuwa daban-daban. Shiri ne kamar yadda kuke ji zai dinga tattaunawa da mazan jiha waɗanda za su dinga ba da labarin irin fadi da suka sha a fafutukarsu ta neman halal. Halin da za a ce aka san abin da muke gani ga matasan yau waɗanda babu abin da suke so face cin bulus, wato ba su san shan bakar wahala komai cikin sauki suke so. Alhali kuwa sai an sha wuyar kan sha daɗi. A wannan shiri za ku ji tattaunawar da muka yi da Alhaji mai jama'a gin ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun tsofin ɗan kasuwar Bauchi da suka rage a yau. Ya fara fafutukar neman halal ɗinsa ta fuskar kasuwanci da yaran ƴan hayar keke har ta kai ga ya sami keken kansa yana haya da shi. Bayan haka ya shiga fatocin ƙuliƙulin ƙarago daga nan Bauchi zuwa ƙasashen Yarbawa. Bayan fatocin ƙuliƙuli sai ya koma Ɗanbaka, wato yana sai da goro. Farkon farawa kamar yadda ya ce ya fara da cinikin tsintar goro ne, wato yakan sayi waɗanda aka ware daga ƙwarara masu kyau, shi kuma sai ya dinga tsince masu kyan cikinsu yana tarawa sai ranar Litinin ya fitar ya sayar. Sauran masu tsutsar kuma sai ya sayar a wannan lokaci. Alhaji mai jama'a gin haka ya ta faɗi tashi har ta kai ga ya zama mai cinikin huhunan goro mai ɗaukar ƙwarya 40-50. Kafin ya watsar da harkar goro ya shiga harkar hajja, wato saye da sayarwar zannuwa da sauran yadiddika. Alhaji mai jama'a gin ya kasance a wannan harka ta saye da sayarwar zannuwa da shaddodi da sauran yadiddika wanda ya kai ga duk birnin Bauchi babu ɗan kasuwa da ya fice wajen sai da saidan sutura kamar sa. Ta fata wannan tattaunawa da za ku ji mu da shi za ta taimaki matasan ƴan kasuwa.
2: To bismillahir rahmanir rahim. Tarihi na ne dai an haife ni a cikin garin Bauchi. Ba na ma haife shi a cikin garin Bauchi. To wani haka nan inda nake da wani ainihin mutane mu ne cincin da kakanni da kuma. Kuma ba na da tara kai shekara da 7 shekara 9 ba na kai mun kaciya da ni da wani. To daga nan aka samu a makarantar allo a nan cikin gari. Gurin bai dace ba aka sake cire mu a kan wani makaranta. Daga wannan makarantar kenan malamin kun ya ɗebe mu ka tafi da mu. Har fito da kafa cikin jejin Yankari. Kwanan mu biya cikin jejin muna tafiya. Mun je wani ƙauye ana kiransa Kayaya, muna ana kiransa sallar as-salatu. Muka shiga fito. Ni wata shida a can muka dawo da kafa. Muna murata za ka ke shekara 10 ba ka san me kasuwanci ba. Sai dai wasanni su tsalle-tsalle su abuwa su neman gafiya da sauransu. To muna yin wannan kuma da aka dace wajen shekara 15 don ne muka so mu harkan zuwa kasuwancin. To sai na so mu zuwa wajen ƴan haya. Ina koyon kamar aikin ana musu yaron haya. Daga baya na samu keke na wannan haya da shi. Daga ba zai fice ni ba sai na koma sana'a. Alaikum

0: shingoki yi akan abakare goron kaya dai kaje ka sayar ka kawo kuma kudin nana ana tafiya akare ku sai mai gida na na tafi akare ya kuma na ta yake ne je ne mokanin ta ya kuma ta ta diga mata hankali sai je ne mushi in kuma sai akare ba ka bu zuwa ba kama hanyar tafi jos a tambaye motar zuwa da kwaja za ka gwada mu ka dauke mu ka je da kwaja kwaja na kwana daya wanda muka tafi da shi shi za zauna a karen dan bauci ne yaron liman ka ta kunya wa mu da damuna wazirin ka ta ku in sai mun to ka zuru kuli kulin ka buhu biyu zaka tsaya a ukere ka sayar in ka sayar da goro kuli kulin ka ukere sai ka tsara mota zuwa a kare in ka je a kare kar ka tambayi kowa inda mota za ta sa ku gaban ku arewa dinginta da kudu kana fita da mota to ga gida nan gidan mai gidan kawon ka kenan kana shiga ka same shi akan kujeran gudu ina kwance sai ka gaishe shi sai ka ce gashi abu ka za ka zo ka zo neman wane ne ina zuwa kwa ina so kwa ina tuya ko sai gidan sai shiga ka same shi ana kiran su malam bature shi mai gidan muka gaisa sai ce daga ina ce musu daga bauchi lafiya ka zo sai goro ne ce na zo neman ka mun hari an ce ina gurin ka ya ce waye sunan sai ce Musa Dogo sai ya gaza ke ce to ya mutu ke nan sai ya kira wani wani sai ce kai ba kwanan gidan musulmi yan biyu mu yar biyu nan yar mutanen angon kurmi ne nan ina zuwa ta sani da kira suna ta rumbe ka zo gurin ka wani ce mutu sai ta yi jiyar zuciya ce kawo ya mutu ne ta ce ya mutu ke nan aka dawo da yin gidan mara bukuri kai ni masauki na kwana da safe ana da yaransa muka je wajen sarkin Hausawa a nan a kare sarkin Hausawa ɗauke ni sai gidan sarkin a kare na Yarbawa muka je muka yi su a ce wannan dan Musa ne zo daga Bauchi sai ce ba sai ka faɗa ba na haka ma sai ko gaya ma da yarbanci na gaya masa sai gaya masa matansa duk ta ɗibi bukiyarsa ta tafi da shi ba ka tsinya ne amma ta bauta tarkacen banda baya da amfani ya je ya gani akwai abin da zai ɗauka ya ɗauka an babu shi kenan kuma gida ba a sai gida a nan gida kuma nasa ne sai dai zan tafi nemi wani in sa shi a gida ka zo haka yi kana tsinci ci a murya ba har da mayafinsa ma ta ɗauka ba da ɗan akwati na zuzzuba a ciki na su goro kaya biyu huhu biyu na ɗaura yanzu da shi ganin zuwa da nan kenan na kafin shigo gida ya tumansa ce ta ji wa ƙanshin Musa Allah ina zuwa wancan wadakin da ce ka zo bani ƙanshinsa ta ɗauki mayafinta mayafinsa na ba ta da shi har ta buge shi cikin ruwa ana nan ana tafiya haka sai shi mai gidan na waje ga wannan sogonan yana da amfani sai ba ni kuɗi kan 60 na tafi kamar sau uku
1: kuɗi kake tafiya ko wace
0: a karen nake zuwa a karen nake zuwa nake zuwa a jin su to don ka dawo na ƙarshe da za mu dawo sai muka yi hadari a cikin jirgin ruwa ruguwa ɗauka zo a nan waje za mu zo umma aisha da jirgin ruwa ritse da mu aka samu muka fita kayan mu wabi halaka ba aka fito da shi sai takalma na ne ruwa ya tafi da shi to sai aka samu a mota muka zo jos ka dawo na sayar da goro na kai masa riba in ce zan koma sai ce an ba shi kuɗin ya sa ku ya shaga mu ce to in kawo kuɗin su na ba shi ina zaune da ɗan abin da nake da shi na wanda na sona wani kaya biyu na jabtawa da shi ba na zuwa ko ina sai siriki na alhaji bala ana kansa bala kaska sai ya kira ni a gida ya ce baya baka zuwa kuɗin ne ce a'a mu kuɗin ne karɓa ko dai ka cinye ni ce a'a ban cinye masa ba kaji kaji abin da aka sai ya ce to ka zo ka karɓi kuɗi ina za ka yin ce zan je shaga mu ci mutu mun zo dare muka je fito da kuɗi dami dami kaɗi ba abin da zai ishe ka sai ya ɗauki fan ɗari kawai ya ishe ka nace ya ishe ni a lokacin goron kamar kyauta ake barawa na tafi shaga mu yo goron huhu 25 huhu irin na ba da takarda ba huhu shi ana samun ƙwarya 50-45 shi na zo da shi na siyar na koma na sake sowa to ina can siyan kaɗi na ya tashi ya tashi na saɓon da yake mun daɗi
1: haka kawai
0: ashe ba haka ba ne yake da rarrawo a kan na sauke goro a jazzan siyar in koma ne ba zan dawo gida ba sai wani aboki na sai ya so sai mai kan goron na shari ke ya kira ni alhaji mai jama'a ne cewa an sauka ne cewa an sauka gudan ba ya ce an yi mutuwa a gidanku kuma ɗanka ne ma ya rasu gun wannan ne wadan shi ke nan kwaya daya in mun sha kudi sai ainu yar da na sabon da yake mun daɗi rikin ne ya zama ɗaci a baki na zuwa goro sun dawo gida kuma Allah da ikonsa ina zuwa kofar gida nan Allah ya yi mu tashi hankali ina shiga samu a cikin gida an taru ana ta kuka ce to kuka me za ku yi Allah ne mai abin sa ya karɓa abin sa inda ne kuma ka ce muku na mutu a canza za ku yi shi kenan kamar ai ruwa ɗauke ne abin mutare na shi kenan
1: Allah ya
0: kwantar a tafiya a haka a tafiya a haka a tafiya a haka abu ya yi nisa ina zuwa jis ina sowa kuma na yi shaku da mutane jis ne zama abokane kamar yan uwa jari na kare ina da jari da ya kai ne na jaka uku ko jaka huɗu a lokacin na wani jari ya kare sai na wannan jira 40,000 a hannuna na tafi jos 40,000 ɗin ina zuwa ko na abokin ciniki yana kira su Muhammad na karha ya jama'a na ce na zo zo zo da kira ne ce

0: Lokacin da ka tafi Jos din ka tafi da buhun kuli-kuli shi wannan buhun kuli-kulin ka tafi shi don ka yi hajjarsa ne ka sayar a cikin wannan kudin mota ne
1: buhu biyu ne na sayar a kere na sayar da shi ko fatara ne na sayar buhu biyu ko hudu su yi goma-goma ko fatara ne shi ne huhu goma kaya guda biyu kuma kowane huhu ya samu kwarya 50 a ciki
0: a wancan lokaci ya kaga matasa irin ka suke da kuɗi shin suna facaka kamar da nan suke yi ko kuma tanadi ne kawai
1: facaka da kuɗi ba a facaka da kuɗi ba a bannin kuɗi mu ka samu bannin ciki za ka samu ayyansu daban ne ba irin da yanzu ba amma ma da wuya ka samu kowa yana cikin ayyansa neman arzikin kawai ake yi ba kuma ba cuta in kana da yara ba su ce ka ba amma ni yanzu kana ajiye yaro shi maza yake so ya kuɗi ya fika a gani saboda haka yara yanzu abin tausayi ne yanzu da juma'a nan muka gama magana da musa ya zo nan wallahi
0: ka ga
1: a kule su to in shiga cikin su kaya a kule shi tun da an kule su to an san kwarin ba za a karya ko a bude ba ba a kule wurin kurin zai zo ya buɗe kurin ya sa a jinsa ana bude kofa an so mu haya sai ya fito kuma ya zo ɗaukan kaya ne haka suke sai a kama su ɓarnar da suke dinga masa
0: to Alhaji kamar su dai matasan da suke a halin yanzu kasan kamar yadda kai bayani a wancan naku ya sha'anin juriya na faɗi tashi wajen kamar yadda naga alama kai wajen asara kamar goren nan da ka samu ka ɗorin ya zaka koma da shi to ka kamar inda ne yanzu ne fa kaga su ba ruwan su da magana ba koma sai dai a ce za a yi ta wasu shirye-shirye ko a gaggara shi ne zaka ga musu
1: wato ba za su iya bane ai ko shawarar da kai ba su ba su iya ba su suna son su yi kuɗi ne yanzu kawai ko ta gaga yanzu har yanzu in ka ce masa ga mutum ma ya kashe zai samu kuɗi zai kashe saboda haka al'amarin suna da wuyan al'amari sai dai Allah ya sauke ka
0: to alhaji kamar yadda kai bayani a zamanin ku na a wancan lokaci kai magana akwai wanda ya zo ya baka kuɗi ma kawai ya ce ka ɗebi yadda kake so
1: sulki ne
0: eh sulkin ka to yanzu ana misali wannan kuɗi da ka ɗiba da me a zuciyarka ka ji a zuciyarka lokacin da ya ba
1: ku ma ya isa
0: eh ina nufin wajen tafiyar da kuɗi
1: shi ka shi ne ga maka rati baki shi yanda ya kamata mun shi kansa ban sa abin da ya amfani da cikin kuɗin ba ne zo karbi kayan abin da ya kai na 20,000 to 30,000 ba zan tambaye shi ba
0: a wajen ka
1: ni
0: sakamakon wannan kuɗi
1: ni
0: saboda kuɗin ya saya maka
1: kaya kuma har gobe na masa addu'a har gobe ya fi da ni a cikin wahala na gaya maka mun yi gini gidan yayin gidan mun yi kwasan kashin doki yanzu wani yaro zai maka gini ya yi saboda biyayya ba zai maka wannan kuma na bar garin nan sile 15 ne kure da abinci 15 sile ba ma naira ba goron muka siya da ni da wani aboki na fan 10 da sile 10 muka raba ni fan 5 da sile 5 shi fan 5 da sile 5 na haɗa fan 4 da sile 10 in na kai ba za a bani ba kuma za a tattale da ni wadun da ya je zan siya za a hana ya ce ina arabi na ba shi a tattara kayana kamar mai wanki sun moki na da kungara ta jakara nan kungara sai bayan gari lokacin tashan mota na bayan gari can sai na biya su lebi da sisi zuwa jos to akwai kakana a jikin sauka a gidanta wannan layin dan karfalla kwana hudu a jos in shiga mota daga jirgin kasa na jin sauka a zaria na kwana hudu a zaria in shiga mota na tuka kano in je kano na wuni a kano na zaga na zaga tun daga kofar nasarawa sai da na je dutsen da hada da kafa na dawo na kullo na gwajin hinjiran a ƙasa na kuka wuce ne inda ake sai da goro na tsaya a gudun na duba na rasa wanda zan je gunsa sai na fita da kofar mata ne shiga mota sai guru don su kare guru muka kwana gidan wani fato ma wasu harkin sa damo za ka sauka ka kwana ka ci abinci kai komai lissafi a baku abinci ku ci kuma sai kira kowa me za ka siya ga abin da zan siya za ka ba abin da za ka yi buka ma ya ka ci to kasuwa ina zagawa je layin goron da sai ga wani mai kama da kawuna kuma ana kiran sunansa dogon gwarsu gwarsu kuma tana kasan bauchi ne kasan bauchi ne kuma wajen karkaranmu ne sai in je gunsa kusa na gaishe shi sai daga yaran shi daga bauchi muka gaisa muka komai sai kira wani yaransa a sharari sunan yaron kenan amma ainihin sunansa musa ne sai ya taso ya ce ga ran wanka nan zai ku dinga kwana da shi na yi kamar wata uku a guru ina guru sai wani direba ya zo muna zaune muna hira sai ya kira ni kamar ya sani ko ban san shi ba shi kenan sai ta haɗe sai abu nan shi mutumin kazaure ne amma yana aiki a kano ne da direban motar yake tuka na wane ne eh mota bisoto suna ta hira kenan sai ya ce mun za ka raka ni kano ne in ce to kuma a ce shi kenan sai shiga mota na tafi kano muna da mutane mun mutu sarki isa da malam isa sai mota ta tsaya tsakanin gujingu a nan sai bar mota ya shiga mota ya shiga Allah zai tafi da mu zai je ne mu ka an yara felfela ne tsinke
0: eh
1: ya bar da gujingu kwana biyu
0: ya barka a wajen mota
1: shi ne zo gujingu na zauna ya dawo muka tafi Kano muna tafi a Kano muna kunya mun sai ya kare wa mota mun ya kare wa mota sai ya ce ya jima ran bauchi ne cin nan Allah zan aike ka amma kar faran kai bashi in ci musu to jarkan nake garwan nake so ka je a fage gidan Alhaji Madaha sai a baka mai cito ban san fage ba na zauna a fage amma ba tun da ya mun kutance ba na zauna gidan Alhaji Tanki shi ne ainihin mai cito kamo hanya ka sani a mota an zo sauka da sabon gari sai zuwa fage Allah shi ya isa ina tsayawa sai na tsaya a kofar gidan Alhaji Tanki ina tambaya ka in ce na zo gidan Alhaji Tanki ne sai ka ce gashi nan ba a ko ka ni ce Muhammadu me za a baka ni ce mai gagarwa in an bani ba san yadda zai koma bici ba da kunya ba haka zuwa mai ayi muna cikin za a je a zubo mai sai gashi ya so da mota in ce alhamdulillah
0: zaki ka zaki
1: eh kenan dai tafiya sama sai zo dori da ni shi karfi ya je mai da ni karan mota ta aikin mota ba inda ba mu zuwa kasan kan nan gaba ba inda mu daka ba su ba burani su fitin giya ne da tsauri ne dan bata kamar garin mai motan kenan aji tanki sunan sa da dan sa kame muka zo muka yi roji muka tawo mai rubuce wannan mai rubuce muka dinga aikin ballomi ne ba akwai kasuwan abin nan gashi ne dai su amunguno da shoron su kullun akan hanya ne mu gama wannan muka dawo Kano kada Kano aka sake muka sake kwanaki muka sai koma kuma dudu mai shine gidan da muka koma mai rubuce muna mai rubuce sai aka roji wa mota wasan da wani direban sa sai shine gidan mun sai ya kira ni yace mai jama'a ne shi ranka yace shi motar nan kai ta guru ka bai akai wa rufai dan gongon ka ce masa ina zuwa yace musu to shi kan mota ne da direba mota ta zuwa ba ta tsaya a gashuwa ana gyara ce kun ko musu wani yace to na ce kana kun ko wa sai zage ni zage ubana sai na fito ka zage ubana ne kansa ya tsire da kuce a kama ni a kama shi ana bani hakuri ki shiga mota muka ta guri mun rafa ya ka je mota mun san inda ya direba ka ban da mota ko da kwanaki a gurin har mai gidan mun yazo aka sai da mota muka koma Kano Kano kenan muka saki koma mai rubutu sai rabu su ko kama harkoki na kasuwanci tun zaura ne amma a ran gidan ba wanda ya san inda nake ga shekara hudu ba wanda ya taɓa samun labari na Allah da ikon sa sanadin dawo ba sai ita kakana wanda na kwana hudu a jira a hannunta sai aka haɗe ta a Maiduguri ni ina nan ita ce ran kofar gidan kai kira kallon gudun ina fitowa tana fitowa sai ta kama ni eh jama'a na ce kana nan ne sanar ba na zo ne daga fallomi yaushe zaka ta mance gobe kuma duna koyi mata ne dan kace ta fada a gida ta zo gida ko sai ta fada ta gani a ina a Maiduguri ba shi kenan ba sai aka sunkuya akai nan
2: sai ba ka jiwa
1: wasa ne gaskiya ne karfe 10:30 na rubi na dare nace sai boci sai boci nace sai boci mutanen gidan hankalin su ya tashi aka tashi a tsatse ka samu ta kwan hankali nace hankali na kana da mun da ya same ni dai ba zan kwana a garin nan ba yau a cikin daren aka je aka nemi mota sai ka sa aka samu KH ya da wata ya roji aka je aka sani kwanan mu uku a hanya ka mu zo boci sauka a boci a nan da aka yi a wannan nan aka sauke ni da uku a kwace na ringa bi lungu ya shiga gida kenan ya kuma na tana zaune a kan kujera a bakin kofa ina sallama ana shiga tashi a kan kujera sai tura mun sai na zauna zaman kenan sai da ya shekara tun kofar da yake garin da tsaye ba wanda ku ta ciki ba shekara guda ina cikin gari kawai zo samu du abokan na sun yi aure in an je ana hira mun zauna ana hira ga wata tashi ta wuri da iyali an kaji na kai tashi a kan wannan kuma in ce to
2: bar dan ka je kana shi sa'arin abin nan kamar da muka bayani cewa dai an kirkiro wannan shirye don a taimaka matasan yanzu ta yadda mai yiwuwa Allah ya sa su ji abin da kuke faɗa ko za su iya yin koyi da abin da kuke faɗa kaga sha'anin kasuwancin nan dai shine tunda kai abin da ka sani ke nan yawa shin me za ka ce musu ne tunda kaga a yanzu su sai kaga mutum ya fara sana'a yau in ya dan samu dan kaɗan ya ji ba daɗi sai ya sake sai ya koma can ya sake kai ko na lura duk sana'an da ka fara sai ka gama ƙuranta
1: rashin haƙuri yake kawo musu haka ba za su haƙura da abin da suke samu ba in kuma wani fita ya same ka ba za ka haƙura ba kuma da son zuciya ware ya yi kaza sai na yi kuma ba ka da halin yi ba halin yi a lokacin yanzu nake gaya maka cewa yan uwa da abokan sun yi aure na fara yana ce sai na yi aure abin ci daɗi ba ina matashi bayan da mata a lokacin na shiga neman aure ina ɗaki ina kwance ya kuma na tuzo sami na haɗa kayan toshe ta kai lokacin sai an yi toshe ta zo ta ce mun bar neman auren nan in ce me ya gani ce ba matanka ba ne ka rabu da ita ku 12 kuke neman ta kuma duk sun fi ka ƙarfi kuma yarinya ta tsaya sai ni ba ni da kuɗi in ce to shi kenan mu ta karɓo kayan na ɗauko kayan ce a kai kasuwa a sai ta zo ta sami yari ina kuka in ka sai da kayan za ka taɓa wani ce gobe kuwa in ce to a karɓo kayan a karɓo kayan a kai auren harin kai ka da nisa ina da riga doguwar marmaru aka yanke aka yi faci uku a baya wani yaro ya zai wani muna kasuwa muna hira wata yarinya na tsokane ta da wasa ta ce runguru a hannunta da lalle idan tambari uku a jikin riga
2: ta ƙara ɓata ta
1: ya zo gida da dare na yi kuka na yi wanki lalle zai fita ne aka na sa rigar na fita zai nemi abin da zanci ana rana tafiya aka sai ban wangya ta mana a da bazan fare wani billahi ne zan wuce sai kira ne zai dauko gari na aloyo ya bani kamar ya sanya a janna ranar da ya bani rigan na ya kawo matana ana cikin lokacin ana wuya sai suka aiko ba goro ba ta ba ba
2: kudi
1: ba magana minti ya lokacin ana burganci ne tukun na dauki rigan akwai wanda yake gidan baffa na ana kiransa dan dara ina sai da kayan trader ne sai ba mu ta ba da goro ya hada mun da kayan sule biyar ya ajiye riga ina fitar da angwanci zan ba shi kudin sankar riga na ya karba riga ko za a kawo aka ba su bayan mun gama angwanci wani karin bakin ciki ranar isma'ila allah ya gafarta masa ya aiko mun da riguna guda goma malum malum mai hawan angwanci rigan duk wanda bai kawo keke bai ci ba na sa riguna gaba na ana kuka ya aiko shi a kawo rigan ya samu abun labarin da zai gyara a kai masa ne kamar ya sa ni a aljanna da safe na fita kasuwa neman abin da za a ci na ɗauki tsakiyar matan nawa da bai wannan mai rigar da ajiye rigar nan na fita ne sana'a zan kawo masa kudin sa da yamman karbi tsakuwan mata ya ce ba zai karbi kudin kayan sata ba ina gidan ba na ne fa
2: ko ba ta na matar ka
1: na mata na ne ina fita akwai wani aboki na abu da bingi Allah ji kansa ya zo ya dawo da kurmi sai sai goro a gurin sa ku dan an ce asuli bakwai ya hana an sai asuli ta kwai sai mu ina sayarwa na kawo asuli bai na karbi rigar na ne sai wannan dangon jo ina kuje na ce gobe ne sai ya gariya to har yi mutu ina amfani na wani yaro ne zai wannan to karin kai ka nisa auren kwana wata uku da kwana takwas auren ya kare ba an ce karin yi ba ni ce sai na yi to tun daga nan nake bin maganar su in an ce yi kaza zan yi in an ce bari zan bari ko ina so ko ba ni so an ce bari zan bari in an ce yi ko ina so ko ban so zan yi har Allah ya raba ni da su tun daga nan kwana wata uku da kwana takwas na tafi dutsen da Allah ya raba da ke kara babana ya ce a mata mun cike su alƙali shi ya ba matanka ba ne matan ɗanka ne ba zai dawo ba ne ya ce zai dawo ya dan ran alamai mun kaje kotu aka mai da magana sai alƙali shi ga abin da ba mun kanci a yi mata ana yi mata fushi da kuka ita an sata ne to kaji yare mai jama'a yan matanka tashi an sa ni ce to ki ji wanda ya sata ne ya wura mata mun cike su a ranar ubanta a kurkuku ya kwana ana neman abin da na kashe kuma ni na je na karɓo shi in ce a saki shi wani yaro ne zai wannan ba su da haƙuri ruwa an kana da haƙuri za ka mallaki komai yanzu yaro ne za ka ɗauke shi kuna tare shi shi ya san abu ya wuce ka ya wuce ka kan abin da kake yi ne ba buƙatar sai gina ku ba ne saboda haka abin ba zai yiwu ba
3: to madalla nan za mu da sa'aya sai sati mai zuwa insha Allah kwa ji mu da wannan na gaban a madadin wacce ta haɗa wannan sauti Halima Umar Madaci ni Bashir Abdullahi ne ke ce a huta lafiya.
4: Tuma da Allah da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan da na gaba sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu ranar Litinin da misalin ƙarfe 7:03 na yamma za a ji mu ɗauke da maimaicin wannan shiri da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC2FM a kan mita 94.6.
5: Gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka cinka katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban don haka kada a bar ku a baya ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala ku je ayi da ku wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
6: Abide so sarauniyar mata

to zai yi aure da ita. Sannan kuma idan yana da entacciyar baiwa wanda ita ma ba musulma ba, to shine waliyinta. Sannan kuma wa minha al-hurriya, yana daga ciki al-hurriya, abinda ake nufi da al-hurriya, yanci. Yanci saboda bayi ba su da yanci, yaya su suke da yanci. Fala abdu, kun ga bawa ɗan ɗa. Wal mukatabu, kun ga mukatab shine wanda yake bawa, amma aka rubuta masa kuɗi cewa in ya kawo kaza, idan aka karba ya zama ɗa. Wal mudabbaru, da kuma mudabbar. Mudabbar shine wanda aka ce ubangidansa ya ce idan na mutu ka zama ɗa, wato bi ma'ana idan ya mutu ya zama ɗa. Sannan wal mutaku ba'duhu, da wanda aka yanta wani bangarensa. Mutane guda biyu suna kan bawa guda ɗaya, sai dai ya ce shi ya yarda rabonsa ya yanta, sai dai ya ce ni ko ban yarda ba. To shikenan, yau na bawan ne tun da ɗani, gobe na wancan ne tun da rabinsa bawan. Sai dai kuma ana son shi ma wanda yake da rabi ɗin, tun da abin ya zama haka, ya yi haƙuri. Ya yi haƙuri ko a samu wani mai hali ya saya, ya biya shi kuɗin, sai ya yanta wannan ba. To amma dai ka ga rabinsa bawa ne, kuma rabinsa ɗani. To yufsahu ma aqaluhu walau ba'da dukuli, duk auren da suka daura za a lalata shi ko da ko mijin ya sadu da mata, sai dai kuma tana da sadaki. In ma ba ambaci sadaki ba, to tana da walaha mu, tana da me ana ma da yake walaha almaharu bil matir, tana da sadaki idan mijinta ya sadu da ita. In ya yanka sadaki ta cinye, idan bai yanka sadaki ba sai a dubi sa'arta ko kawarta nawa ne sadakinta sai a biya. Saboda me? Saboda duk wanda yake akwai bauta a cikinsa, to ba ya zama wa wali. Wa minha inda balihim an yakuna ghayra muwalla alayhi, yana daga ciki kuma har yanzu a wajen waɗansu malamai ya kasance waliyin nan ba wanda yake da walitaka a kansa ba. Ko za ka wanda baya da yanci dari bisa dari, gashi ɗa ne amma baya da yanci. Mai yiwuwa mahaifinsa yana nan, duk abin da ya yi mahaifinsa bai tabbatar ba, to lalatacce ne. To wannan shi ma baya ba da aure, don akwai matsala ko da kuwa yayansa ne. Kuma wani lokaci ana samun waɗansu hankalinsu ba ɗaya ba, bi ma'ana za ga hankalin ko guda biyu ko uku ko huɗu haka. To yin hankalinsa ya yi yawa, shi ma bai zamo cikakken waliyi ba, dole sai an samu na gaba da shi ya tabbatar da haka. Wa an yakuna adalan, to fa kuma ya kasance adili. To ina jin auratayya da yawa za su lalace. Duk wani ma za ka samu ya je karban auren ko ya je ba da auren, tattangariyan ɗan iska ne. Amma ranar aure sai ka ya sa babban riga har da wani rawanin ƙarya, ya zo lim-lim-lim ya ce bismillah, ya ba da aure ko ya karba. To kaga aka ce wali fasiki ne, to akwai matsala. Sai dai wal mashhur, zance mafi shahara a wajen malamai ga mazhabar malikiya, annal fisqa la yatlubu alwilaya, fasikanci baya kwace walittaka. Ko da kuwa yana gidan giya ne, ya je yana ta tangaliya gidan giya auren yarsa, to shi zai bayar. Sai dai ba zai bayar ba sai wakilsa. Don haka wannan fasikancinsa ko shakancinsa ba zai kwace masa walittaka ba, sai dai ba so ba. Da bai akwai inda za a ji ana labari a ce waye ba da auren, a ce waye ne, a ce ai. To amma dai aure ya yi, amma dai waye ne ya ba da auren. Ana tsoron kada a samu zuriya ko ‘ya’ya irin waye, saboda shakaka ne. Shi yasa ake son a samu mutanen da ake ganin bayin Allah. Wa innama yaqdahu fi kamalil aqdi,
abin sani fasikanci yana tsuka ne wajen cikan kulla aure duna sihatihi banda ingancin aure wato aure ya inganta amma dai kamala babu tunda shashaka ne ba da aure sannan waya qidu as-safihu wawa zai kulla aure zuwa ra'ayi wanda yake da ra'ayi ala ibnatihi bi izni walihi a bisa yasa amma da izinin waliyinsa amma haka kawai din ka je ka same shi wawa kana son yarsa ka je ka lallaba ya ce ina baka na baka din ka ga shi wawa ina in ka zaga ka je ka taba ta ya kamata mun ka same ka a tafke ka 80 jalda wai wasu kuma suka ce miya ta jalda saboda kayi dabara idan miya ta jalda ne zai da kenan idan 80 na jalda ne jin kunne eh duk da kasa cewa tunda shine uban asalin wali ne amma daga ganshi wawa ne sai kai masa wayo kawai ka je ka dan baki dan naira 2000 da ya karba yace na baka eh wawa kawai to aure ba ya tabbata sai da izinin uban gidansa ko kuma waliyinsa wa minha yana daga cikin albulugu balaga ajike nan ba a wali yaro karami saboda bai da wayo alhali hakkin wali ne tabbatar cewa ita wannan yarinya wanda zai aure ta ba mutumin banza bane to kaga yaro karami ne ba zai iya tantance wannan ba wala kallo sai hankali amma haukaci kai babu yadda zai yace mahaukaci shi zai bada aure ba zai yi ba wa zukuriya sai mazantaka wannan dole ne fal mar'atu la yajuzu aqduha ala nafiya mace bai halatta ta kulla auren kanta da kanta wala ala gairiha ko kuma a bisa waninta wannan hadisi ya tabbatar da haka walaha sai dai tana da halin an tufawida liman yaqidu laha ta sake al'amari ga wanda zai daura mata aure minan rijali daga cikin mazaje fi tazwiji nafsiha wajen aurar da kanta wa fi amatiha al-qinn wal mutaqa da kuma baiwarta wanda take cikakkiyar baiwa ko kuma wanda ta yanta ta tunda ita ce waliyarta mai yiwa wani zai ce a to ba ta da iyaye ne ba za a iya samu ba ta da iyaye musamman matan da ta kwana biyu kun san wali an baki dama ne ya aurar da wanda take budurwa ba sai ya nemi izininta ba amma dai hadisi ya ce ya sha wali da ita sai ya fada mata wa iznuha sumatuha izininta shine shurunta saboda idan ta yarda to wane ya kawo sadaki tunda wane ya kawo sadaki za mu samu ku aure ranar litinin ko da ke yau lahadi da ce ranar juma'a za a daura aure shikenan shine muka sanar da ke in kina son wani abu a cikin sadaki to shikenan sai ki magana to in ta yi shuru ta bata bat ko alle ka an ga ta dan yi murmushi to tana goyon bayan sa me yiwa ma ki ita kai in gizo shi shi yasa ba a gaggawa duk wata za ta iya yin shuru a wajen sai bayan ta fita kawai tana fita sai ta rusa kuka yaya ne ai ta lallabinta sannan ta ce baba ne wallahi zai aure ya karbi sadakin wani ni kuma bana so to sai ai maza sai a zo a ce to wannan fa aiki ya jika abin takaici ne waɗansu su rinka karɓan sadaki da cin hanci kuna tilasta ƴaƴayenku bisa auren wanda ba sa so su aure su gaskiya abin takaici ne duk wani za a haɗa masa da cin hanci a ce ga sadaki naira 100,000 sai a ce babu kuma ga wannan ɗan 10,000 ko za ka sa hanci ai Allah ya albarka Allah ya albarka yaro mai albarka kawai ya baka 10,000 ai in ka ga mutum yana ɗan tura maka ire-iren waɗannan to ya kamata maka bincike shi ka ce anya mun ga ka bude masa wuta a wajen ka ce sadaki naira 100,000 da ka bayar ka ba da 50,000 kuma 10,000 ka bana su
ka dauka mu maziyarta ne din daga wajen ya kamata ka fara bude ido in ba ka bar inda suka samu sabani zai zage ta yace ubanki ma sai da karbin cin haccin 10,000 ko wancan talakan bakwanki yana nan a yamu sai sai in na rade ta kuna nake baki abinci fa ne ce to zaki ci kaniyanki na sake ki na sake ki na sake ki ka gama yau Allah ya sauke saboda haka wani lokaci ana samun mulakanci ne daga wajen sakacin waje don haka macen da take tana da wayo tana da hankali ko kuma bazaura kohuwar hannu ta shiga hannun malam ta fito ta shiga hannun liman ta fito Allah ya tawake to kana irin wannan ai ba za a tilasta ta ba ita a wajen kira za ta gane mutumin da yake da kokari kuma za ta gane makaryaci kun san wani lokaci samari su suna da kariya hatta zaura wannan da kuke gani sai su ce sai ta kariya wa mata sai kuma an zo gidansu a ga abin ba haka yake ai karka yadda kai yaudara kai kariya ka faɗi gaskiya in kin zo gida na gaskiya wani lokaci in an samu abinci sau biyu a rana alhamdulillah haka muke lallabawa ni dai ina son ka kuma kan shekara biyu ko ban yi dinki ba balle mata su ma musu dinki ni dai ina son ka a haka to chafane ba ban cika bayarwa ba amma dai zan barki ki yi sana'anki a cikin sana'anki za mu ci mu sharar da bani da shi ومن هي في إفائها haka kuma a cikin duk wanda take karkashin wasiccin mace ko zan ana iya samun mata masu hankali masu nutsuwa mutum idan ya zo mutuwa sai ya ce ku kira mini wance musamman irin malaman islamiyya din ai ba fitinan nun ba kwarai da gaske akwai mata masu mutunci zaka same su suna da mutunci sai ya ce ai kira mun wance ce na bar miki amanan ƴaƴana mata na bar miki amana idan na mutu ke kike da yanci a kansu ko iyayensu mata ban yadda ba to yadda ya faɗi haka ya tabbata sai dai in aka zo aurensu za a yi ta magana da ita amma ita za ta ba da auren wajen walittaka ba za ta yi haka ba don saboda nana Aisha ita ma tana hada aure ta hada auren ƴan uwa ita ta yi komai amma da aka zo wajen kulla aure sai ta wakilta wani shine ya zama wali shine mai bayar to kaga kenan ake ba wa maza ne kawai ake ba da wasicci ba duk wani namiji ma za a je a kira ki shafi a gani don akan kafar masa wasicci gara ka nemo mace ba ka danka wasicci a hannunta kwarai da gaske wannan ke ar-rukunu sani sai rukuni na biyu as-sadaqu shine sadaqi fala yasihu nikahu bidunihi aure ba tare da sadaki ba bai inganta wa huwa rubu dinar min az-zahabi rubu dinare ne wato rubu dinare ne na ainihin dinare aw salasatu darahim min al-fitta ko kuma dirham yuku wanda yanzu shine 26,000 ko na ganin kaman 26,000 na kaman ka turo min 26,000 ko kuma wani abu kaman haka wannan masabar malikiyya ne su suna ce sadaki wani abu ne wanda yake concrete za a taba ki za a kama ki shi yasa su ba sa gamsuwa da daura aure da hadda zalla kun ji ko alaran momi kawai da hadda zalla ka so sai sai ya baka aure ga wasu masaba kamar yadda annabi yayi ya bayar da hadda zalla yace a karantar da ita domin shi ma abin amfani ne amma ga masabar malikiya suka ce nuna abin amfanin sai za a kama yi wanda in makaho ya shafa zai ji shi amma hadda an aka shafa kanka za a ji ai ba za a ji ba
akwai wani da ya zo wajen annabi ya ce ya kawo masa sadaki ya ce shi baya da komai sai abin yakinsa annabi ya ce ka bada abin yaki saboda za ta sayar to da wannan ne ya sa ka ga in kai manomi ne kana iya bada garma a matsayin sadaki sai ka bada garma to ka ga idan kuma ainihin makiyayi ne sai ya bada akuya ko tunkiya in yana da ƙarfi ya bada saniya sun irin wannan sadaki ma fi dafi wanda za a ba ta taita kiwon abinta ko kora kuma dai da rabonta ko kuma a ɗauki ainihin 50,000 ko 100,000 a bata sai a saya mata wani fili duk wani idan aka ba ta sadakin sai ya zagaye kuma ya cinye sadakin sannan kuma ya zo ya kore ta to kaga babu riba to ala ayi halin da masafar malikiya su sun ce sadaki ya kasance concrete abu kuma mafi karanci shine rubudi na ko salasatu darahim shine a yanzu ana kwatantawa da wajen 26,000 haka ne ko 26,000 ko da 7 shine mafi karancin sadaki amma kuma ga waɗansu masabobi da haddanka na alkur'ani ana iya baka a wuri sai ka karanta da ita idan an yi wannan aure ya yi tun da annabi ya yi na'am aw ma huwa qimatu ahadihima ko ya kasance kiman ɗaya daga cikinsu dinare ko azurfa min al-urudi na kadarori in ka ga dama kana iya ba ta fili in ka ga dama kana iya ba ta kaya a matsayin sadaki sai ka ce to ni zan mata kaya in za ka mata kaya shi ke sai mata kayan 30,000 ko 50,000 ko akwatuna wani ya turo mini wai ga gashi ya yi kayan aure zai abin nan ina jin koshe karan jiya ne kayan aure ni na ganin sa kamar na tsatse kwarai da gaske don kashi-kashi din ina jin akwatunan da me sun kai biyar ya ce amma wannan ba daidai ba ne saboda na san shi kuma na san rigima ne sai ya ce waya ai matan ne in ba an gwada musu an bude ido ba kun ga abin da muke magana ke to kaga irin wannan aure sai a gayyace kamar ba za ka je daura aure ba ko kuma ran da rigima ta kunno aka zo aka same ka wallahi ba za ka saurare su ba mutumin da zai je ya yi wajen akwatuna guda biyar kuma gidan haya ai aikin banza ne gidan haya wanda ko ƙauyensu aka koma ko ƙauyen ubansa aka koma ba za a san bai da gida to wannan yana amfaninsa ko da mutum yana samuwa wato yana samu ya kamata ya yi taka zanzan ai masu hankali sun suka samu suka yi abin nan sai wani abu ne su ajiye ka san wani kana taɓa shi sai ya ce wai matan ko da hanta zai ce yadda ita kuma ƙarya ne dai idan aka ɗaura masa aure da ita wallahi hantan sati ɗaya sai ya gudu ya bar gari duk ba zai iya ba kuma hanta kawai za ta ci dai ina jin ma ai ko manyan mutane za su yi buɗe baki ai ba da hanta zalla suke buɗe baki ba ya kamata a ce akwai dankalin turawa akwai hanta sannan akwai ainihin miya wanda za a yi sannan kuma akwai kwai sannan an yi kuma sai a tsora da black tea to kuma duk wanda ya ci wannan da safe ya sake ci da rana ya sake ci da daddare in ya ci amai zai duk ba abinci ba ne ko ma abinci ne a wajen waɗansu ba zai yi a ce ko yaushe shi kake ci ba kun san Allah ya mana ni'ima wato abinda ake ɗibansa ba a gajiya da shi sai tuwo wallahi da ana gajiya da tuwo da ana gajiya da tuwo da an shiga uku amma zai kasance ba a gajiya ne za ka ci da daddare da safe a yi dumaminsa ka ci da rana ma a sake tuwo ka ci da daddare ma a sake tuwo ka ci kuma ka yi bacci hani an mari'a to ma kaga irin waɗannan abubuwa din da kake gani abubuwan daɗi ko na ba zai yi na mutum ba zai iya ci akai akai ya yi lafiya ba zai yi ba
saboda haka da Allah musamman samarin mu wadanda suke da Allah ya buda musu to sai takaban ban kai tattali ya fi kai almubazzaranci ne saba kusa ba kashi an rubuto mini an ce 24,000 ne ko sai da naira 80 25,000 da take ke wanda abin kun san yana sama yana kasa shi yasa duk lokacin da aka zo zai ya wure sai ya ce a duba ga wanda suke bin masafar malikiya sau da kafa dole sai sun duba don a san a lokacin nawa ne mafi karancin sadaki don kar a je a daura aure kasa da haka abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Jolly Johnny, akan titike magana.
1: Tun nan haka yake da fatan komai sura Royal ji dadin kasancewa tare mu a cikin shirin nan na hasken musulunci. Me sauraro, sai a tare mu idan Allah ya kai mu ranan Alhamis. Da misalin karfe 10 na safe za a ji mu dauke da maimaicin wannan shiri na tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Professor Zubairu Abubakar Madaki. Da fatan an ji dadin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6. Yanzu kuma sarawu cewa yake karfe 7 kuma lokacin za mu kawo maka shirinmu na gaba, shirin nan na mukewaya ƙananan hukumomi

0: mai tare da mu ta wannan kafa a daidai wannan lokaci. Barka da warhaka. Abdullahi Muhammad Dambam ke marhabin Lale da sake kasancewa tare da kai a cikin shirin Mike waya kananan hukumomi daga tasharka ta BRC Bauchi, shirin da ke kawo muku irin ayyukan da ake aiwatarwa lokacin kananan hukumomin jiha guda 20, kama daga ayyukan gwamnatin tarayya, jiha da ma na kananan hukumomin na kashin kansu. Baya ga zantawa da shugabannin kananan hukumomin, yan majalisun jiha da ma na tarayya in hali ya samu, shirin kan karɓi rahotanni kan ayyuka da dukkan abubuwan da ke faruwa a kananan hukumomi. Hakanan shirin kan karɓi baki don yabawa bisa ayyukan da aka yi musu da kuma korafi kan rashin kayayyakin more rayuwa a yankuna don miƙawa ga hukumomi ko kuma inda ya dace. Haka kuma shirin kan kai ziyara don ganin irin ayyukan da ake yi tare da zantawa da jama'ar da aka yi wa aikin don miƙa godiyarsu. Kuma in aka bi mu cikin shirin ne za a ji cewa
1: gwamnatin nan ba abin da bata mana ba na rayuwa a Damba local government, kuma muna nan tare da ita duk inda gwamna jefa kafansa muna nan nan za mu jefa kafanmu, babu kwankwanto. In ana bada 100% mu namu ya wuce 100% ma insha Allah a Damba local government.
0: Sai a gyara zama don jin wannan da ma sauran rahotanni da kuma hirarraki. Madalla, kafin mu shiga cikin shirin gadangadan wannan filin na yau mai sauraron sa, barka da an yi sallar lafiya. Ibadun da aka gabatar, Allah madaukakin sarki ya amsa, kana alhazanmu da ke kasa mai tsarki, Allah ya damu da su gida lafiya, wadanda kuma Allah ka karɓi rayuwarsu a can, domin roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su. Kudobin da limamai suka gabatar a masallatan Idi, muna fata za a amfani da su, domin kuwa jin nasiha a kuma aiki da ita shine alamar mutum ya cika mai tsoron Allah, sama da wanda zai ji nasiha ya kuma zubda ita nan take. Wannan kuma shine halin da yau matasan wannan al'umma sukan yi mawatsi da maganganun iyaye, balle kuma wanda shegara sau da yake jin kalamin sa. Ila wannan na daga cikin dalilin da ya sanya babban limamin alƙaleri yin kira ga matasan da su guji sabawa iyayensu cikin dukkan mu'amalar yau da kullum. Kuma ya yi kiran ne cikin hudubarsa ta wannan sallar layyar, kamar yadda wakilinmu Muhammad Abdullahi Wala Kirle ya aiko mana.

Nan ta kwarau ko ba kwarau, an ci bawa kaci mai busin da ya ne takau. To, cin gasti bai jabutara ci jabutara ci a cikali ko miya ci zai saraca gita alamar ba, ko ci ne ko miya ci wuna a kwakaci mai fuzan yau. To, amma yanka mintin yanka ya sun gasta su na fata ya kaɗe bai da ya jabutara su iya sai tun gasa kwarau na fata cakaran su wadda kawai kamin ne. Amma mimman dimin da duk babban dika da ya wuce sabon gasti wai don Allah ya ɗi kanan ka zuganta iya a su zuganta iya kawali ka tafi mimman dika da lau an ka jaba an ka watai an ka marɗau an ka muɗiya ka damasar ka mena wani duk kai ka ga musulmi yanka ka musulmi kai a bizinin ka ga da ta nuna dika amma kai ka ka tunga ta kaɗi ka sai ta kada kai ka imi ta lokaci ita man di kaya sannan ka dai ka musulmi. To, an cin yana gidin da lawan da ba ka tun fasu ba yi man jawayen mu suna suka ta kale an ci da su yin suko kaɗe na fi sun ta an ka mai na su yi an ka shi isai ma saminta ina fi sun ta mai su. To, da kai kayan duka wai kawai suna gaba kayan na kara kawai mai na yi. To, min wani wanda lamun tun kun gasti bai don Allah ku yin yi ku bus ni ba ta muɗiya ta ku yi kamar da ta ko kawatai. Kuna suka kwana mimban ne kawaka amma katin gari ka dube su yadda kafar katin kafar ta guduwa ya ka mimban daga yawai suke nan sai kada sai mimban din daga yi kan a kan gasi kai ya suka kawa ya kawo na mimbai to daga iya katin gari ka dubu ka dubu su yadda ka dubu sai gada kamar ka ga kai talabar ba talabar bai fa kayan duka ba na kwata ka kai amma kai suka kaɗe ya talabar ba ina natmin na buraki amma duka ya gaɗi sai ta sumur kada duka iya sai kana talabar ba ya lokaci bane muni yanka busun yanka mai ke yanka jaɓo sun da ne kana zun kuta sawa su iya duka kuma ka da mai gato an ci dumbe yan kwarku kwai an ci ainihin mun da laban da yan kwarku wanka ne wanda ya wanka marta su to duka ba ka yarka gidan ka nana gaba wanda ya ta kawai da ka wale kan da ya jaɓe min ka da ka a duka ya kala dinya su ne sai duka busunan ka mena a yi jaban suka garar suka ya sannan kawai man duka kuma to kawai na kakun kawai ka zina bai ka asabi to ba wanda yan bandi za ka ne ba wanda na asami ne duka ka za bai ka ina kara ka asami to nan ta kwarau ko ba kwarau don Allah caca mata kwarhu'i dai kun gasti bai in ɗana kun da ya kuya kwarhu'i amma mintin yanka sai ɗibe su ya su dada su iya saye ta kwarhu'i bai satin da ya safarta ba sai lokaci ta wanda na zunguta sawaya wata kuma wanda ka bi na cirutan mu muni to duka ita wanka kai afuwa ilana ya kaga gid da ya koda da la koda i gubdan ka kai to duka ka ga ta amini ka lamfawi ne daga bai to da wannan mun da lamun tun da Allah kun gasti bai cha ta mai na eh kun doka ina bai nan ta banga da amana kun koye ta ku jawo mu kace ta wanda amun ka kai ta gariya to gan gasti bai asume ta wala tara ta kai kamar yayi mun da kamar dama ka basu ni tara ta kai.

ta a kwarai daga katin gini ka kame mun daga yi kawai to amini na nakale ta minara na nakale na da kawai to duka yi kan daga su kaga dama ka tunga ta kaga kwarau to a ce min ba dinin da lamuntun duk babban daga daga ido sabon gasti bai don Allah jabe tara ne ka yi ka kana marat ka ina fate tu bulan kana muriyat kana fate tu bulan na kana wate ka ina fate tu bulan balle lokaci ta bande kuma da ina ta girma jawuma idamiya gawayin dokar jabe kade kana idan ta ina na joye na guye ne ta yi fu fu fu kana faka ka ta kunya ket kai pap gaba hadu kunya ta matara ta kai gaba hadu kana me na idami faka yi to ami kan dai ne ka bai tarayya sai kane kidge zaro haba an ka idan bi ka dubira yi dubira ke kana suka dubira kamar ta ka kuma kai lambula ma dubira iya to kana dubira yi fa na faka kwata kunya yi ka kamar man ka ta ma bai to amma kai ka tinga ta dubira daga ka ka la kuma ya lab dubira kai wai kai na gara sai dubira sai yi fashe tu ba ta to tijin mbula sai yi to tijin kana lawo mana lawa ba ta gambai lawo ne fa na aktan bula ne chat an ka kuma to bukatun e duk ba nauna lawa wai to kan gist ka kenan saboda kuti an ce ka yara kawa bai tunda amowon gate ne ta kau in do ka wala tarat ka e kane komiya min ban ka wuna a tarai amma kai ka tunga ta ga da makala bi bai ka miyod bai ka tunga ta kau to ka tunga ka bi na kare ta minala amma kai duka kade kan duka ka jab ne ka tsara ka iya ka taune duka ka kade ta mina duka kuma ka busu mugus mar'at kai kudiya ko ka busu mugus diya ka iya kadiya ka kade ta mina duka kana ka kana mar'at kai dagon ka ban kamamuni wadi saboda kamamuni wadi kana muka guju musu kuma budi saboda muka ka busu muka kade to idan kana ba mandi wallan ka busu yafa wallan ka auna mar'a manya kada ba wanda wallan ka an ka idan ka saura su ya kana idan nige guya ta kau ka ka bai tara ni fufufu ni ina kallon su tantume nai dai ne ka dane wa kende ne ka tara iya nan da lan sawali bai ka tare sai tun ga ni kawai a tare so me na dube sai na sama sai da kai an kunu tare tun yi bulan to inde ne ka kwaraya na tama nan ta kwara na tama da kai bisi tun da mun na waye dai an kunna alka bai tara na wannan na duk tara na yi gaba wadi idan mi faka ta kunya yi gaba wadi kunya ma tara na yi gaba wadi idan mi faka minto ka idan mi ka dubi rai duk gaba wadi dubi rai fansu kan an ce kan ne mun da ne ka mala da yanka muzin kan kamar dai mun da mun marbi bo idan yi mun ji yan bo idan yi ya kana dubi rai kenan una bi bande na sa fifula to kana suka idan kai wane an bi kutiya ka kan ne ka kande ne ka lawa ma ka na kuta da ra'iya kana ai idan kuma na waka fili dan haranta ne na sna fifula ka dai ne ka gurgure kuma kan ne yalle ambula ne kenan to amma ba kwaro kunan ta kwaro cinga suke tinga cha kwaro tinga tuwal ka tare bai da ci ta dume ta wannan sai yawo ka ci ta madin daga ita tara ci ne to tiya tiga ka waya fa tara ci ida latbeno amma cinga suka ba tuwar ka dinewa ki a tara iya ta wuna min man dace yau to mun tun ko ba kwaro ko nan ta kwaro don Allah ce in dai kade tun da jace bai tara ci ko tune ko miya ta wuna bai tara yi amma mun tun yanka sai tinga su ga dube su ya su kamar masu kada musu na da wai to lokaci ta bandi da ne ta gide lokaci ta lawai mun tinke wadin gesta ka su ya kala waye kade bai sai tinga su dube su yesu da ai daga ina ya sai to daga ina ya sai daga ma da indu ainin breke dige kai daga bai ina kan daga breke daga tinga ta zo to amma kai daga kan kai daga daga ina murage to duk mai mandin mun tinta magada in duka kai duka daga ina murake e to indu kar kan gesta ka daga kai kai duka ka kai duka wai ka tunga ta ka ta mai gada a na ina dadin ya sai daga yi mu iya sannan na dai ne to wanda ga yi meye na kauna kai daga kauna mai fa ba bandi kai ne mai ne ba wanda nauna mai na daga kai ka bai kuma na kana kara kauna mai kai to amma ni mai wannan da muntin ko nan ta kwaro ko ba kwaro ka dane wai ke to Allah cin gasti bai
cin haka lawata bai tara.

0: တို့ချေလူရင်းနိုင်ချွေခနဲ့ကိုမြရှားဝနာပေးထရအမာကေကစေကတင်ကတ်ကဇတ်ကေခိုင်းနာမြို့ဒွေကမြမဒမ်ကကဝေကခိုင်းနာလဝကဒီဝေကတင်ငင်ကဇာဆကဒ်ဘူဆူဒတ်ကကတ်မာဒာအမန်စင်တကေဝကချတင်ဒီကေကယာကိုင်ခိုင်းနာကခမီမေကိုတို့ငကေခဝကကခလေပင်ပေကနမြို့ဒီကရတ်ကောအမာကေနိကဒီရန်ကလောခမင်ကရကလဝကတရတ်ကယာndage de uyandage le ne amoya shike nange ka ka busimiya ko ka busimiya ka adkan ka kale tami mengo anchakanaska anchakana memban de baraka ambula mamardai da bato mandaban dai e kauna bai sabo ka muntin anchatin ga ka bai kade kanan ka wayin bai kauna kara ga wayin yana yin kade to kuti mamman nan dalau ka dane wai ke kai ka kanne ka mai mena e kade ka wayin su ko kane ko miya na waki amma kai da ranga suka ka daga tun da ta biti ko ko arka bi wai ko ka tun yan ka gara gara ka dime ka dime tun daga yi barka me nayi daga nayi na kara barka daga na barat ka bai amma kai inda ka in kai ka jabu tara ka e kai mi kiya tun daga na barat ka mi kiya man kan dalo to so ku ne wanda da mun tun gesti wai don Allah yanka yin ti wali ya tara su mai mi man da saina dikai ka tunga ta ka duka sai ka kamar madda an ka ga wai ka tunge ka kawai ka ka dibi da mai manda da ka sai ngawo da wale ne ka kai ile ne ka sannan ka ka buski to kan buski bai eh sai ngawo da bareto ka mai a gindin da bai kanan ka ya kana ka kanan ka me ke to ka ala kan bai gimen ka me maka ta ga sai ka waka gingawo di inda muna ka wali kuma yi min ka ka ya garatu ka kuma yi ka kala ska kan duka ina amra ke na kai na fara ska zi eh amma duka ina kara ka tinki min ka kwara ka da dai inda kai barkau duka ina kara barkau eh duka kai ina kuma yi ka ba ina kara kawai amma kai ina kuma ma yi kaya ka wasi duka ina amra ke kuma na fara ska zi amma duka ka kube sit ka ka tinga ka kara zai sai ko ka dimi ka din da kai to inda kai ma da ai kai inda ka in du kama yi mai maka ta kama yi ka annaba na fara ska to kai ina kuma ina kara inda kai barkau tabo kuti inda mun tun kada ne wai ke kun gesti bai kun di ku kuma yi mema ka ku kuma mun da amra ku ne kana an ci gidi kawai ka asku ka ila bai ka wuna kara ka wai wayin ka asku ai sai ka ila me madwatu bai ka wuna wayin bai amma in ka tabbatu me wadiya ka ila me wadu madwatu ya ka wuna wayin me amma ka wuna wayin bai kana kara ka wai kai wai wayin kai sai ka tinga ta ga dubu sai ka sumar daga a ka dime ta mande sai kokaci ta mande ka kauna waye mi ka dime din ko ko kawai waye ka gi wadi a ne duka e kai da kai ka tinga ta ga in du mana dukan baka kai duka ka an daga na burake daga da in duka ma mai maka ta ga ma sa burake ka sabi saran na farta bakat ka daga tike amma duka ka tinga ta ga kada kuma ka maye take yin gaure to so kuti inda da min man da mun tin gesti bai don anan da kai din mai min makasu karka ta mai gara a diyar na yin diyar na tawai sai sin gawar bare ne a sanan na mai a ka zambulin ka imi ci bai idan zambulin ka mai tsaya kullun ka burbadi kala kala biyo da bai sai ka wala bokortan gawar ka ni ka tunga ta kan din dai na muka laiba idan saban kaba menta momenta mene ka chata mena yi bai kawala bukwartan ga tinga ta zanguran gwam ka dimi ta ba kware bace ne ke sai ka tame ran kai da ka tauna ta ga eh tauna ne ga ai min banna ta mata kamar mun ne ga an ban ga ka yaddi kan noye kada to ami kai kai miya kai kan gulma miya to gulma kuma haramun ne to min mun da lamun tun ka sai sai rata a ta gulma yi bai kai caca aka ta memban din ga itan kai bai eh ta mujiriya ba fart kai ka ta mujiriya ni ma na number yake daga kuma number yake kuma kanan kala da gin daga amma kai ka dukai ka memban ka ta kullun sai ka ta mai rewo abawan Allah yi amma idan da ka ta gajiriya to ni ma na ka da ta mime ne amma dukai ka ta gajiriya wai ka tinge ni ka nayi na kara kawai me nayi amma na mai da mutun zambulan suwa da kwalka tafe ne bai inda ka maya kamar makasu ka kasu to duka ikatin garka duka kada ka ma yamin maka atkwai sai kan mai ka gin gawodi ai ka mai ka aka bazara a dunka
1: to an ci mutun gidima da ne wake tinganka dai mutun ganka fata gidbayin ya mun da ka mai ga daga gagado kuma ka zuna kuma ta mutun saboda min bai mun da mutun dai nan munu bulan kan da ladan kun caca ruwa da dosa to an ce na suka gudi an je lokaci mu mu cikara da ne ta to cikari ba wanda na ya taka wani kar ka cikari ba wanda ya taka wani wai an ce ai mun ga mu da ne su fata ne su kuma mai ta mai nayi mun banda cikara su ne to duka ya cikari ba wanda na ya taka wani kar ka cikari ba wanda na ya taka wani wai amma kai har ka kawaya duka kai mai wurba to sai ka sai ka abin da ruwan da ruwa da mun da ruwa bulan bayan da ruwa waje bai to men man ni man dalan mun tin don Allah kun gesti bai kun gesti bai tsikara na ba mun na tuwa no idan ka leto bonde idan ni ina ka afiya ta fasi ku da ko tsikari sai ni in duka yake ya na yana yin da ya caca kuma na baran min madi min madin sun dalau mun ina da ba bai ne amma idan ka tinga ka daga gado sai ka sai gada sai min madin ga ungawo da yake sannan kawai a aika bazara kuma don ka amma kai ne ka gida yam kai ne ka ta mai ta min maka ta kau to dole ne fan daga na barake to mutun yanke mun ta dai mutun gida zumbulin su ne ta kawai amma ka da lamban ne zambulan su mai tuka gidwa ba ban din lalawa la bukwar tanga tinga da sa mai ka gi sa mai ka gin gai to ai ne ba wanda zambulan mai taro amma duk mun mun da lamun tin to Allah ya kutin giya kwara bai kar ku dai gidan zambulan ka mai tuka ka kawo ka tinga ka in do ka mai mun ka tuka sabo kutin mun da kai ka ka mai ta mun ka tuka an take na murake amma ka tinga ta kuri ka dade sai ta ga men da muka ka bai ka ta mai gata duka ai an daga ina barat ka to ndagai ndagai sin da lage daga muka kenan ndagai ba wanda lake ta muka bai duk ba wanda la sai in duka in duka da wani barani men ma duk sun dalau to duka ai mai in duka mai men maka ta kau kar ka ta mai gata a na ina ma ya mai wadu bai yar sai ndagai bara ndagai na bara nan na tin dibe nan na tingen nau ko ka dubo sai ka ko sai daga inda ta bargame sai da ai wani ai mai mun kuma ai kan a ku ci wai ai kai musalla ya ma da ka roki sai ai ka dubo kaya sai daga bargame mun breke amma ka dubo ka bai na na karin daga breke kige ka dubo sai ka sram ka da ka tingen daga ko ka da te ka da ne wuce ka da daga bargame daga ina daga inda lake muka daga muka bi ka fa bandi dole ka gabe ta bi mai inda kan dai ye ba ta mena bai dun fatni ka kama ka kama ta bi ko fe du ma in duka sai tume damuwa ne an daga daga ya ka sai umre sai kuma ambe to daga kai inda ka bai ka ta daga kawai ka da sai daga barka mai da surun gidan kawai daga barka ai daga na barka ami wai to saboda kutume mun mun dalo mun din kun gesti bai don Allah kun je ku yi na kuma yi min makatu min man din nan bra ku ne amma kai ka tinga ta saura mun kan ruwa ta kai ka tinga ka bai a kwaro ko ka tado ka kwaro kai inda ka ma kama yi kai ba ta sallawa da maka bai di kai na sallai wai to yin din mana ka bai din fatka ka ba din fatka ko da sai fedo ko sai fedo ka kale ta mina da kai da kan sallama ta kai kai ka tai din daga min ban din daga na barat ka ka roƙu saka duka go ciwo ke ka bo wai kenan daga na barat ka sai amma kai ka tinga ta daga kai ka daka ka ma ya gindaga ba sai ka ma yi a gingawo dai nga in ba mun da kai ka gindi ai min baran nan la baran nan daga to duka ma yin duka ma yi min ka ta ka kar ka tabe ka da a na ina alama ya bai to ya sai na dinyu daga ina yake ana bara nan to daga yi ma da yin du'a ina mai kau na barkau kai duka wai na baraka nalla to kuma ga min mun dai an ce gidi min da mai ga mune mun da mun tun duk ba fa kalai duk sabon don Allah kan gaske bai in kanan ka lewe akwatu ko le mamende ko le mamizno don Allah kware wadi in ka diga na sa wadde ne ga sai duka dasan da ba ka ko san da ba ka leuniya barri karkan di dikin jimin ka kawai ka duka dibe sai ka kurka barani idan lewe da laka tosiya dan dana ku mutti ka tuku kune komiya to ku idan mu mutan ka tukuya to nana barat kusi to amma daga kai dubo ka kai kuti wai kai mai wadi wai ga cinyan ka asram kai ga daga dame to manne sai dare yayi ka barkan a daga na barka wanda kai ma da kai indi ga kai kamai ka annu sabrat ka to mun mannan da lamuntin zalan ga sti wai aba kwar saban dubba manne kai da sabaniya sai indi kade sai indi ka kade ya sanai komi ya an kuni sa ina komi ya an kuni sa una amma mun tin ga sai tin ga su da bai sai inda kamar wai da ai daga na ya tin si daga inda lake man kenan digan baka kenan daga inda lage daga mu ka kenan fa ai daga mu gabai to so ku ti he kai dika kama ai kaya sannan daga isa breke sannan su kawai amma kai ka ga tin ga ka sai ka dube sai ka kawai ka daga daga ina ba ras ka sai daga ina ba ras ka kira digai kama ya min ka kat ka bai kuma ai mai katka wai shike na san daga barka an ce don Allah ba kwaro wannan ta kwaro ci kwaro ko bai ci dadi si ta dinne da mardan wanda chauna marde kai ai sai ci daga ci kwaro ka san na ci wai marde amma ci kwaro ka bai jana ka ci wai marda to duk mai mun da lamun din don Allah kun ga sti bai in dana kuwa le kuma ai mai makatku ka ka tinga ka kwaro kada a daga na barat ka sai daga fa barka baban din mai ka mai ka gini idan kama ai ka gin daga ba daga ka ruwa tun kai ka daga daga na barat kawai amma ka tinga ka kwaro kawai ka tinga ka ta dut ka bedi ka mai wato bai kawai kullun kai ka kawai ka da mu ta kai kamar madin daga na kai kai ka kade kai sallah kai na sallai ma kai inda kama yi krogin daga ma ta mai barka mai wato ma ka ma ya bai sai kai net ka kawai wiyayen sallama shike ne sai kai net ka na ne kaman gab dalaman digiriyan sallah ya shike ne yansa daga liman shike ne tanga da assalamu alaikum ya shike ne shike ne wadi yuka mena ne kenan sai fata ne nan dai wato bukata inda ma san ne ka sayo ka sallah tunda sayo ka sallah shike ne ka damuwa wadi bai agin daga ai daga da kai in ka sambare ke kuma dole ne kana damuwa agin daga dole ne daga ko tsari man mamen da kawo ma ya gaba ka kan daga ma kama ya kayesi to amma mun tun ku yanka ku indan ka ku dinga ku yin sallah to Allah ku yi ku inda ka dibe tun gane ku ruku inda kai ku rokan daga ya daga ku tsari karna yasi amma yanka na ina mai wurbe shi kai in iska kai ku sallah ka go bukata ta kanka ne nan ka kai kai ku sallah amma kanan ka damuwa wadi bai agin daga to daga ma ai da ka ce di safar ka to dinga ka ce di kai na yana kara barar kan na barar kan la amma an kai daga mai ka gin daga ya to kan daga na barar kasi to ba kwaro ko nan ta kwaro dici tinga si bai lewai cin man na gi ci ina da ba ci sina ne man ne ka mai wadi men man di blan baya tawte ci lewai ci da fi sada zai sa da ru da fin da ru idan baba ni ma yun mun blan baya tama baba ni in ma sa dafe ta sa tautu sa dafin da amma ci kai ci sai su ju kamar mun ta tama da bai a lewai lewai sai ya mimman duk mimman sana da ma to madan lewai ya kamar mimman da san mimman sana da ma iya kuma na tama nara lawin ma zaka kuma ni inda ba da ji lawin ba man na ni gargadi banda ji ai saboda kuti da dalabe man cin da dukkan da wake shi ga cin zai kuma talauci ta bai da ayyeyi member billah kar ka yi member din na damtin caca ba ba ka lebu saban to ai ne ya kare ta ni amma duka ga ya kai member ka ruwa ta ga ga caca wadi shike nan ka tinne ka ga lewe ka tinne ka ga lewe na kawa suna kamar ka damu ka kafai sai lokaci ta mandi lewa ina na da miyo da an zo ku ci ta kwarku ne ne ta wakti mu wala makaranta ko burbadi cirage lewo yi wala sabo makaranta lewo to ani ga makaranta ka bozo ba idan ka makaranta manni ma wala ma alloya cirage su ne idan wala ka san makaranta ma alloya cirage su ne wali ya karatu ma allo su je lewo a farwe lewo idan da ne ka makaranta tawane su makaranta boko tawane su zai ga bozo ba ci ma men nan ta faro ami fa nda de na kashi ne raksin su wali sa makaranta manni ma alloye sun dai sai karatu kar sun da su yi tsara kale wai wai sai lokaci ta wani da ne ka tawane su a cikin sun fitu ga ai ta kale ta yi wuti bai rakiyoyi da ya karatu na su eh amma sai ka cikin ga cikin wace tsabe sai cikin wata kamar ga ruwa cikin ga lewai lewai kuma mutum ne ke lewai mutum ne yayi baban na raka shi wala tara wala kwargo ko kuma wala makaranta fatuban da gidan daga mayu ka gikacci a sun ciki lewi fa yi ka yi sallah yana dawa da daga bare gita da mamma to ni ce da saka na ruwa mai bayana yana kara lewi bar ci ma addu'a yi kuma wannan ya ce addu'a bai sai ko ka ci ta wani karatu na dama ya mai mintar da dama to mi wannan da laba faro ko nan ta faro to Allah cin ya sirri kina lokaci ta lokaci masallaci ta inna tilawaci ko kuma lokaci masallama azhar ko lokaci masallama barbadi ko sallama zombai ko sallama lazar in tilawaci shi zake sun tsawa da kwarku wara sallah ya ne sallah ta wani ka lokaci ka bankaranta ne da ka raklewaci wara sa makaranta ko mu barbadi ko mu zombai rake su ne wani ya yi ta karatu ita tutuma to anin ne ka ta mani cika lewi amma ba wai ci dai lewi kawai na ratin ko ga ruwa ne mai kwargo ruwa ne mai ga ruwa bai to ani ce ni gata bai ai fa cewa tun din ne to memman ne mun da mun tun to Allah kun dige sti bai kun doka raka lewai indo ko ala kwargo ko kuma ala makaranta ma allo ko ma kuma boko ya tawane ka ji ita kana da minati kuma da ci ita tana galada mu memme ke lewa ina ina kawa kai bai na taba da an cin taune ka mama na laraka ne a makaranta to gange si bai karka tabe gida ha na yi an cin lewa hinno ko na kwarwai na lasa makaranta a da yi dugo na nuna rake su ne layin na nuna kun su kuwa walin su kuwa makaranta ya yi shi kenan amma kai ka tun gata kawai su ɗan karɓe su yadda kawai karɓar ka bai da kai ka daga lewai bai ka zabu lewai walan ka makaranta bai su kuma walan ka makaranta ma allo bai walan ka makaranta ma boko bai to miya kenan kai ka to sun hukutu yi wani da lamuntin don ana mun gasti bai ka da ne wai ke kun doka aka lewai indo ka wala makaranta sai lokaci ta wani yanci kare ya kare a kuti bai in doka yi cikare yana fitar ka ta kai yi cikare ya duka maka kare ta mai duka to ba kwaro ko nan ta kwaro an ce na asini ka bi gidi na na gidi bi cikin gudu ne na mu an ce mala yara bi can ka suna abdulkadir da gauda ka kuma gaba filin ne Aliyu Muhammad Rafi makaranta inda sai ma kowa da in daga ila muna kaya

idan shi dattijon baya so to wannan cin zarafinsa ne. Ai ko yaro ne in baya son abu kyale shi ake ballantana dattijo, kuma yanzu a ce shekarunsa ya kai 60 ko sama da haka, ai ya san abin da yake so da abin da baya so. Sannan kuma wasu sukan irin musu kaman abu na barazana, shi ma cin zarafi ne. Sannan kuma akan musu wani abu na wulakantawa ko na tozartawa, ko kuma a rika daukansu kamar yara. Duk wannan hanya ce ta cin zarafin dattijo. Indi a ce ai mutum ya tsufa, ai yaro yake komawa, kaga wannan ai duk abu ne na cin zarafi, wanda mafiya yawa zaka ga ba sa san irin wannan. Sannan kuma akan samu waɗanda sukan yi lalata da su, su je suna zina da su, suna lalata da su. Wannan shi ma hanya ce ta cin zarafi. Wani boka ne kawai zai ce idan mutum yana so ya samu kaza ko ya samu kuɗi ko mukami na siyasa, ya je ya yi zina da wanda ya kai wacce ta kai shekara 80, ko kuma ya je luwaɗi da dattijo ɗan shekara kaza, to shi ma wannan yana faruwa. Sannan kuma akwai abin da ake kira financial abuse, shi ne ta hanyar sace musu kuɗi, ko a ɗebi kadarorinsu a je a sayar, ko kuma a musu barazana ta yadda su za su ɗauki kuɗin da hannunsu dole su bayar, ko a zaga a yi amfani da kafofi na sadarwa da wayewa na zamani a je a kwashe musu kuɗi a banki ba tare da sun sani ba, ko a yi amfani da wayansu a ɗebe musu kuɗi a cikin akauntinsu, ko a yi amfani da cek ɗinsu a koyi irin yadda suke sa hannu na wajen cire kuɗi, sai a sa hannu a je a karɓi wannan kuɗi a banki, ko kuma a ɗauki wata dukiya ko kadara tasu a sayar. To wannan ma hanya ce ta cin zarafi na wannan shi dattijo ko kuma dattijiya. To musamman irin wannan abu da yake faruwa yanzu, na san wannan abu ai ko da mun faɗa a kafafun yaɗa labarai ba mi laifi ba tunda abin ya bayyana, shi ne na wani Alhaji Sama'ila a Kano wanda yake shi ne mai ƙaura biskit, ya kama dukiyarsa ya sayar saboda ya tafi jinya Dubai da shi da wasu 'ya'yansa. Sai ga shi sauran 'ya'yan sun je sun kai shi ƙara kotu cewa ya rikice, yanzu bai san abin da yake yi ba. Na ji an yi hira da shi a Freedom Radio Kano na cewar shi bai rikice ba, shi jinya ne yake so ya yi wa kansa na rashin lafiya da ya dame shi, ya ce kuma ba kuɗin wani ba ne, dukiyarsa ce. To su kuma yaran sai suna gani kamar zai musu hasada, ya kusan mutuwa, don me yasa zai ɗebi maɗuɗiyar dukiya haka ya tafi har Dubai jinya, ya yi haƙuri mana kawai ya mutu in ya so su ci gado. To kaga wannan shi ma elder abuse ne kuma yana faruwa. Sai na gaba kuma shi ne abin da ake kira neglect ko abandonment, shi ne a kyale su, yawa a yi watsi da su, a ki shiga harkarsu, a ki taimakonsu. Yanzu misali za in ka je asibiti, in ka je gida kai, idan ka ga ɗaki da ya fi ɗoyi da rashin galihu da rashin tsafta, mafiya yawa shi ne ɗakin da dattijan gidan yake ciki. Ɗakin ne za ka ga watakila yana yoyon fitsari, yana zarnin fitsari, babu wanda zai ya kula da ya zo ya share masa fitsarin, ko kuma ya yi bayan gari, ko wani abinci da ya kwana ya ruɓe. To in ka ga irin wannan za ka ga su ne, ko kuma ka ga har wannan farcen shi zuku-zuku kamar yadda ake cewa kamar masu cin kare. Ban san me alaƙar cin kare da farce ba, amma dai za ka ga mutane suna faɗa, ka ga bakin shi in ya buɗe yana magana ka ji ɗoyi. Wasu ko da a wajen ibada in ka zo tsayawa kusa da su, dauriya kawai za ka yi ka ƙarasa, saboda tsabar rashin wannan, ka ga ba a wanka, ba a kaza da sauransu. To ko dai ko kuma ka gan shi kullum yana cikin kadaici, yana cikin kadaici, ya ci ya sha me yayi, duk ba ruwan kowa da shi. To wannan shi ma hanya ce ta elder abuse. Akwai wanda kuma na al'ada ne, wannan al'adance haka ake yin sa. Wanda yafi tasiri shi ne irin waɗanda kamar a yankin kudu, da idan miji ya mutu sai a sa matarsa ta sha ruwan wankan gawa, in ta ki kuma ita ta kashe shi, ko a sa ta ta yi wani irin abu wai kamar na nuna alhinin mutuwansa, ta shiga wani irin yanayi na tashin hankali da bala'i. Ko kuma a samu dattijo ko dattijiya ce shi maye ne ko ita maiya ce, yakan kai ga yanzu wannan abin yana faruwa har a nan yankunanmu. Kaga ana cewa su mayu ne ko su maiya ne ko kaza, har a musu barazana wani lokaci su kuma suna da ciwon damuwa, sai su ga me amfanin rayuwar, sai su ansa saboda a kashe su kawai su huta. Duk wannan abin yana faruwa, akan kai a kona su da taya a musu abubuwa. To akwai abin da kuma ya shafi gari ne gaba daya, su suke haduwa, ko in ce gwamnati ko mahukunta su suke wannan irin cin zarafin dattawa. Misali shi ne sai a hana su pension ɗinsu, a hana su gratuity. Ya yi aikin nan, ya ba da ƙarfinsa, ya ba

0: iliminsa, ya bada kwarewansa, ya yi aiki, yanzu ya yi retire. Abinda za a bashi na haƙƙinsa kuma sai a hana. Ko kuma a tashi yin wani gini na alfarma wanda kowa yake da ruwa da tsaki a kai, amma ba za a yi inda dattijo zai iya wucewa ba. Wannan shi ma elder abuse ne. Ba a tanadi inda dattijo zai iya zuwa ya wuce ba. Tula sai an yi matakala wanda shi dinnan ba lallai zai iya hawa matakalan ba. Ba lallai ya iya hawa matakala ba, ya fi so wani waje, watakila kuma yana kan keken guragu. Kamar yadda muka sani, keken guragu ba zai iya hawa matakala ba. To wannan shi ma yana daga cikin abin da ake kira elder abuse. Ko kuma cire sunayensu da ake a register na National Health Insurance Scheme, NHIS ko NHIA a yanzu. Wanda da in mutum yana da rashin lafiya zai je karɓi magani a bisa farashi mai rahusa da sauransu. Yanzu tunda ya zama dattijo, gashi ya kamu da watakila hawan jini, ciwon siga, ciwon gaɓoɓinsa, wanda kullun yana buƙatar ya sha magani kafin ya zauna lafiya, kwatsam kawai sai a ce an cire sunansa. Ko kuma wani abu da za a yi wanda ya shafi kowa da kowa, a ce a kai ka tsufa, kai da Allah lokacinku ya wuce, ko kaza ko kaza. To duk irin waɗannan, ko kuma gado ne na asibiti an zo ana jinya, a ce kai baban nan ma me yake yi, da Allah ba ma matashi wannan gadan. Kamar abin da ya faru lokacin corona, wannan injin din da yake kula da numfashin mutum, ventilator, idan aka yi karo ga wannan matashi ga dattijo sai a hana dattijo. Wannan tun daga duniya har Najeriya aka yi wannan abu. Wannan cin zarafi ne na dattawa. To sai mu duba su wasu dattawa ne suka fi aka fi cin zarafinsu, su waɗanne ne suka fi mutane suka fi samun dama a kansu sama da wasu. Abu na farko shine dattijon da ya zama tsufansa ta yi yawa sosai. Na biyu ya zama to ba shi da lafiya. Na uku ya zamto yana rayuwa cikin kadaici, ba shi da ƴan uwa, ba shi da iyalai, ba shi da kaza. Abu na hudu kuma an fi yi wa waɗanda suka zama talakawa, waɗanda ba su da galihu. Na biyar kuma waɗanda ba sa cikin rayuwa cikin mutane, ƴan uwa da abokan arziki, waɗanda za su iya ba su kariya, su ma ana cin zarafinsu. Sannan waɗanda aka taɓa cin zarafinsu a baya, to akwai yiwuwar za a sake maimaita irin wannan cin zarafi. Sannan waɗanda kuma suke su yanzu rayuwarsu ta dogara da wasu ne gaba ɗaya. Misali mutumin da yake wato tunaninsa da komai na kwakwalwansa kamar ya tafi saboda tsufa, wato abin da ake kira kamar attankis. Kaga mutum yana iya abu kamar yaro, zai yi fitsari a jikinsa, zai yi bayan gida. To kaga dole wani yana buƙatar ya kula da shi da sauransu. To an fi cin zarafin irin waɗannan. Watakila shi mai kula da shi zai ga kamar ya takura, yaya wannan mutumin ya hana ni in yi rayuwata da sauransu. Sannan kuma waɗanda aka raba su daga asalin inda suka saba rayuwarsu. Za ka ga duk dattijo akwai inda ya saba rayuwarsa, akwai inda yake so ya zama. Shi yasa ko da mutum ya yi kuɗi ya kawo mahaifinsa nan birni, da zaran ya kwana biyu za ka ga yana yunƙuri na komawa can ƙauye.
1: Ma'ana wato yanzu ko da dattijo yana zanna a karkara, ka ɗauko shi ka kawo shi birni, idan ra'ayinsa ba so an ci zarafinsa kenan.
0: Ai sama da kashi 90 a cikinsu ba za su iya zama a birni ba. Sam.
1: Mesa?
0: Saboda a ƙauye ne suke da abokansu, suke da ƙawayensu, ake hira, ake kaza, ake kaza, ake kaza, ake kaza. An kawo shi birni, an zo an sa masa television, an sa masa kaza, an sa masa fanka. Mai gida ya tafi aiki, matar gida ta tafi aiki, yara sun tafi makaranta, da wa zai zauna? To shi yasa kwata-kwata ba sa yadda. Yanzu akwai wani commissioner, yanzu haka commissioner ne a wannan gwamnatin. Da ina ganin mahaifiyarsa, idan ya kawo ta ta zo ta ga likita, to ba za ta taba yadda ba. A ranan ko dai ta koma a ranan, ko kuma dai ta zo, ba ta son zama kwata-kwata. Yakan shirya mata liyafa da kayan daɗi da kaza da masu kula da ita, amma wallahi iya sharaɗin da na zo na daidaita a kansu shine sai dai ta zo ta kwana ɗaya ta ga likita washe gari. In akwai sauran lokaci ta koma, in babu sauran lokaci ta kwana washe gari da sassafe ta tafi. Amma sam ba ta yadda ba har ta rasu. Kuma tana jin daɗin abin da yake mata, tana alfahari da shi. Amma dai ita ta baro can ƙauye ta zo ta zauna a birni, wannan abin kwata-kwata bai mata ba, kuma wallahi ba ta yadda ba. To sannan kuma akwai su ma'aikatan jinya waɗanda su kuma ba su da kyakkyawan horo, su ma sukan wulaƙanta dattawa, sukan ci zarafinsu. To me yake kawo a ci zarafin dattijo? Abu na farko shine shi mai kula da shi ya zamto ya ƙosa, yana ganin shi yanzu ya takura sosai. to in ba akwai imani ba da tausayi sai kaga ya ci zarafin dattijan Hassan akwai abin da da watakila zaka ga mafiya yawan matasa sun yi suna yara idan aka ba su rainon kannan su idan suna so su je bal ko wani abu sun gaji sai su rika mutsinin yaron yayi kuka saboda uwar ta karbe shi ya nuna su nuna cewa yaron ne baya so amma su kuma su sun san abin da suka yi to wasu sukan yi wadattawa haka sannan waɗanda suke gaba ɗaya rayuwar su ta dogara akan sauran wasunsu ko yaya ko abokan arziki ko ƴan uwa misali mutumin da yake shi ba zai iya cin abinci ba sai an bashi ba zai iya tsarki ba sai an masa ba zai iya wanka ba sai an masa kaga dole wani ya bar abin da yake yi gaba ɗaya yazo yana kula da wannan dattijan
1: to addabta kafin Dr. Haruna Dauda Muhammad Haruna kafin mu wuce wannan gaba da ka tabo bangaren kiwon lafiya da ake cin zarafin da ta wannan sashi kamar ya ne ake shaidawa musamman saboda ba kowane asibiti bane da a samu sashe da aka ware don dattawa ake shaida irin wannan cin zarafi ko dattawa suke fuskanta musamman mu dau jihar Bauchi a matsayin
0: musamman yawa shi irin wannan cin zarafin dattawan ya kamata a ce kowa da ruwansa ne yanzu misali ma'aikacin banki sai ga yana da lura da accountin Alhaji Wane Alhaji Wane ya saba duk wata a cikin kudin sa yakan cire 300,000 kawai sai ga an cire 3,000,000 yaga an cire miliyan kaza an cire miliyan kaza ya kamata ya kawo maganan bincike cin me ya faru Alhaji Wanan da na san shi shekara 30 yana tare da bankin sa ga yadda yake yanzu akwai abin da ya faru ne kaga wannan idan yayi ma hukumomi magana sai su bincika su gani idan aka tabbatar Alhaji Wanan ne yake da wata bukata shikenan amma idan ko wani ne ya samu ATM din Alhaji Wane ko ya samu sa hannun sa ya iyaye je yake cire wannan kudi kaga za a magance matsalar sannan kuma su ma makota suka ga ga wani dattijo ana rufe shi a daki an hana shi fita sai dai yayi ta ihu su ma sun gano cewa ana cin zarafin shi ya kamata su yi magana a masallaci ne ga wani dattijo ya zo amma sai doyi yake yi zarnin fitsari ga ƴaƴan shi masu kudi masu hali za su iya lura da shi wannan ma cin zarafin dattijo ne da ya zo ya hadu da kai sai ya fara kuka yana nuna yana da damuwa shi ma an ci zarafin shi ya kamata mutane su yi magana sannan kuma akwai waɗanda su shaye-shaye da wannan da harkan shaye-shaye shi yake sa su suke cin zarafin dattawa wanda inda a yana cikin hayyacin sa ba zai yi ba amma yanzu tunda yayi kayan shaye-shaye da maye sai kaga ya ci zarafin dattawa to duk waɗannan suna faruwa amma kashi 90 cikin 100 na waɗanda suke cin zarafin dattawa ƴan uwansu ne da iyalansu sannan ko kuma mata ta ci zarafin mijinta ko shi miji ya ci zarafin matan wanda shi yafi yawa ko kuma kaga ƴan uwa ko abokan arziki kai hatta waɗanda su aka dauke su ake biyan su albashi saboda su kula da dattawan suna cikin wannan kashi 90 cikin 100 in ba mu manta ba muka ce shi sai in akwai aminci ana tsammanin aminci kaman cin amana ne yawwa kaman cin amana ne shi yasa muka ce yanzu inda barawo zai zo ya samu dattijo ya yanka shi ko ya soka mishi wuka wannan ba shi bane cin zarafin dattawa a wanda ake gani ya kamata ya bada kariya ko kuma dattijon ya samu aminci a kansa sai ya masa wannan to shine abin da ake kira elder abuse sannan kuma wasu daga cikin masu yi akwai abokai akwai baki akwai makota waɗanda suke gani dattijon ba shi da galihu sannan abin bakin ciki har da ma'aikatan jinya a kasashen da ake gani sun ci gaba tun da aka fara sa kyamara a mallan sai kaga ma'aikacin jinya da uniform dinsa da komai yana wanka ma dattijo mari yana ce mishi ka cika rigima ka cika kaza ai kun bar shi ne yanzu ai akwai waɗanda suke yi wa mahaukaci haka kaga sun dauko bulala sun zane shi sun ce ai an kyale shi haukar ba ta gaskiya bace to lallai ana yin haka sannan kuma ai gwamnati ma ta hana pension su ma cin zarafin dattawa suka yi wani lokaci ko gwamnati ta bayar akwai waɗanda su suna lura da abin su sai kaga su ne daga wajen su wato wannan rijiya ta bayar guga ta hana duk wannan yana faruwa sannan kuma ana cin zarafin dattawan nan a cikin gidajen su da su suka gina da kudin su ana cin zarafin su a asibitoci da wajen kula da wannan masu kiwon lafiya yanzu kawai a mishi allura saboda yayi bacci wannan ma cin zarafin sa ne in dai ba yana bukatan wannan allura ba akwai wani abin da ake yi na kamar ya dame mu da Allah bu huta kawai yayi bacci ko kuma a zo wajen yin allura a daddan na mutum haka maimakon a bishi a hankali da sauransu a lallaba shi sai mutum sai su ga kamar bata lokaci ne.
1: Amma a likita waɗannan cin zarafi da ka dogon lokaci kana bayyana su waɗanda tasiri za su iya yi ko suke yi ga rayuwarsu waɗannan
0: da tasirin da suke abu na farko sai mu ɗauki physical issues wato abin da kai tsaye za a iya gani shi ne abu na farko yana jijji musu rauni sannan kuma yana kawo musu nakasa sannan kuma yana kawo taɓarɓarewar kiwon lafiya da suke da shi sai kuma mu koma ɓangaren motsin rai wato abin da ake kira psychological effect yana kawo musu yawan firgita da tsoro yakan kawo ya zama suna rayuwa su kadai saboda ba su yadda da kowa ba yakan kawo wani abu na cin mutunci kaga mutum ba shi da ƙarfin gaba sannan kuma yakan kawo wani abu su zamto sun karaya kawai suna jin mutuwa ta zo ma kawai ta dauke su sannan yakan kai ga an samu mace-macen waɗanda aka ci zarafin su bincike ya nuna waɗanda ake cin zarafin su sun fi samun yiwuwar su mutu kashi uku sama da waɗanda ba a ci zarafin su ba sannan kuma yakan kawo wargazawa wato abin da yake faruwa kamar na zamantakewa da sauran su duk wanda ya san an taba dattijon sa kaga ai ba zai bari ba ko kuma a cikin ƴaƴan wane yana cin zarafin mahaifin su ko mahaifiyar su wane baya ci sai kaga ya kawo tashin hankali da sauran su sannan yakan kawo talauci ya talauta mutumin da gashi da yana da hali kuma yazo ya talauce to shi yasa ita wannan shekara ta 2026 aka dauki maudu'i mai suna bayan wayar da mutane akan cin zarafin dattawa a tashi a dauki mataki a dace a tashi a dauki matakin kariya
1: to suwa za su dau wannan matakin
0: yawa wannan abin ya shafi kowa da kowa abu na farko yanzu jami'an tsaro da mahukunta ya kamata su gane cewar abin nan ba daidai bane dan yanzu zaka iya daukan waya kaga abin da ya faru ba daidai bane in ka buga ma jami'in tsaro sai ya ce ina ruwanka ina ce dane da uba to ba haka masu tunani suke kallon abin ba saboda shi yana ganin wannan ai abu ne da ya shafi gidan wani Alhaji wani bai kamata kai ka shigo ciki ba kai shishigi ne maka yawa to ya kamata shi ma ya gane hakan ba daidai bane yanzu ai kamar mutun ne a ganshi yana wulaganta dan shi da sauran su zaka ga ai akan je da jami'an tsaro a ga wani an daure shi wani yayi shekara kaza ai kaga ana zuwa cece su to irin wannan ya kamata dattawa su ma a rika ceton su shi yasa kullun muke fada da babban murya muna roƙon gwamnati yadda Allah ya taimake ta ta samar da ma'aikatan dattawa Ministry of Senior Citizens muna roƙon gwamnati ta kalli wannan maudu'i sosai in dai har dabba ta kai a mata ma'aikata nata a ce Ministry of Livestock ya kamata a ce akwai Ministry of Agric akwai Ministry of Women and Children amma babu Ministry of Senior Citizens babu ministerin dattawa gaskiya muna kira ga mahukunta su ma dattawa ne fa mafiya yawansu su dattawa ne akwai abin da dattawan nan ba su samu dama bane da sun gaya muku ya kamata a samar da hukuma tun daga federal government ai federal ministry of senior citizens a sako jahohi kuma ai commissioner wannan dattawa ne ma'aikatan dattawa wannan zai taimaka kwarai da gaske sannan kuma ana buƙatar kamar inda ake jinya ake sa rai dattawa suke zama haka a sassa CCTV camera a boye za a yi kallon abin mamaki sannan ana buƙatar a rika horar da ma'aikatan jinyar lafiya a sake horar da su sannan kuma a inganta musu su ma rayuwarsu akwai wanda idan ya fito daga zafin kai ba a biya shi albashi ba ko wani abu zai iya sauke fushinsa akan dattijo to wannan kaga ba daidai bane sannan kuma su ma ƙungiyoyin addini su shigo ƙungiyoyi masu zaman kansu su shigo sannan duk lokacin da aka samu wanda aka ci zarafin shi a kwantar masa da hankali a kai shi wani wajen da yake ya samu aminci sannan ana buƙatar volunteers wato masu ƴan sa kai waɗanda za su rika sa kai su ma su rika shiga ana damawa da su yanzu a university a geriatric center na Ibadan inda muka je muka yi karatu akwai yara da yawa da matasa sun gama aiki ba su da abin yi sai su je su rika daukan dattijo su kwantar da shi su ba shi abinci su mushi kaza idan suka samu horo na tsawon wata uku akan ba su lasisi to yawanci da wannan lasisin sai kaga sun fita kasashen waje sai su je su samu aikin kula da turawa tunda dama su turawa ai ƴaƴan su ba sa kula da su yawanci gudu suke yi su bar su sai dai a kai su gidan dattawa to wannan abu ya kawo ga gaskiya an samu ci gaba sosai musamman a duniya akwai kasashe da suke da layuka na waya da zaran ka kira kuma in ka kira ko naira ɗaya ba za a caje ka ba ko baka da kuɗi a wayarka wannan waya za ta tafi to wannan yana da matukar muhimmanci sannan kuma a rika kai kara, sannan su ma kungiyoyin addini da malamai da pastoci da masu limamai da sauransu su rika wayar da kan mutane, su rika nuna musu muhimmancin a taimaki dattawa, kuma kamar mutum yana gina ma kansa shi ma makomansa na gobe ne. Sannan kuma ayi kokari duk wanda aka ci zarafin shi a irin waɗannan dattawan a taimake shi idan wata kila wata matsala ce take faruwa a samu wannan. Mutane suna ganin kamar a nan arewacin Najeriya a ce an samu wani zallan gida da ake kula da dattawa kamar ba zai yiwu ba, to amma gaskiya da a bar su wulakanta a gidajen da suke ko a cikin unguwanni, to gara a samar da gida wanda za a ware kamar asibiti ana kula da su, in ƴaƴansu da ba za su iya ba to gwamnati sai ta dauki wannan ragama kamar yadda yake a kasashen waje. To yanzu kamar a nan Najeriya manya-manyan nasarorin da aka samu a wancan gwamnati da ta gabata gargashin Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa, ya samar da ma'aikata ta kula da dattawa ta duniya ta Najeriya wacce ake kiranta National Senior Citizen Center, National Senior Citizen Center NSCC. Wannan center cikin rahamar Allah ta kawo abubuwa na dokoki da kuduri da sauransu na hatta wanda ya ci zarafin dattijo za a iya daukan mataki a kansa a gwamnati.
1: Amma jihohi sun dabbaka wannan lamari ko kuma
0: gaskiya abun ya fi karfi ta Abuja ne sai wasu yan jihohi kaɗan. Yana daga cikin abin da ya sa muke so ya zamto an samu ma'aikata ta wannan nashi ta dattawa. Kagan an samu ma'aikata to duk aikin zai tafi da kyau. Sai ya zama wani commissioner shi hakkin shi kamar akwai ai commissioner mai hakkin ya kare muradin yara da mata. To yanzu a sa akwai commissioner wata kila wanda duk inda an taba dattijo to yanzu kana fara da gwamnati ne. Wannan zai taimaka kwarai da gaske. Sannan kuma ayi kokari su ma malamai su rika wayar da kan mutane. Daga ƙarshe wannan matsala ta cin zarafin dattawa matsala ce da gaskiya ta yi kamari. Kowa ya kamata ya inganta halayensa da sauransu. Sannan a ƙara samun ilimi da ilmantarwa da wayar da kan mutane, sannan ita kuma gwamnati ta ɗauki mataki akan waɗanda suke tsagera. Akwai mutumin da shi duk wayar da kai ba zai ji ba sai ya ji doka ta yi aiki a kansa. Kuma akwai buƙatar a riƙa yin bincike sosai mai zurfi na tattaro alƙaluma akan irin waɗannan abubuwan saboda a yi bincike a magance wannan. To daga ƙarshe za mu rufe da kalmomi da wasu dattawa suka yi a irin inda suke zama su ya su. Dattijo na farko ya ce da ni ma fa matashi ne, ina tafiya da kafata kuma ina aiki ina da cikakkiyar lafiya, amma yanzu gashi na yi ritaya, yanzu hatta pension din ma ba a bani. Kamar yana gaya maka kai ma yanzu ka yi kokari ka inganta ka ba mu mai hakkinsa, kai ma yau kana gani kana da doka da abubuwa da kuduri a hannunka, nan gaba fa za ka iya fadawa wancan hali. Dattijo biyu ya ce da na sani, da na gina wani dausayi da yanayi wanda zai ba da dama dattijo ya samu kata kafin yanzu. Ya ce yanzu daman da take hannuna ta kubuce kuma ni ban gina makoma mai kyau ga dattawa ba. Watakila wannan yayi titi, yayi kwalta, yayi kaza, yayi makarantu, yayi kaza, amma kwata-kwata bai tuna ya kamata ya yi wa dattijo ba. Sai wannan na uku dattijon ya ce, ka kula da ni da lafiyata da jin daɗi da walwalana, yace kamar kana kula da kanka ne, saboda idan ka yi min Allah zai kawo masu yi maka a baya ko da baka da ƙarfin yi. Sai dattijo na ƙarshe ya ce, ku yi ƙoƙari ku yi abin da ya dace a lokacin da ya dace a kuma inda ya dace kafin ku makara.
1: To Dr. Dauda Muhammad Haruna, lallai wannan da ji da gani kan koma fa faɗa wa masu sauraro ko ba a faɗa musu ba mun san za su iya yanke hukunci wayar Dr. Dauda Muhammad Haruna a game da al'amari na dattawa a wannan nahiya ta arewa maso gabas da arewacin Najeriya baki ɗaya ko mu ce ƙasa baki ɗaya. Muna ɗimbin godiya da ka kasance da mu a cikin wannan shiri na musamman ta shirin lafiya uwar jiki.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: To masu sauraron mu a madadin hukumar gudanarwa gidan Radio Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku wannan shirin, sunana Uzair Dauda Bunga, jagoran wannan shiri nake cewa da fatan za a martaba al'amarin dattawa a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya don makomar matasan da suke a yanzu su ma.
2: Tumadalla da fatan mai sauraro kuma ya ci daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na lafiya uwar jiki. Sai a tare mu idan Allah ya kai mu ranar Laraba da misalin ƙarfe 9 na safe. Mai sauraro za ka ji mu ɗauke da maimaicin wannan shiri na lafiya war jiki ko misraro idan Allah ya kuma da misalin karfi 10 za mu tattauna kai tsaye tare da kai akan wannan maudu'i da ranan dattawa ta duniya yanzu misraro ko mu cewa yake karfe 9 kuma lokaci ne za mu kawo maka shirin mu na gaba shirin na duniya ina zaki da mu
3: duniya ina zaki da mu mai sauraro barkanmu da arzikin saduwa ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka lakaba wa suna da tsaunin rayuwa kashi na daya sai mai sauraro ka biyo mu domin jin cikakken shirin
4: Malayima har ka iso
5: eh ranka dai
4: Malayima har ka iso ne
5: na samu isuwa
4: to sannan
6: nun ku ba sannan sa
4: Garo
6: eh malam ya gaja
4: alhamdulillah
6: hai barkamu
4: kun ansa kiran fada kenan
6: fada
4: faida
6: annan gaskiya
4: ina ganin yalla bai yana ciki
5: Allah ya ce wake ka
4: ah gyara ke Allah ya ce mu take ranka
5: shi lafiya barka da mutuwa
4: barka da mutuwa
5: an wuni lafiya
6: lafiya
5: ya fama da mu
6: alhamdulillah
5: tuma da Allah yawwa
4: ranka dai ya gajiya na amran ka dade alhamdulillah yalla bai alhamdulillah Allah ya kara maka lafiya
6: Allah ya kara lafiya yasa na gayyace ku a fada yau
4: na'am
6: lokaci ya kawo mu
4: haka ne
6: ruwan damuna ya sauka
5: wannan ake
6: to ina kira a gare ku da kowa ya koma gona
4: to
6: lokaci ne na noma
4: gare ku
6: kada ka bari dan bara kai baka samu ba ko kuma kace ka yayi arha ka sake wannan kai ba za ka yi noma ba
4: gaskiya ne
6: to kai goma kai noma idan ba ku yi noman nan ba kayan da ya arhan yanzu ina yake
4: Allah ya kara maka yawan rai
5: ni tsada kuma sai a shiga wani abu
6: kaga kuma yanzu idan kuka ce kun bari noman za a shiga wani hali na kokaka muka yi saboda kan na kira ku ne al'umma na cikin garin Cimmawa kowa ya hubasa ya koma gona Allah ya taimaka mana
4: amin
6: ga munan ta dore
4: amin
6: kowa ya amfana
4: amin
6: na biyu kuma ina kira a gare ku ko mutanen Cimmawa kuma yi da hankali
4: gaskiya
6: kuma yi da hankalinku don kun ga lokaci na siyasa ya shigo to kada mutum ya ce ya kama siyasa ya sake noma
4: gaskiya ne
6: siyasa lokaci goza za ta wuce noma ko ba za ta wuce ba to shine nake kiran ku nake jawo hankalinku ana noman ana siyasa amma ku ba da karfin ku noma
5: sauran sana'o'i ma gaba
6: yawa kuma sana'a da wanda duk mutumin da yake sana'a ya maida hankalinsa akan sana'ar da yake yi
4: Allah ya baka yawan rai
6: Allah shine mai taimakon kowa saboda haka al'umma na cikin garin Cimmawa a tashi a tsaye a yi noma kamar ba gobe Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka kuma Ubangijin Allah ya albarkaci garin Cimmawa
4: Allah ya kara maka yawan rai
6: kuma Ubangijin Allah ya maida kowa gidansa lafiya amma har ila yau kafin ku tashi ina kira gare ku kar ku ba da karfin ku wajen siyasa ku ba da karfin ku wajen noma ku ba da karfin ku wajen sana'o'i kowa ya tashi neman abin da zai yi
5: da noma aka san cewa
6: noma kuma noman nan ita ce arzikin mu a ko ina
4: ai an ce tushen arziki ya daga da noma da kiwo ai shine mu
6: ku tashi ku yi noma a tashi a nemi abin kai Allah Ubangiji ya maida kowa gidansa lafiya
4: amin ranka dai
6: yan gode ranka dai
4: tashin ka lafiya
7: Malam Idi ni kam wai me ka fahimta ne da maganar wannan jawabi na hakimi ne ka
5: Malam Adam ai kawai dai ka gane
7: Allah ka ji wannan ni wannan ba ne mai yake binne mu da ranmu ba
5: haka ne kam gaskiya maganganun da yi ka gane maganganu ne masu kyau to amma dai
7: ina maganan kyau Idi ina maganan kyau maganan fa tura mu gona yake cewa mu je mu sake to dan je kuma gona yanzu Allah na tuba kai kana tsammani yanzu honorable yanzu na unguwar mu na yanzu in naje ko motar sa na dinga tukawa kafin a gama siyasa nan baran samu abin da yafi shekaran da na abun nan ba
5: abba malam adam
7: Allah ina ga maka to bara ina maka lissafin wallahi asaran da nayi bara asaran da nayi a bara zallan kudin taki kawai da na saka wallahi duk abun da na noma bai mai da kudin takin da nayi ba sannan da aka gama
5: ai kana ji
7: ka san abun haushin bayan mun gama noman kakkab da tsadan taki da tsadan kayan feshi da tsadan komai da komai kawai sai aka zo har kare farashin abincin ma
5: to yanzu mallam adam wannan lissafin naka da kai ka tuna fa a baya ka ci ciri ba a noman da kai sai kwatsam wani yanayi yasa wannan kuma kasa aka samu akasi to kana maganan honorable idan honorable bai ci zabe ba ya za kai kuma baka yi noman ba ka gane duk da ni ma nayi noman nan fa a wancan shekarar taki da na siya taki buhu daya zai iya siya maka ma yanzu buhun masara hudu ko uku kana ji duk da haka mun san da wannan amma kuma idan muka ki noman gaba kuma idan kayan yayi tsada mu kuma bamu siya ba ya za mu rayu
7: kai idan yanzu hasashe kake yi amma in kin baka manta ba shekaru uku da suka wuce abokina Alhaji Sani da noma ya tafi aikin haji ya kai giyatu masa aikin haji ya gina gidaje na tashi da wannan yunkurin da sai da wasu abubuwa na danna samu na mai da kaina mutum aka zo aka kariya ni yanzu kace in ƙara koma gona ni bara ai wannan da ni
5: abinda hakimi yake magana
7: ni baran je
5: abinda hakimi ya faɗa fa idan ka lissa ba shi hakimi ai aiki ne da ilimi saboda a matsayin sa na dattijo kuma shugaba ka gane shi fa noman nan shi rike garincin mawa kuma noman nan da shi muke tinkahu idan aka ce wai muka bibi yanzu sai mu koma al'adar mu ta gargajiya mu koma amfani da takin kashin dabbobi da sauransu idan muka abinda muka samu sai mu amfana shi ba lalle sai mun je mun sayar ba ko da iya abinda zamu ci ne ya kamata mu noma
7: kai da kake da kiwo ni fa ka gane duk wannan lissafi ma fa ni ka bashi kawai idi baran koma gona ba na ma yi magana da wanda zai karbi hayan gona fa shekarun jiya sannan yau wai hakimi ya kira mu ya dinga wai magana mai da ni ba wanda zai mai da ni gona ba
5: sai kamata ka ce ya kamata a ce kai ka bai kamata ka ringa irin wannan tunanin ba noman nan fa yana da amfani adam
7: karka damu
5: noman ne yana da amfani mu dai hakuri gwamnati ne take gwamnati tsarin gwamnati ne ka gane wani lokaci kowanne kan zo da bambanci ko ba haka bane to amma dai muna kyautata zaton a wannan lokacin za a samu bambanci za a samu
7: kunya da ta zo da bambanci
5: za a samu yara
7: to ne buru gona banda ni bana
5: Allah ya da
7: eh banda ni
5: Allah ya da kyauta
7: yawa banda ni kawai malam ta yaya za a zo a kariya ni bara rukus aka kariya ni rukus sai da na gama sai da komai na wadun na je na inganta rayuwa ta ni aka kariya ni sannan yanzu a sake mai da ni gona ba zan yi noma bana ba ni da ma na masa talla ma ɗaya gonan kakana ma ko zai karbi haya ma wallahi
4: to gonar ta waye nake gani kamar mutum a gonan nan ko dai ba a gonar ce wallahi ina ganin fasal launi ka san kullun da yar gado na gano shi wallahi na gano shi riga yar gadon nan ita ce salau salau kai salau
8: ba ka fakin
4: ya ni ganka me kake a wajen
8: kana ta ihu da ya faru
4: ya ni ganka a gona na salau
8: ka zo ka tadda ni a cikin gona na ina aiki ka ce ka gani a gonan ka
4: salau ba ban gane gonar ka ba
8: to gonan ka
4: ne fa karka manta aro ne fa ya ban haya fa ai adam eh adam ne fa ya ban haya
8: shi ya baka hayan gona
4: kwarai shi ya baka hayan gona
8: shi ya bani hayan wannan gona yanzu har na yi nisa aiki ma ni
4: kai yaushe ya baka
8: ai adam sai ya bani wannan sama da sati biyu
4: to kace naka sati nawa
8: sama da sati biyu
4: to ne yau kwana uku kenan da ya ban gona
8: to ka ko baka fakin maganan ka ba gaskiya bane ka je ka nemi wanda ya baka hayan wannan gona ka je kai
4: gani sallau kana ji abin da nake so da kai tun muna shi da juna ka bar gona na amma idan kake to ina ganin a garin Cimmawa dai bana dami nan nan wani zai kon yana kasa ba
8: a baka fakin na kaman ka zo da dogon magana turanci ka zo da shi
4: to
8: ka zo ka same ni a gona ina aiki ka zo ka ce min gonar ka ne Adam zai baka haya
4: to ni
8: baka haya
4: salon ni ban gane zo ka same ka gona ba
8: Adams ka je ka neme shi ka ce baka gonan ka amma wannan gona
4: to ji abinda nake so da kai ka gane ko mu tafi tare ka bar wannan aikin mu tabbatar ni da kai wanda Adam ya fi yadda da ya noma ya bada kudi wa ɗaya daga cikin
8: mu ni sallau ka gani ne
4: kama aikin nan ka gani mu san juna muna gari daya
8: baka fakin
4: na
8: ka gani ne kama aikin nan
4: eh
8: babu abin da zai daga ni a gonan nan sai na gama abin da ya kawo
4: eh to kaga kuwa
8: ko ba inda zan tashi in bi ka kaje ka nemi Adams ku je can ku ya mutsa
4: billahi
8: ku kai ya daga
4: nan sallau to ba za ka fayi noman nan ba wannan sassaben ba za ka yi ta ba don ba zan bada kudi kai ma ka ce ka bada kuɗi kuma barka kai ka ci gaba da aiki a zo a raba kuma kai abin nan dina ba ni dai iya abin da zan ga ya maka bari je samu kwafin mu can yazo ya mana ju ya yi mana shari'a mu san me ake ciki amma ni dai abin da nake so da kai kawai ka bar wuri
8: na baka bakin kaman ka zo da dogon magana kana neman rikici akan maganan gonan nan to ka je ka nemi Adamsin da kace shi ya baka hayan gona ka je ka nemi gonan ka amma wannan gona gona na ne kuma ba zan fita nan ba sai na gama abin da nake
4: to naji dan mai gado rashin kunya ai ba abin da ba mu sani ba naku
8: kawai mutun sai je ya gama shashayan sa yazo ya same ka a guri kana aiki tun yaushe ina gona na ka zo ka ce wai wai gonan ka ne
4: na dawo mai shashayan ne mai shashayan
8: an ba shashaya ba wannan aikin shashaya ne
4: to
8: ka samu mutun yana aiki a gonan sa
4: alhamdulillahi
8: aikin shashaya ne
4: wannan dai anan muna da tarihin kakanka nan makara ma a masallaci sa ta tayi
8: yanzu
4: ba gonan bai tsani
8: yanzu dai baka fakin kaje ka nemi ajam kaje ka nemi gonan ka amma wannan gonan ka
4: kada yar gado ne garke
8: na
4: tace ta yi ita ce ta biki ita ce ta hidima ita ce ta gona Allah ya sauwaka maka
8: je ka nemi ajam sa ba gonan ka amma wannan gonan ka wannan gonan ka da karfin ka wannan gona ka da karfin ka kaje ka nemi ajam sa ba gonan ka
4: akwai taurin kai wallahi amma mutumin kirki a mankina ya riga ya manne
9: wa'annan awaki sun fiye ce tun ɗazu nake ba su abinci ba
10: assalamu alaikum
9: wa alaikum assalam mai gida
10: barka
9: a sanni san da shigowa san da shigowa
10: ka dawo na tar da ke kina cikin aiki
9: wallahi tun ɗazu ma nake ta ba su abincin dai
10: to sanni da aiki gashi kuma na so za mu yi magana to kuma na ga kina aiki
9: a'a ba komai mai gida ai sai in bari tun ɗazu nake ba su abinci mu je kawai ba
10: to ba damuwa barin shiga daga ciki
9: to shikenan ina
10: bismillah
9: Bismillahi. Wa alaikum salam. San da dawowa ne ke.
10: Barka dai.
9: Barka dai ya hanya.
10: Lafiya.
9: Ya aka ji da dawainiya ya aiki dai.
10: Lafiya. Kallo lafiya. Kallo
9: san. Awa kan ne tun dazu ma fa nake ba su abincin.
10: To ga mun nan dai na tarar da yanayin da muka fuskance kanmu na damina to kuma gashi noman nan ni ban san ta ina ne zan fara ba. Gashi yau ina ji ina gani kaya sun yi tsada. Kuma ban da kudi ko halin da zan sai amfani gona to ni na rasa ta ina ne sai na ce to ina da guda ɗaya wanda zan zo zauna da ita mai shawara sai ko da a samu kofofi na shawarwari daban-daban
9: haka ne mai gida ka ji fa har azhar ta yi yaushe garin ya waye ni fa tun ɗazu ina jikin awakan nan kaga har an yi kiran sallar azhar to mai gida ka zo da shawari shawari ne wannan ai ba abin daga hankali bane mai gida daga hankalin ka ne menene da iyayenmu da suke noma sun dogara da takin zamani
10: jin dadin ki
9: dabbobin nan da muke kiwon su mai gida baka san cewa kashin su ma taki bane
10: ai haka ne
9: eh ga bola
10: haka na ji
9: haka ake fada
10: haka na ji malamu
9: ga bola eh ga su toka din nan ka gani ai wannan ma mu ma bar maganan yanzu takin zamani
10: ai to gidan sallau shine naga ranan naga yara suna
9: fita daga alhamdulillah ai ni ma a gurin su na fara ganin samfur yanzu kaga wannan baka da matsalan wannan kawai abu ka gani matsalan mu kuma na biyu shine maganin feshi to maganin feshi ka san mu mummata muna da tanadi yau da gobe dan taro sisin nan dama na danyi adashi
10: miki albarka
9: zan karbo sai ka dan kada da naka sai mu hada sai mu sai maganin feshi
10: to alhamdulillah
9: wallahi karka daga hankalinka in dai wannan ne a rufe wannan babu ka kwantar da hankalinka mai gida za mu
10: yi noma amma dani kana yanke bare na ma cewa zan yi noma
9: ai ka sa a ranka kayi noma in Allah ya da noman bana sai ya fi na kowane shekara da kake asiri yaro
10: to Allah ya saka
9: to Allah ya sa mu dace sai ka dawo
10: Allah ya ba bismillah
9: yau mai gida baka ji ba idan fa nayi sallah zan shiga gurinta yau to
10: na miki izini
9: to shikenan Allah ya kiyaye yauwa
10: shi yasa nake son ki uwar gidana
9: ba komai
10: uwar gida ga mu Allah ya saka
9: sai ka dawo
10: yauwa suna da
11: aka hada baki
9: to aikin gazumancin matan kenan
11: to wanda iri daya wallahi yasa sai Allah ya hada mu lokaci na ya kawo ni gidan Alhaji Sani maganar noma
9: duk kan wajjace
11: noma da mana ta sauka mijina kuma an ba shi gona akwai rikici akai shine nazo ni din indan dan samu ta hanuna to wallahi ni ma sai in je ne rabi
9: kin
11: san ko rabin gona a ba
9: to kin san ni ko nawa mai gida shi ma da cewa yayi ba zai noman ba sakamakon taki yayi tsada ni ko na karfafa masa
11: gwiwa
9: to yanzu Allah na karfafa mishi gwiwa yanzu ya ce zai yi
11: ai noma ba a faduwa
9: ashe mata ma suna
11: tushen arziki ne tushen arziki ne kuma zamu noma mana ba mai noman ba mai zamu
9: to idan mazaje mu ba su noma ba kudin su
11: ka ji da cefa ne yanzu awun ai wahala ne
9: awun wahala
11: ba
9: a ganewa
11: ai kamar Allah ya canja layi saka masa
9: mijinki
11: ya ce ya aje fatanya siyasa ya koma
9: siyasa
11: siyasa ya koma ai zai wuce siyasar idan ya wuce
9: ya aje sai da hudu ne
12: to ai gara shi ma siyasan ya koma ni ko mai gidan nawo kan ma fa kwata kwata yace ba zai yi bane ni ko na shadan mara nace ni zan yi
11: kin san na taba ki da alheri
12: ni zan yi da kaina
11: kin san na taba ki da alheri ne ashe kin san bara an sha wahala shi yasa ba haji ka ce to ai ba haji haji haji ana kuma zama
9: san da shi ne a tafe
11: mu shi ba ta ban bare ba je a falo
9: eh wallahi mun shigo
11: a gidan mu ko da yake gidan mu
9: dan alhaji sani gidan alhaji sani
11: dan mutum ma wa gidan mai gari ne kadai sai gidan alhaji sani
9: sani inda mata suka take ke sunanku da zuwa lafiya Allah ya iya lafiya yaran ya damuna damuna ta sauka Allah ya ba amin Allah ya ba mu da
11: mun da malaga mun mun zo gurinki gaskiya mun yi dan marra mun zo da abubuwa da yawa gaskiya Alhaji Sani inda kuke rufa mana asiri Allah ya ƙara rufa muku asiri
9: amin kuma inda kake inda ake taimakonka idan damuwanka ya tashi kullun nan ake zuwa kade a gajiya da mu haji
11: ne haka ne Allah ya cire mana zakaran
9: gwajin da
11: gaskiya
9: sannan
11: cewa ajiya kin san me ya kawo maganar gona
9: to
11: noma kin san an ce mata ma su tashi su noma
9: kwarai kwarai da gaskiya lafiya
11: to shi yasa zamu tashi mu ma mu tsaya a tsaye mazajen mu gaba daya al'amarin ya cakude ya cakude ga rashin taki a hannu ga rashin gonakin ma ni yanzu nawa mijin ya samu gonar amma ana cikin rikici
9: ni kuma hajiya da mai gidan nawa ma yace ya hakura da noma saboda taki yayi tsada ni kuma sai na karfafa masa gwiwa nace masa haka dai za a yi to da ikon Allah ya aminta a hakan sai
13: kin yi tunani mai kyau kuma kin ga shi gonan nan kin gani yana da kyau ba a ce lalle namiji bane zai yi zai noma
9: har mata ma suna yi
13: arziki aina kasa gambo yanzu ni duk da Alhaji Sani gashi yana da wadata daidai gurgudu ai bai hana ni
11: zaki bada kudi ba
13: ina ina hajiya ina noma ina noma
11: noma ai kin san arziki ne
13: ba lallai sai da takin zamani ba
11: kware
13: ga takin gargajiya
11: na gashi nan buhu sai ka tara wa bola a gida
13: awaki kashin kaji duk zaka iya yin sarrafa gona kin ga mu dage ai baraka ce zaka nada hananka ka zauna ba dan hannu daya baya daukar amma idan aka hadu sai kiga an rufa wa juna a cire ya kuma ni abinda nake ƙara san in dada karfafa mana gwiwa bayan ga noma na waje ƴan lambun nan dai na cikin gida
11: kware da gaske irin dan alayyahu
13: na ya fa alayyahu
11: dan ana ma'ana
13: dan sigan nan albasa a cikin gida duk dan abubuwan da zamu yi kin ga ga damina ta sauka ayi kokari a shuka zogale zogalen nan tana da matukar amfani ko kallon bishiyan ma inji masana suka ce yana ƙara karfin ganin idanu to ayi kokari a shuka
9: hajiya har kin tuna mu nace ko shi yasa Hausawa suke cewa zogale yafi kaza ingancin sa kenan
11: zogale dai yana amfani
13: dan baraka samu dariya yana dai amfani
9: to
13: a cikin a gurin wanda bai da shi kan zai ce ya fi kare tun da bai da kuɗin da zai sai kaza amma dai da kana da kuɗin da zaka sayi zogale
11: to kuma galago
9: zaka ci hajiya
13: dan su tumatir din nan mu rinka yafawa kin ga yanayin rayuwar yanda ya canja ko miji bai da shi in kai kokari yanzu ruwa ba sai kai ba ruwa ba a daminan
11: nan
13: kana da shi a dan gurin wanke wanken ka kadan rinka yafa dan alayyahu su tumatir su ganyen albasa da sauran su insha Allah zaki ga an dan inganta abinci ana samu wanda zai ƙara lafiya
11: to shi yasa dai muka zo hajiya
13: to insha Allah zan isar da yana da zaran ya dawo insha Allah zan gaya mishi kuma zai ga ta ina ne zai duba
11: ya taimaka mana
13: to insha Allah kuma ya sa mu samu da
11: mana godiya sai mu godiya
9: Allah sai mu barki lafiya
11: noma tushen arziki ai duk wanda ya bar noma ai noma ya bar shi suna da shekara so ɗaya
9: kin san da kika ce ita ma da naji kiji hajiya ashe ita ma tana noma
11: a za ta yi mana kudin ka zai bayar a maka
9: to ni ma hannaji kuzarin in tashi in yi noma
11: oh ai muka muna yi shi yasa ma na zo nema
9: to bari tunda muna shawarwari ni ma zan ce dan nema mun ko dan rabin gona ne dan gwada in
11: haka ne
9: to Allah ya taimake mu
12: oh su mai mun kan fa an bar mu fa ba gonan ba komai
11: to daya
12: mazajen mu duk sun ki to Allah ya mana mafi alheri ko ba kawo mai da mu ce Allah ya ba su yanda za su yi su kawo mana
14: amin to mu kan mun tafi a huta gajiya
15: Assalamu alaikum Alhaji.
16: Wa alaikum assalam rahmatullah.
15: Wallahi na zo.
16: Malahin ma
15: ya aika. Ina zuwa ina ta tunanin ba a taba kofar ka ba akwai bingo.
16: Yanzu ma muka ji kukan.
15: Ai na ji kukan sa ne da hala na zo mu ba ba
16: ai karin nan na ka. Ya ji zan fito. To ai karan
15: kare kaman mutum.
16: Karan gadin kenan ai. Malahin mai ayyuka ya gona.
15: Ah gona ga dan dan taba
16: ne. Ji na aika maka magana dan yanzu ma zan kama hanya zan fita kasuwa ne kuma daga nan ma an bude ma an jima zan fita.
15: Wallahi ni din ma na dan yi gona.
16: Ji ai na kira ka.
15: Na'am.
16: Eh na san ka ai kana noma
15: ai. Eh kware.
16: Ji na aika kira ka to amma dai an ce min kana zuwa ban sani ba ko dai kawai yaron ne ya fada min ko bai sani ka ne ban sani ba.
15: To ina gani yaron nan yayi walankiya.
16: Eh wani yaron wacar anguwan ne da muka hadu da shi
15: yaron ne wani lokaci ba son aikan sai ya leka kawai ya dawo ce
16: to ina dauka ma zuwan ne kai ma sai yanzu ne sakon da ya ishe ka kaso
15: a ni kawai na zo ne in gaishe ka ka san ni din ai magan ka balaji wani lokaci gidan ya kai rikice
16: to alhamdulillah to ai malahi ma ina gaba tare da bata lokaci ba saboda ina sauri a faduwa ta zo da dai da zama
15: to
16: kiran damun da nake maka
15: akan
16: a ba laifi
15: ba to
16: a malahi ma ka san ai kai mai kula mun da abubuwa ne da yawa to da muna ta zo
15: to
16: kuma ka san za a koma gona wannan karan wanda yake kula mun da batun gonaki na ya tafi karatu kasar waje
15: to
16: eh saboda da mun duk shekara shi yake kula mun to amma kuma da mun yana yin mana karfafa mar guyayi karatu to alhamdulillah ya samu admission
15: na san ka da wannan
16: kokari amma sai ya tafi kasar waje zai karatu na likita
15: na san ka da wannan kokari Alhaji
16: to na duba ne ina so waye zai mai gurbin sa shine nayi tunanin ka
15: Allahu akbar
16: to insha Allah akwai gonar iyali na
15: eh
16: ita ma ka san hajiya manomi ya ce sosai
15: ai ka san yanzu shi noman kana bakin gadon ka ma kana noma
16: to duk shi yake kula mana da na wanda na ta amma dai duk da cewa gaskiya muna ina da manajojin gona da yawa amma shi din shi yake rike da manyan
15: gona
16: yawa to karin kara mu wa'ancin tunda kananan suke rike da su shine nace zaka miyar gurbin sa insha Allah zaka rike gonaki na zaka rike na iyalai na
15: to
16: na iyalai na ita gaskiya kusan gonaki guda 9 ne take da su kuma suna da girma shine manajin wannan gonakin eh in ya kai ya kawo ma akwai gonakin ta na kifi zamu hada ma idan mun ga tafiya yadda tayi tafiya
15: to Allah
16: za a kula da su
15: to Allah
16: ni kuma akwai yan gonaki na ba su da yawa dai guda 11 ne
15: kai
16: insha Allah amma manya ne zaka kula da su
15: to ba matsala
16: to yanzu ina so duk wa'in su takardu za a diba a baka da kudade da kake bukata insha Allah duk yadda muke bashi za a diba a baka daman shine
15: to shikenan
16: insha Allah
15: kuma Alhaji na yi murna kwarai da gaske
16: ba komai
15: ai ita amana daya ce
16: yawa
15: mutum sai ya dada kai baka amana
16: insha Allah akwai taki trailer guda da muka ajiye
15: ba ma
16: an shigo da su shekaran jiya
15: to
16: ina ga yanzu zan yi magana sai kawai ka tafi da takin ma insha Allah
15: to shikenan
16: eh za a kai ka akwai yaro da sun san gonakin zan hada ka da su duk za a kai ka waɗannan gonakin
15: to ai nakan zaga nakan ga mutane a baki har ma su to su kai a gona
16: eh to ai ka san wasu su baka sani ba malamin ma
15: to ba komai
16: to ina ga abin da zai faru
15: to shikenan Alhaji
16: insha Allah zan wuce
15: to eh to yalla bai da ka wuce
16: a ga malamin ma
15: Alhaji ka ce za ka wuce nayi
16: yanzu ina
15: na ji ka san in ka ce za ka wuce
16: a na san na account din kai
15: to ba kashi
16: ka duba eh
15: ba kashi
16: ka san yawo
15: da ka san mu din wani lokaci
16: amma dai to amma kana ga bankin ka na
15: ba matsala Allah saka
16: duba na tura ma 50,000 malamin ma
15: to
16: wannan ka je ka sha ruwa ne insha Allah
15: so man tabi kenan
16: wannan ba cikin wannan kawai
15: na ka rinke saka ra samu matsalan network
16: ya shiga duba ka je
15: to
16: insha Allah
15: to madalla nagode
16: yawa
15: nagode ai na san ka da
16: kokari yawa to ba matsala shikenan malahima bari mu wuce
15: to ka shiga
16: a gaida bintolon ko
15: bintolo za ta bintolo yau kan zata ji gaisuwa ai
16: to nagode malahima
15: kai ni fa ina ganin wannan daminan fa ko kuma shekaran ma gaba ɗaya na wani fa anya I'm saying that I
4: Kai Garus gaskiya ni kan fa
17: abun
4: fa gaskiya na rasa ma ina zan dafa yanzu
17: kaman ya
4: ka san kai baka ji muna dan rikicin gona da san
17: oh eh naji
4: ka san dan banzan ya shuke ta gaba daya
17: haka ga naji haka naji labari
4: to ai in wallahi in ya iya ruwa
17: bai iya tabo ba ina san
4: tsiyar kai kashe
17: haba
4: garaji
17: eh
4: sai imfani tayi wallahi dan je in yanke ta gaba daya cikin dare a kawo min gida kawai jibge
17: wato ya riga ka shuka
4: da riga shi debewa
17: riga shi debewa
4: ka je dan gari
17: abin nan nake so da kai
4: to
17: kallura shi yasa ni kullun tarayya na da kai shawara nake baka
4: eh
17: yawa
4: na me
17: ke da halin tsiyarka amma dai dole in baka shawara
4: kamar na
17: tarayyan mu wallahi ka kiyaye
4: Nami.
17: Akwai doka mutun ya je gona ya shuka ka zo ka debe masa shuka ya gonan sa bayan ta nuna kai saboda kai ne zuriyan bera
4: to jimana
17: ah sai ka jimana ni abin da nake guda maka wallahi tallahi dan prison
4: to
17: dan kaga mallan Saminu a gidan prison bai ci da dadi ba da ya dawo
4: to
17: wallahi sai da muka yi da kyartukun da muka samu mallan
4: garus idan informer ne kai ba ma bana zan diba na ga maka kuma ana samu na ana man magana na san kai ne ina koda na ci prison ina fita ka gudu
1: salamu alaikum
4: sai ka matsala
17: ware ku sana
1: ba ga baje
4: bale himma
1: ya gida ya
17: gida wallahi
1: mun ku din na ku ta da aminin kan na
4: ba ga mu da ai wai ga zare ga wata ga dalla ga baka ba eh wallahi
1: kariyan sama da na kasa
17: ainu
4: malam himma ka harkar gora amma kai kara murmurewa kake dan Allah
1: wallahi ba gande kaman kaman ai
4: malam kara haske kake ba
1: to ba dole ba kai ba ga gona na bane
4: ko hasken shamu ne mutume na
1: ba ga gona na bane
17: a'a
4: wai dan Allah malam himma gona ne kinan taka ce
1: ai da na dan samu wata dama
4: eh
1: dama ina dan nome hekta bai wuce biyu uku ba
4: haka haka
1: bana hekta 10
4: eh
17: kware ko
1: ai in ka samu dama
17: kware
1: ko yawa in ka samu dama sai kai ka samu dama sai kai amfani da dama kaga ga taki ba matsala
4: na gwamnati
1: ga chemical ba matsala iri ma bani da matsalar ta in aka ce a debo laborerin aiki sai dan yi wani dabara
4: to wai mu kan duk wannan wahalan da ake sha nan tsadan taki da sauran su kai ba ruwanka
1: da daddare ku zo ci abinci a gidana
4: Allah malam
1: ba ka san cewa komai
4: ya Allah ka girma da labin talo ka girma da labin
1: talo ka girma da labin talo
4: ah to kai ma ka murmure ba ta kiwo irin ka ma ka murmure
1: an ka same ta a zauna a gidan nan kaman kayan wanki
17: ina giwa
4: ban gane ba kayan wanki
1: yanda ka san kayan wanki
4: eh to ai da ma ka san ka karfa ne ai
1: ka karfa
4: ka san iyalin naku ai shirin samudawa ne
1: eh ka gani kuma ni yadda nake
4: kware kware
1: sai kuduwa nake kaman kudin cizo
4: eh kware gaskiya
17: malam yimma
4: to ga da mu gode
17: malam
4: gode
17: malam yimma sai an jima jima kan banda maganan gobe ina baka fakin
4: faisal
17: eh
4: kai
17: ka ji maganan banda
4: wallahi malam yimma bai da kunyan kariya
17: wallahi sallahi
4: kage yana yi faina dalzari ido kaman kare ake ce billahi lazimi wai a'a yayi gonaki ba ba da dubuna da labari ba to shi ma alhaji sani na ina ganin kaman kuskure yayi fa
17: bai san tarihin sa bane
4: wallahi bai sani ba
17: shi wai ya
4: kaji gafiya mai ado da gashin baki to malam himma ne
17: wannan gaskiya ne
4: don sai an yi ne rabi gidan alhaji rabi a gare
17: shi abin ma da ake yi yanzu kenan abin ma da ake yi kenan kaji mu ne mai da mu shasha kaji ko wai ya samu dama sai ya dama
4: kai ya dama eh
17: a ta ba yana dama
4: ai jima da baya dama alhaji sai ba
17: nan gaba jimana abin kunyan da zai biyo baya ni nake tsoro masa
4: a'a baka sani ba bugun fa ya iya takofa ba da yima tab ai ina ganin zai iya satan kaga matan da sai da kake ganin ta wannan bakar munafika ce fa
17: baka
4: ai ba za ta tawa fadi me yake ciki ba in ta san ma akwai bashi tsakanin ku da malam himma in kai sallama 100 in ta fito gata da makare wuri wane ne baya nan billahi lazimi
17: ina naga zashi ri
4: to ka gani don haka mu dai mun san alhaji mutumin kirki ne to Allah ya fitar da shi kawai sai mun hada da addu'a
17: to mu din ba zan bi
4: ka je kuma ka gaya wa alhaji ka san shi alhaji fa in ya yarda da mutum fa ya yarda da shi
17: kwarai da gaske
4: to ka ga in ka je ka zama magulmaci
17: kwarai da gaske
4: amma shi ma ya ji a jikin sa ai
17: kwarai da gaske
4: bana ga in ya ji sadan taki ya ga bai sabu abin kirki ba
17: to wai
4: bade ya canja manaja
17: kwarai kuwa
4: alhaji bai manaja idan ka ga malam yimma manaja
17: haba
4: wai sunan wani ba mu wai oji ku boke
17: mutumi na yanzu to ina ka nufa
4: ni ne ne kan yanzu kan gaba ne kawai in ci gaba da sambade bade ni dai na gaya maka abin da zan yi wa sallau kuma wallahi idan naji ranka zai baci na gaya maka
17: to me za ka yi me za ka yi
4: me zan yi
17: ni zan je in fada ne
4: a to shi yana
17: hukuma ne za su kama ka
4: kamar ya
17: idan ka diban ba za ka kawo bane
4: in kawo ina
17: to shikenan ba komai
4: da na dauke ka kamar wani mutumin kirki
17: me son ya sha duka ai ba ya jin kwa ba
4: ni dai na dauke kai amma ni ina ganin ni ina ganin gaba daya garus ka sa Allah wallahi garus yayi mugun raina ni ma wallahi shikenan ni din na ba da kudin hayar shi kuma wannan din ya riga ni kuma ya sani inda in shi adali ne da bamu raba gonan ba ka sai doya maka gyara da dankali wallahi kariya ne zai ji a jikin sa sallan wannan
16: kashi mai sauraro kashi mun dauko gangara amma lokaci ya taka mana burki kafin mi salama ga wadanda suka taya ku hira
18: malam mamman Hakimi Ibrahim Chindo
19: Bintalo Amin Abdullahi Girbo
15: Malam Himma Ibrahim Suleiman Lala
19: Ladi Hajara Babe Gambaki
16: Sani Uzeri Dauda Bunga
20: Jumalo Rahinatu Aliyu
21: Gambo Rukaya Ibrahim
22: Adama Amina Umar
23: Salau Abubakar Ibrahim
15: Idi Ukasha Namadani
24: Hassan Murtala Garba
4: Baka Bakin Adamu Ebuhari
18: Adams Muhammad Musa Bala
25: Fatima Ummi Isawa
2: wannan hakiki kuma da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na duniya na zaki da mu mai sauraro sai a tare mu ranan talata da misalin karfe 5:30 in Allah ya kai mu za a ji mu dauke da maimaitin wannan shiri na duniya ina zaki da mu yanzu ka agogon mu cewa yake karfe 9 saura mintuna karfe 10 saura mintuna 29 kuma lokacin zamu kawo misalan shirinmu na gaba shirin nan na kunnanka nawa no.

Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na bibiyar shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya littafi na biyu. Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin. Ayiru mai fata zai ba mu littafin. A jiya mai sauraro mun tsaya ne a inda idan na dubi tsantsar idan sa nace bana son dan sa. Wannan yayi nuni da cewa na ki jinin sa ko ban amince da zabin sa ba. Mutumin da ya dauke ni tamkar yarsa yar cikin sa ya dai Karima ke nake saurare abbai katse mata zancen zuci da take maimakon ta yi maganar sai ta fashe da kuka yace subhanallah Karima anan muka tsaya yanzu kuma zamu aza me yasa ki kuka abbai fada tare da durkusawa menene Karima dan Allah ki gaya min bana son kukan nan abbai ya ci gaba da rarrashin ta ko Khalil din ne ba kiya so ta girgiza kai ko Hajiya ce ta miki wani abu nan ma ta girgiza kai to Karima share hawayen ki na gane zabi na ne bai miki ba ko tayi saurin dagowa a abba ba haka bane yace to me yasa ki kukan tace abba ina son in bi ka Kamarun ina son ganin yan uwana abba ya sauke ajiyar zuciya yace haba Karima akan wannan kike bata hawayen ki ai da kin fada mun tun da wuri ai da sai a shirye tafiye tare da ke da na yi niyyar sai mun dawo komai ya daidaita sannan na hada ki da innar ki Hawwa ku je ku yi kwana biyu amma tun da kina son zuwa maza ki je ki shirya kwana uku kawai zamu yi cikin zuciyarta sai ta ji tsarin abba yayi na zuwan ta Kamarun yafi kwanta mata a ranta sai dai tunanin halin da za ta shiga bayan tafiyar abba shi yafi damunta zuciyarta na fargaban irin hukunci da mama da Khalil za su dauka akan ta shirin da yayi Khalil yayi dazu ba wai yana nufin ya yadda ya karbe ta a matsayin matar auren sa bane ya yanke hukunci ne da zai dauka akan ta ne kawai duk suna jiran tafiyar abba ne gashi sam ba ta sha'awar saki zuwa gidan inna Hawwa bare ta tambaye abba ta je can ta zauna kafin dawowar su dan haka ta shiga shirye kayanta zuciyarta na cikin rudani da abubuwa da suke faruwa Hajiya Yabi ke zariya a tsakiyar ɗakin ta hankalinta ya gama tashi da bayanin da Alhaji yayi ga kuma wani abu da ya daure mata kai Khalil bai nuna wata damuwa ba da hukunci da abban ya zartar a kansa ta so Khalil din ya nuna wa abba baya so tun kafin ta yi magana to me hakan take nufi ko shi ba Khalil din yana son Kariman ne wannan tunani da ta yi shine ya hana ta tsayuwa bare zama sai zurga zurga take yi ta kira wayar Khalil har sau uku amma bai daga ba sai dai ta gaji da ringin ta yanke Karima ta yi sallama a kofar ɗakin Hajiya Yabi ta amsa a fusace ta durkusa gabanta mama ni zan tafi ina kuma bakar munafuka tace zan bi abba ne can Kamaru Hajiya Yabi ta sauke numfashi matakin da kika daukar wa kanki yayi daidai domin kin san abinda zaman ki nan zai haifar miki amma ina son ki daukar wa kanki da kanki mataki na biyu kin amincewa da daurin auren Khalil domin ke ma kin san abinda hakan zai haifar Karima kanta na kasa bata iya yin wata magana ba sai dai cikin zuciyarta ta yadda da abinda shawara da Hajiya Yabi ta bata hakika auren Khalil shine mataki na biyu

0: wannan haka yake ta fatan komai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2FM akan mita 94.6 yanzu agogonmu cewa yake karfe 10 misal kuma shirinmu na al'ummarmu manufarmu ba zai samu daman zuwa ba da haka ne ma za mu yi amfani da wannan dama mai sauraro mu tattauna tare da kai kai tsaye a wannan dare kuma madu inda za mu tattauna a kan wannan rana duk ranar 15 ga watan Yulin ko wata shekara ana gudanar da ranar tsofaffi na duniya ma gabaki daya ma'ana inganci ana gudanar da wannan rana kuwa tsofaffi suna fiskantar kalubale sa fiskantar cin zarafi sa fiskantar walakantarwa ala in an ce an kira haka ala ko ana nufin cewa a asibiti ne ko kuma a gida ne a gidan walau da ne ko kuma jika to kowa yakan iya kasancewa yana iya yin wannan abu matsofaffi wani lokacin ma sukan fiskanci kansu sukan samu suka tsinci kansu a irin wasan kaka kaga yanda yaro yakan fadawa tsoho magana shi ma inda aka tattauna da Dr. Dada Haruna Muhammad Dr. Dauda Haruna Muhammad ya bayyana cewa wannan shi ma wani farin gari ne na cin zarafi a irin wasan kaka da ake gudanarwa tsakanin da ko jika da kaka wani lokacin kuma yana bayani yanda yayi bayani yace sau da yawa wani lokacin idan ka fishi ka shiga gida in ka samu ɗakin da yake doyi ko yake zama ba a tsaftace shi lalle da ka samu ɗakin datti jone alibi shi wannan abun kuma yana faruwa wani lokaci da dattawa namu na wanda ba su da ƙarfi hakan yakan iya faruwa da su wani lokacin yace koda akan ci zarafin tsoho wanda koda ya gina gidansa da kudinsa shi ma lalle yana iya fuskantar kalubale a wajen yayansa misaro akan wannan maudu'in za mu tattauna da kai kai tsaye kuma za ka iya shigowa ka same mu akan lambar waya kamar haka 08 69 7 5 5 7 0 da fatan mai sauraro ka ji maudu'in da za mu tattauna a kai kuma ya ba da wani misali yadda yake cewa abin ya faru ne a Kano yadda ya ce wasu yara sun kai mahaifinsu kotu akan cewan to ga wani ya samu shigowa assalamu alaikum to da wa muke tare kuma daga ina ake kira ka dan daga murya muna tare da wani to malami su da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai muna tare to wannan layin dai ba ma ji sauraron kama gabaki daya so ko malam Hamis zai sake dawowa to mai sauraro da fatan kana jin da assalamu alaikum to wannan ya yanke to da fatan mai sauraro ya ji maudu'in mu da muke tattaunawa a kai to assalamu alaikum Wa alaikumun salam, da muke tare, kuma daga ina ake kira? Wa alaikumun salam, da muke tare kuma daga ina? To, wannan ita ma da ita shigo ta fita. Assalamu alaikum, da muke tare? Da muke tare kuma daga ina ake kira?
1: Daga gondo yake kubonka da wani sala Abdullahi.
0: To mala awalu kaji maudu'in da muke tattaunawa akai.
1: Naji irin wayan abubuwa yakan faru da tsofi marasa ƙarfi haka. Da kuma suna irin wasu dukanin nan wanda bai da dadi. Da yaro yana gaya tsoho maganan da bai kamata ba wa matsayin sa da jika. Ba irin wannan abun bai kamata ba.
0: Kuma kaji akwai bayanin da yayi na cewa wani lokacin koda daga wajen dan sa da ya haifa yakan iya samun wani cin zarafi ko mai jinyan ko Allah ya jarabce shi da wani rashin lafiya zai iya ringa yawa ko tsawatar musu ko kuma idan kun zauna da su ba za ku iya zuwa ku dan ɗebe musu danki wanda suke bukata ba. Wani lokacin koda da kudin su ma sai kaga ana musu wani dabara ana karba musu yan kudaden su wani
1: ko shi ya gina gidan sa ko ko tun yana ta ya tashi kuma ya ta zo ya zo ya gina wani sun ga ƴaƴan da jiko ce sun zo kuma mai
0: suna Allah Allah ma ya mutu
1: ya mutu kuma an mutu ma ba ya zo musu kafiri to ba su ya wanda ya gina gidan ba
0: to wannan haka yake.
1: To haka ne
0: ko? Da fatan kuma za mu gyara mu'amalanmu da iyayenmu wa'inda
1: wannan Allah za mu gyara.
0: Amin summa amin.
1: Yawwa, a tashi lafiya.
0: Yawwa.
1: Allah
0: amin summa amin. To da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6 to ga wani Abi Salai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da wa muke tare kuma daga ina ake kira?
2: Barka da dare.
0: Yawwa, barka dai, da wa muke tare?
2: Ina tare da Habiba Shehu daga Makamani Extension.
0: To malama Habiba, kin ji maduyin da muke tattaunawa?
2: Eh, na ji.
0: To
2: maganar cin zarafin tsofi. Gaskiya ni na wa shawara ne zan bayar.
0: To
2: shawaran kuma shine ga iyaye sun wuce wasa.
0: Haka ne.
2: Akwai wasa na jika da kaka amma kar yi tsanani.
0: Haka.
2: Sannan kuma kowa ya gyara tsohonsa ya gyara lahiransa.
0: Wannan haka yake.
2: Yawwa, kuma ko ba naka bane ma yana da kyau a tausaya mu.
0: Ai ana fuskantar wani a cikin kalubalen da yake ya bayyana shi dakta ya ce akwai tsofin da idan ma ba sa zama da ƴaƴansu a waje yace wani lokacin sukan fuskanci wani kalubalen ma na daban kuma.
2: Yawwa, to kaga wannan yana da kyau a tausaya mu tsoho a cikin da yake. Sometimes ba za ka ga mutanen mu in suka tsoho a hanya su ke maye ne kar ka kula shi kar ka ba shi sadaka.
0: Wannan haka ne kuma ya karu ya sake yin wani bayani.
2: Kaga ya shiga wani kalubalen rayuwa ko kuma in yana rayuwarsa ko a gida ne sai alƙa masa a ce kar ku shiga gidan wani akwai maye.
0: Wannan haka yake. Haka ne.
2: To mata hau kai ma wata nan da ke zuwa wannan.
0: Haka ne sosai ma.
2: A ce to Allah ya ba mu sa Allah ya sa mu
0: tashi. Amin summa amin. To da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasan yana jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin mita 94.6. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke tare kuma daga ina ake kira?
3: Ina tare da Sani Alhaji Sani Jiki daga Angondin Nasarawa Jihar.
0: To malam Alhaji Sani, da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai?
3: Eh, na ji maudu'in da kuke tattaunawa gaskiya ne.
0: To wani gudumawa zaka bayar?
3: To in gudumawa na na farko shine akwai kalubale da tsofi suke faruwa da shi ta fannin ƴaƴansu. Zaka ga tsoho ya girma. Ya Allah Allah ya daura masa wani jinya na ciwo wanda za a dinga siyan magani duk wata-wata. Amma sai kaga yaron Allah ya hore masa amma ba zai iya siya masa wannan maganin ba.
0: Kwarai da gaske.
3: Sai dai a basu a walakance.
0: Haka.
3: wani ma baya iya fita a daki dan sa bare ya zuwa ya fasa wanka ya dauki nauyin shi kai shi ko da suka tambaye shi abin da yake cewa
0: a cikin kalubalen da dakta ya bayyana mana ko ya bayyana shi ma har da shi kasancewan duk akwai wanda Allah yake daura masa lalura ko na bayan gida bai da lokacin da zai yi bayan gida daga yayi bayan gidan a jikin sa amma kuma yana da yaran amma babu wanda zai iya zuwa ya je yana kulawa da shi dan sabiya da ya ringa tsaftace masa jikin sa
3: sai haka ne wani dinyan da ce kula amma sanadiyar da ke samun kulawa sai dinyan da ce ya ci na har ya
0: wannan haka ne kuma ya bayyana cewa wani lokacin da kaga an dauko dattijo daga kauye zuwa gari nan birni kasancewan baka bashi lokaci ko da ku dan fita kasancewan idan akwai ƴan uwansa a gari kai ka ringa daukan sa kana kai shi ko kuma ku bar shi ya ringa tafiya wajen su suna dan zuwa suna ziyara suna jin dadi wannan abun na dan debe musu kewa to sai mu yawa sai mu ce lalle lalle ai kawai su zauna a waje daya
3: wannan kuma shi ma tutani
0: to shine duka ya bayyana a cikin bayanin da dakta ya idan da ka ji shirin mu na lafiya uwar jiki
3: gaskiya haka ne
0: to da fatan dai za mu taru
3: ya tsaya da haƙi akan mu ba nan ne ce so har kala ko da mabukcin kan ya samu irin wannan lalurin da ka iya samu dan wani lokaci da za ka shiga ka tsaye shi yake so ko kuma yake da
0: san kamata wadai da gaske sosai sosai ko hira kai da shi dai ji dadi
3: yanzu akwai wani mutumin da ya samu irin wannan matsalan a angonmu yanda na fara zuwa na gauce shi wuce hannu ya yi ya hana ni tafiya
0: Allah sarki
3: saboda ya ji dadi sosai
0: ayya
3: Allah ya tsamake
0: amin summa amin
3: Allah ya musha
0: amin ya Allah wa da fashin mai sauraro kana jin dadin kasancewa tare da PRC 2FM akan mita 94.6 kuma mai sauraro da fatan ka ji mutu inda muke tattaunawa akai za ka iya shigowa ka bada naka gudumawa assalamu alaikum
4: assalamu alaikum salam
0: to da wa muke tare kuma daga ina ake kira
4: kana magana da Musa daga Zangoro
0: wani Musa daga Zangoro to malam Bileminu ya mutanen Zangoro alhamdulillah da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa
4: lalle inda muna yake tattaunawa ke samu
0: kuma
4: lalle lazuwan
0: to
4: gaskiya abubuwan da suke a rayuwar mu da rayuwar
0: mu to Allah ya sauki Allah ya kawo mana sauki
4: ko babu da wani zaki a rayuwa
0: haka
4: don haka ya kamata mu yi goron Allah mu yi biyayya wa iyayenmu a wurin da Allah ya faɗa don mu samu albarka ne mu yi abubuwan da ke faruwa ya kuma ba wa biyu iyaye da ake yi yana da kalubalen da muke fuskanta a rayuwa idan ba kowa ya Allah ya ba su tsoron haka ba
0: haka ne a cikin ma akwai wani tsoho a bayanin da yayi yace ka mun yau kai ma dan ka samu me maka gobe
4: haka ne da kaga in ka dubi wannan har da Allah ya yi mutum ne yanzu da kaga in ka da iyaye ya ce yana da gaskiya kuma baya so sake ido da Allah ga ta ban wani
0: haka ne
4: da sai da mutum Allah ubu ba go gani Allah kuma ya rufa mana
0: amin summa amin da fatan mai sauraro yawa da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2FM akan mita 94.6 assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: to da wa muke tare kuma daga ina
5: to mallam Hussein ne da ya dawo saboda da gobe ka ce ba ka ji sosai
0: to Allah sarki network din ne ya hana mu ji to da fatan da ka daura daga yadda ka tsaya ba Alhamisu
5: dama gaskiya da tawon ne ya kamata kula da saboda tun zarafin nasu ana kawo ƴaƴan su a ciki ƴaƴan su ne su ya kamata mata masu kula
0: da ai ƴaƴan ne suke cin zarafin iyayen a yanzu mu in mu muke cin zarafin iyayen mu tunda idan yayi magana wani maganan idan yayi magana kai ba za ka iya mayar masa da magana mai dadi ba he ka masa tsawa to kaga idan ka masa tsawan nan kuma shi a yanzu karbiyar gadi ya kare masa ba zai iya ko me yake son fada maka wani tsohon ma yana son ya fada ma dan san abu amma yana in suna magana da yaron da aka kalla yana kaman bari yana tsoron yaron sabiya da yaron ba dan ba su iya musu magana sabiya da akwai damuwoyin da suke da guri da yawa suke son su isar amma kuma ba isa, ba a ba su lokaci
5: kuma ya kamata a lokacin a tarere shi ne da za a tarere jariri saboda girma ya zo musu tunanin su ya dan bambanta da na da
0: a sosai ma
5: komai ya na su ya yi rauni
0: haka yi
5: kai ne mai karfi da ya aje ka kai ne ya kamata ka tarere
0: wannan haka yake
5: ka kinsa shi lokacin da biya ke abinda biya ke bukatun da ke bukarfin ka ba kamar sa iya daidai gwargwado yadda zuciyarsa za ta yi sanyi kwari daɗi to amma kuma ya ka ga ya tsera masa magana ta musamman har ma yana turansa
0: sosai ai kamar yadda daktan ya bada bayani akwai yadda yake cewa akwai wani kamar commissioner ne kuma yana kawowa mahaifiyarsa asibiti har ya zamana karshe dai shi ya musu alƙalanci cewa ita idan ta zo nan in ba wai ba ta jin daɗin ba ta san shi bane a'a abin da yake mata tana jin daɗi amma irin duk wani abu more rayuwa yana mata amma kuma kasancewar tana iya zama a keɓance shi na farko zai fita wajen aiki misali kai da ka fita wajen aiki yaranka sun tafi makaranta in aka samu wani aka sima matanka tana aiki to gidan da a fita a bar ta ne ita kadai to ita kuma wannan fita a bar ta ita kadai in ba ta so sabiya da ba ta jin dan hayaniya da ta dan sabaji to shi yasa yake cewa he dai idan kawai ta zo idan ya kama ta kwana ta kwana in kuma bai kama ta kwana ba to a ranar da ta koma
5: hankali
0: to da fatan dai
5: ko daga matan su ma da suka aura da zamanin suna maza wa iyayen iyayen ba ta samu nutsuwa
0: wannan yana shi ma yana faruwa zan sabiya da wani lokacin kuma akan iya samu a ce mahaifiyan tana son misali ta ci tuwo ita ko matan ta ce he shinkafa da ta ci ko kuma mahaifiyan tana son ta sha gote ta ce ita indomie za ta ci to kuma idan duk yanda mutum ya girma haka ka dauka indomie ka bashi yau ka bashi gobe to fa jibi ko ka bashi ba lalle bane ya ci
5: hakane
0: to da fatan za a kiyaye amin summa amin
5: Allah ya san kuma ka yayan mu har mu rabu da su lafiya
0: amin summa amin to da fatan misaro yana jin dadin kasancewa tare da BRC wa baba da mama kuma Dr. Watan Dr. Dauda Dahiru Muhammad ya kara da cewa lalle wani lokaci dattawa sukan fiskanci kalubale koda a asibiti sun ce ya ce koda a asibiti suna fiskantan kalubale na cin zarafi a wajen ma'aikatan asibitin to kaga su ma ma'aikatan lafiya wanda ake tsammanin cewa da iya samun duk wata magana mai dadi waraka daga wajen su waraka dai na ga wajen na ga Allah ne amma kuma su suna iya zama sanadi sabiya da abubuwan da suke iya bawa mara lafiya wanda idan kai je wajen su kana ganin cewa duk abin da suka daura maka lalle wannan fa yakan zama zai taimake ka tunda da su ce maka yau ka sha wannan maganin gobe ka sha idan har Allah ya taimake kana shan maganin a tsari to fa da ga wani lokacin ciwon yana yin baya-baya to da fatan mai sauraro ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan maudu'in da muke tattaunawa wadda duk ranar 15 ga wannan wata da majalisar ɗinkin duniya kenan ta ware wa ranar dattawa Thank you.
6: DRC 2 FM.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To da wa muke tare kuma daga ina ake kira?
1: Ana tare da Babu Lauya Kashinka, anguwar Wallaka.
0: To Babu Lauya, da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa.
1: A to da inda kuke tattaunawa akan abin da ya shafi
0: dattijai. Mm, to wani gudumawa zaka ba mu akai? Haka ne. A cikin
1: yawa.
0: Aka. Haka. Wato wani lokaci kuma akwai abin da yake faruwa ma, zaka ga koda tsoho yana tafiya da tijo yana tafiya akan hanya, idan dai tsallaka titi wani ba zai iya ya dai, daka ganshi yana kokarin dai tsallaka titi, kai kana tafiya da kafa, wani ka dan taimaka masa, ka rike hannunsa ko kuma ka dan ce masa baba muje, ka tsayar da masu abin hawan, idan suka kalle ka kai matashi ne suka ga shi kuma dattijo ne, wani duk saurin da yake idan ya ga kai matashi kasancewa yana ganin ko me ya maka, kai ba za ka bar shi ba, zai iya tsayawa fiye da wannan baban. Idan an ce baban ne, ya ce haka kawai ya zo ya haukan titi bai duba ba, babu abin bare duba gefe, bare duba ware, bare duba mai zuwa ba. Wani lokaci kuma
1: akwai lokacin da wajen terrace da kariya akwai mutane kafin a daga su. Wani ya yi irin wannan gudunmawar hari su yi tare da su. Kuma ka sa baki ne a kire da ka.
0: Allah sarki.
1: Ya wannan yana da muhimmanci sosai. Wajen tallafa musu cikin wannan hanyoyi.
0: Wannan haka ne, da fatan samu gyara. Amin suma amin.
1: Allah
0: shi amin suma amin. Shoda fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu a tattaunawa da muke da masu sauraro kai tsaye akan wannan rana ta dattijai. To ga wannan lamba tana kira kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da muke tare kuma daga ina ke kira?
1: Kana tare da Lawali.
0: To malam Lawali daga ina?
1: Daga Wagari a aiki.
0: Lafiya kalau ya mutanen Bakar. To da fatan malam Lawali ya ji tattaunawa da maudu'in da muke tattaunawa kai tsaye. To muna godiya da fatan idan ka dan saurare mu. To da fatan muna godiya. Fatan da ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6. Mai sauraro, ko da ji ko da gani, lokacin da aka riga da aka ɗeba wannan shiri ya riga da ya kawo jiki, da fatan idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu wani lokaci, za mu sake dawowa da wannan maudu'i don mu tattauna akai.

0: Tara fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da biyar C2 FM aka mita 94.6 kuma mai sauraro mun tattauna ne akan ranar tsofaffi ta duniya da ake ware wadda ko ga wannan wata ake gudanar da shi a duk faɗin duniya. Yanzu kuwa agogonmu cewa yake yi ƙarfe 10:30 kuma mai sauraro lokaci ne za mu je ga shirinmu na gaba, shirin nan na shekara kwana.
1: Jama'a masu sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma sannunmu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako. To a shirin da ya gabata kun ji ni dauke da hirar da muka yi da bawan Allah nan almajiri dan kasuwa manomi ta wani gefe kuma mu ce ma'aikacin gwamnati mawallafin littattafai da kuma waƙoƙi musamman ma wanda ya shafi addinin musulunci da kuma irin na yau da kullum yadda gwamnati take gudanar da harkokinta, wato Alhaji Dahiru Musa Jahu. In masu sauraro za su iya tunawa da shirinmu da ya gabata ya bayyana mana yadda aka kama su a lokacin da suke taro nasu na yan nefu, aka shiga da su ga drum bayan an kawo su kotu. Lauyoyi suka zo sai shi alkali ce a sake mai shi su ga drum, sai ɗaya daga cikin su ya samu beli. Amma ku kuma fa
2: haka ne baka manta ba? To sai aka mashe mu Urman, to da aka washi gari ana maganan a sake kawo mu kotu. Aka kawo mu kotu sai aka ce to yanzu kafin a yi ma maganan belin mu a je a yi cajin gidajen mu, ka san MPs sukan jefa wa mutum wani lamba ko wani abu sai a zo a ce an kama ma abin sata.
3: Lallai kuwa
2: to sai aka yi irin wa'annan a gidajen mu, aka ce a je a yi cajin gidan kowa wanda mun yi kwana fiye da 7 a hannun su ba a yi caji ba sai yanzu sai ranar, ka san an shirya wani abu shikenan aka je caji kowa da dan dokansa. Ni aka bani yan doka biyu muka zo daki
3: yayunka suna ganin ka
2: yayunka suna gani na na zo na shiga ina da daki na inda karfin Qur'ani na na zo na muka shiga ana kallon mu na zo na bude kofa dan doka dai shi ka san ba za su daka riga shiga ba sai dai ne shiga a gaba kana bin sa tsakiya dai sa kafa sai ga duk Qur'ani ne a watsa a cikin dakin ba wurin takawa ya ce ya dakin kan haka nace eh haka ne nawa yi wannan nace nawa ne me kake da shi haka nace ina rubutawa ne na bari na tafi wajen miti
3: na gode
2: yanzu kana irin wannan shine ka buje ka tafi abin yin iska nace ai ba abin yin iska nace ai ba abin yin iska bane
3: yawa ka faɗa wannan doka
2: eh mitin ne wancan shawara ne wannan kuma sana'a na ne yace to ba su shiga ba sai yace rufe
3: to
2: ya rufe na rufe muka koma
3: yawa
2: ba a duba komai a gidan ba ma an fasa
3: yara zana
2: ikon
3: Allah kenan
2: muka koma sai muka je sai aka ba da beli na hannun wani
3: haka
2: shikenan aka ba da shauran belin mutane
3: haka
2: sai muka dawo sai aka hada mu waje daya kai mutanen nan siyasan kazajiriya kan taka jikin mutunci
3: kuma har yanzu
2: sai aka hada mu waje muka taru sai aka ce to daga yau kada a sake ganin mu biyu a hade
3: to
2: daga lokacin mun watsa mu 14 ne to kada mu saki haduwa kada wai ga daya da daya
3: wayo inji alkali
2: anji won so karbo beli in an gan mu daya da daya a mai shi mu kuma da an gira an kira yan doka su shaida suna jin ana mana
3: kashedi
2: muka ce to daga yau kada a ga dayan mu a makwalla muka ce to daga yau kada a gan mu a wunti
3: kai
2: muka ce to daga yau kada a ga bako wanda ba san shi ba zo wajen dayan mu in an gan mu dayan mu da mutumin da ba san shi ba a kama mu sai dai kullu an kada wanda aka san ka kuma ba abokin ka wannan dake ne
3: eh
2: muka ce to a shikenan sai aka rarraba mu wani ya karbe ka to sai a sa rana za a yi mitin a gidan wani na MPC sai a je da guda ɗaya sai a masa aski a rantsar da shi
3: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
2: ka shiga MPC
3: eh
2: an zo rantsar da mu a Ngonkur
3: to
2: sai aka yi ruwa sai aka ce a bari za a zo a yi mitin a Jaja
3: to
2: in an zo na Jaja da a zo za a kai su Dahiru tsakanin wannan kullun jaji sai aka yi jin mulki
3: Allah
2: kuma musan yi jin tunda ba a taba jin mulki musai wannan
3: eh kwarai da gaske
2: sai aka ce an yi jin mulki ina ganin musan me wannan jin mulki ka ce ai yanzu kal kwado abin ku
3: to
2: aji su ma suna ta gudu neman su gama kun su ma ba su san inda suke
3: eh kwarai
2: muka ce to muna ganin kaman dai wasa ne
3: to
2: ku je ku leka kofan gidan wani shugaban NPC da ku gudu an cicire tutan an yayyage hoton su da nan muka je muka leka mu ga haka ne
3: eh
2: a can bakin kasuwa kofan rajin yaro akwai hotunan lefu
3: eh
2: da sanduna wani tutoti ku ce ku je ku duba da ku wurin su ma an cire nasu na kofan aje dan iyan ma an cire muka je kuma ganin muka ga sam duk an cire kuma masu ta ruwa a wurin duk sun bari babu kowa ma an da gaske ne sai muka ga mu muna hidimun
3: shikenan
2: don daga nan muka zama wato mun faro siyasa daga Nazare ya zama siyasa mu ba ta ban in kaga ba mu ciki dai to ka'idan nefu ne kawai domin ka'idan nefu lalle ne mutun ya san abin da ya dace yayi da wanda zai daidai da shi
3: gaskiya
2: wannan kusan addini ne
3: ai nan kuwa
2: da yan mafi yawa almajirai ne suke yi
3: kware kuwa
2: yanzu da ranmu da lafiyar mu ilmu da yawa mun san abin da zamu yi amma ba za ka yi ba domin in ka je wurin za ka ga da ƴaƴanka ne da surakaninka da wayansu kanninka na can baya suke abin su lokacin da kake yi basu isa zuwan kallo ba to sun isa yi kuma ka zo musu me
3: haka ba
2: ko suna yi sun tambaye kamar babu ruwanka da su
3: gaskiya
2: domin duk abin da kuwa dan ba haka ake ba yanzu sai muka ja baya to kaji bangaren siyasa daga lokacin da na fara
3: haka ne
2: dan cikin maka dan cikin bangaren siyasa muna nan sai na sana'an sai na kama sana'a ina roin rubutun ina kwangila
3: to
2: kwangila yan kanana haka ana bani a makarantu ina sayo kayayyakin makarantu ina yi
3: littattafai da su pencil
2: har da kayan uniform na yan makaranta kan da

0: Allah ka bani sana'an za ni sai dai a cuce ni ban cuce mutum ba. Shikenan kuma a Makkah sai tun a can sai zuciya ne kama waƙin nan don tun ina yaro
1: to
0: in an zo gidan mu bara na dinga bin almaji in dun kasan baran da duk da waƙe ne sai in ta biyansu yawwa in ta ji to na dawo sai ga ina kai na san ita yi sai a zo ana ji ma
1: kwarai
0: wajen hiran mu ko ɗaki na zan zo a tsaya in ta waƙe waƙe lokacin da na zo na koya ma kaina boko na iya rubutu
1: yawwa
0: sai ina ganin ƴan boko suna karanta gaskiya ta fi kuma na iya aka zo ana kan Hamisu Yaduru wani waƙe ne na iya na zo ina kallon bakin ka ina kallon wani ce karantawa sai in gane wato kaza ka ce shi ne nan
1: Allah sarki
0: sai na koya ma kai na boko to sai na ga ana waƙan da arzin guri ya yi ko kuma a zuwa ɗaya ne arewa jamhuriya tutocin shehu mujaddadi
1: haka
0: to wannan kan sai ana fara zama wasa marima
1: to
0: sai na fassara shi lokacin akwai wani wasa da ake wasan gauta kowane anguwa kuna da sarkin musulmi
1: haka dijila
0: yawwa sarkin gano ba gansu bane kai
1: ai
0: kowane anguwa ana yi in kaka yayi
1: to
0: kowane anguwa da ayi rukuni rukuni ana da ƴan mata sarkin musulmi sarkin Kano sarkin Zazzau sarkin Bauchi sarkin kaza kaza su kuma salamari su musu kayan ado da su alkyabba da kayan sarauta da abubuwan kyauta ai kwana kaman bakwai ko uku ana fitan sarauta duk anguwa a wurin ne wurin haduwa suna kyauta suna ana binsu da naɗi da komai to sai na gansu ne ta kallon su to kai ji wannan ba an kuma a ce kan wata abdu sai ba duk wanda ke bidan rabo akwai ta can zubo zubo ka tabbata ma dubbo da yin faɗi ta gaskiya sai zuciyar Nigeria Sokoto birnin manya koda a yau ko a jiya ku muka babu gaskiya arewa babu sakiya Barnok Bulaka birni ta shehu gun Qur'ani tsohon garin addini ko zamani ya zamani ba za ku kawo gaskiya
1: banda yau
0: yawwa banda yau
1: banda yau
0: da gaskiya da aminci da arziki da abinci a san mutanen Bauchi kan shi da gaskiya wurin wannan ko to sai na zo na ce to akwai na da sai na ɗauki wannan sunan ƴan matan
1: to
0: sai na fara yin nasu kaman kanwan burema inkiya kan akwai iya tafiya tsafta ado ba gajiya kima na tanshi babu hamayya kina zama da gaskiya talatu hanyar tanshi akan ki ba wani bashi kin wace dume sai ne wannan domin su ma an musu rauta sarkin Kano su waziriya akwai
1: su gwamnati sallah lokaci
0: yawwa to sai na musu wannan waƙin to wannan waƙin sai ya kawo mini kuma aka daɗe matasa da ƴan mata suka yanye mini sai zama ina da farin jinin rubuta abubuwa sai a zo musamman an zuwa taro in yi aji yawwa to na manta sunan abubuwan sunan sarautar ƴan matan da sai in yi maka da tsayi to haka dai to wannan sai na iya da kowa ma kaina boko sai na iya wannan ina iya rubutu ina iya karatu da boko na kuma zan iya wannan har ma nan kusa da na zo na zama mawallafi ana kira ni cikin hukumar gwamnati wato ba nan kusa ainihin ba amma dai da aka da fara sai aka ce aka tsoro da cewa in na yi in ba da kwabe to sai na shiga ganin da na yi da ajami wato in na ba da kwabe sai in ga ba na hau musulmi na ba da kwafin nan ba yawwa to sai na ga koma bokon nan mana yanzu da kawo rubutawa da boko
1: kuma ka kai sosai
0: a yi duk rubutunar boko ne boko iri iri da har ta fi laifin mana ajiye ina bugawa ma da kaina da kaina to amma yanzu yara suna nan sai sun ce komai kwamfuta ne kaza da kaza amma dai ina rubutawa
1: zamani liga
0: to kaji ta bangaren rubuce-rubuce kenan to ana haka a ganin ina rubutun nan 1978 lokacin wani abu ya sa mun kafa makaranta in baka manta ba mun taɓa zama shugaban waƙin ishiriniya
1: ƙwarai da gaske
0: yawwa to a waƙin shugaban ishiriniya ina shugaban ishiriniyan nan na yi agar a kai ya bunƙasa sosai a Bauchi duk inda ake ishiriniya in kungiyar mu na jawo mun zo to sai mu zama mun rufe wurin sai ya zama sai dai a mana amshi domin Allah ya bani baiwan sanin muryoyi
1: ƙwarai
0: wato 20 da harafi 30
1: to
0: to ne haka rido zan iya kago murya 30
1: daban
0: ko wato harafi ina cikin ina zuwa ƙarshe in canza wata
1: kuma
0: daban daban ba a rubuce ba ni akai da na san zan iya sai haka nake yi
1: Allah
0: in na zo na saka 20 sai mata murya 30
1: a a
0: to wannan sai ya sa 20 mu ya bunƙasa
1: gaskiya
0: to muna nan sai wani abubuwa ya taso na addini wanda na ba abubuwan su ba su yadda 20 ba a cikin mu
1: a a
0: ina da to gashi an riga an sani ina yi gashi wani an kawo cikas yaga tutun da yake haka ne ma bar abin da yake zan rike ni kai kai mutane mallam muke musu irinin ai ba larabawa bane ba san abin da muke faɗa ba
1: ai na
0: dan ni ka fassara wani abu daga ciki da Hausa ina yi
1: to
0: kuma ni daya
1: eh kware yau
0: ba wanda zai bari in ji haushi sai in yi
1: bina eh kware da gaske kai kake abin
0: ka sai din waƙe na ni kadai kenan
1: to
0: tunda ina da sha'awar rubuta waƙe
1: eh kware da gaske ko
0: da muna sanadin ya kama ni da yawa haka na tunkan na bin masu bara nan suna yi
1: la shakafi
0: to in ranan alamis
1: to
0: mafi yawa akan kafa tuta a bakin kasuwa za a yi laccen ne za a je a yi waƙe waƙin ne su malam yakubu sakatare su hasan kusashe irin wa'annan su malam halilu wanda ya zo har yayi sarkin zungulko kafin wani da wani masu mutu biyu shi yayi sarkin zungulko to mukan je muna amshi to amshin nan ya sa abin ya gasu a raina sosai
1: to
0: wanda muke masa amshin azalumai kun wahala kun yi hasarar banza da kurciya da abuya suna gudu kan hanya suna faɗa kan hanya duk ba su je koto ba to wannan waƙan ne wani ma'azin yana kama ne kuma sai ardun gunne ki rubutawa yana basu
1: to
0: da wanda mala yakuba ke yi man Hussein Hassan kwa shike yi turu an kwa gigar da mari duhuma ta kai ne nake sangarari mu biya gando mu biya tara mu biya siketin mota a gari shi da ka biya ko baka
1: yi
0: shi ke mana wannan amma mun san muna ganin kamar tsarin daga wajen tsarin gurni a saka maka gando baka da shi cilar ka biya ka kiyaye mari a shi ma waka ne yawwa mu da gaskiya ita zamu faɗi ko ana ɗauri har kan zakari to irin wa'annan daga wajen alzun kullum ne
1: dama ga yake
0: ga yake
1: eh kware da gaske
0: to muna amsa wa dulan alamis dama ba ka tura nan
1: za a je
0: shi da mu je mun ga tutan ne ku dai an ji an duba an kafa a bakin ka shikenan burwuri sai mu je mu zai kusa inda zamu je da mu amshi to wannan ya da sabon
1: a zuciyarka
0: ya zuciyana
1: nagode mallam
0: wanda na zo wani ɗan girma ina yi mai nan gali ga maka ina sai har ma lokacin na yi su kungila ina ɗan yi ɗin sai na zo 1978 kaga lokacin ma na soci kungilan ke nan na fara na yi kwari sai na kafa makarantar islamiyya ga ta ƙofar gadi ma
1: sarki kwarai da gaske kuma
0: da ni da malam sa'idu yalwa da malam audu da malam garba da malam muna da ɗan yawa amma yanzu wanda suka muka rage mu biyu ne nake da mani da shauransu mu sauran ni da malam audu to mun kafa islamiyya karshe su galibin suna aikin gwamnati da kuma masu magana duk suka tafi makaranta suka ban ni kadai da makaranta na yi ta yi
1: haka ba
0: to a wurin sai na dauka tunda an yi kusa da a fara MPN ana ta proposal na fara MPN na ga tunda ina waje wa gida a nemi
1: to
0: aka zo MPN aka zo har aka fara kafawa har aka masa register har suka fara ana mitin din a nan jahun a gidajen wayansu ma da muke nake da saba su amma sama ana nufin sai dai in kai kana ni kuma tsohon dan siyasa ne
1: yawwa
0: tunda na yi nehu na san nehu ni in dai ba za ka gaje ni abin ka ba ko da kai a gaba na ba ruwana
1: shine magana
0: kuma ban ce abin ya baci ba yayi abin sa amma ni dai babu ruwana amma in ka ce da ruwana to dan shiga
1: insha Allah
0: suka yi ta yi ba ciki nan sai masu MPP suka biyo ni
1: haka
0: suka zo suka same ni a makarantar suka ce malam ba ka zo ba mun ga ba ƴan uwan ka ana nehun nan ba ana MPN nan ba a kira ka ba ka zo mu yi MPP nan mana
1: to
0: na ce to dan zo dan yi shawara sai suka ci sun samu kofa ban zo ba sai suka sake zuwa
1: nagode
0: da manyan su ma a mota har da makaman mai so
1: nagode eh kura makaman
0: eh aka kira ni aka ce wannan shi ne sai ga gwamna MPP kazo
1: GNVP
0: eh ba zuwa ba zama GNVP yin ba tana MVP
1: eh
0: saboda haka kazo gashi nan yaji labarin kai yana son dalle ai da kai nace to muje aka ce to za a meeting din angon jaki muna zuwa angon jaki muna meeting a gidan wani shi ma ba nan bari nan sa ba har abin ya girma har ya tabbata sai aka zo da aje Lagos ana rigima tsakanin ogun sanye da waziri Ibrahim da mu jarabawa ne an kai dijiyoyi to ina cikin wani suka tafi
1: Lagos
0: idan muka je Lagos muka zauna muna nan a inda ta ake taro
1: eh
0: rigima ta rigima sai suka shiga kasan hali Lagos ana cikin meeting din sai suka fita ran na biyu sai aka shigo da jaridu yanzu aka bugo cewa an kwali waziri Ibrahim daga MPP
1: to lalle
0: lalle sai ana rarraba takardu ga kuma shi a jarida an bugo har ga hotonsa ogon sanye shine dan takara shine kaza kaza
1: kai
0: to kalan mutanen mu Hausa Allah ya mulki siyasa
1: kwarai
0: sai wani aka raba ana bin duk mai gomban Mudir Ibrahim da a tashi hutu karfe 1 kar in kana gomban Mudir Ibrahim kar ka fita
1: to
0: sai da mun to masu gomban wancin ba sani ba
1: eh
0: da aka tashi aka ce to za a an yi lecture an yi mana abubuwan za a yi na convention amma za a zo a karasa zuwa daren yau yanzu aje a ci abinci a dawo karfe 2 da rabi
1: kusa kuka zauna
0: sai dan muna zaune a ga kaman dun mu baki ne mun ki fita ba kawai ya ba sun da zuwa ba to suka fita
1: dan arewa
0: eh an arewa suka fita sai aka je ana smuggling na wayansu a dawowa da su
1: dole
0: aka zo aka saki cika wurin lokacin taro ba a saba ba
1: to
0: karfe 2 da rabi amma suka shigo suka samu babu inda za su zauna kuma babu inda za su shiga ma stadium din
1: wuri ya cika
0: ya cika Mudir Ibrahim kuma na kan wajen shugaban yana kuma tabbadaracca da magoya bayansa su yi so dan tsoho su
1: ai
0: shikenan sun kuma rubuto gashi na cewa an kore shi sai gambo sawa ba tashi
1: to
0: tace ita rikicin nan a bar wani rikici kar a bar kowa da nasa ita farkon sunanta na gambon nan a dauka amanna a cikin siyasar nan mana
1: to ikon Allah to
0: GMPP shikenan ya zama GMPP duk fasal-fasalin da aka yi ta daga baya kuma wani abu ne daban amma sanadi kenan
1: to
0: GNPP aka tafa shi kenan sai
1: tabbata
0: aka sai ka Great Nigerian People Party wani mai aka yi ta kare-kare asalinsa ko wannan ne to sai muka je aka yi wannan aka dawo
1: haka ne
0: to daga nan sai na ga to siyasan nan ya fara rike ni zan yi nisa na dawo gida ma Allah biyo ni hannan sai na tare yan makaranta na Islamiya eh nace musu kun gani ba ni son hada wannan da wannan
1: to
0: akwai wani wakilin tabbaci cewa a gauraye shinkafa da kasa a dafa ba zai ci ba to abokin zance na banki ka ba sai in baka cikin bayan fadi kacin ba to sai
1: sai
0: nace to kun gani wannan abin da nake ina kuwa muku addini to wani abu na koyon duniya ya zuwa same ni kuma dole in je domin zamani yake ciki kuma an bi ni har gida wani yaji har wurin an ki da shi ni an bi ni har gida
1: eh kware kwa
0: to shi
2: Tuma da Allah da batun mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu kuma iya abinda ya sauka kenan sai kuma a tare mu idan Allah mai kuwa mai kuma ya kai ranar talata da misalin karfe 10 da rabi da dare za ka ji mu dauke da maimaicin wannan shiri na shekara kwana da batun mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da Radio City FM a kan mita 94.6

Wannan hakiki da fatan misrarwa yana jin daɗin kasancewa ta Rabiyar C2FM a kan mita 94.6. An gaida Naziru sarkin waka, wakan da ya mata suna lagami da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai fa da yadda ka ji wannan, to fa mutum na cikin ƙoba ko na cikin bala'i, duk dai kalman da ka danganta ta da shi, lallai fa wannan ya kasanta. To Allah Ubangiji ya kare mu da yin abin da umarniya ba. Yanzu misalin agogon mu cewa ke ƙarfe 11, kuma lokaci ne za mu sanyo maka zaben nan na mu kwana lafiya.

ciwon nan haka yake nora inuwa lalle ba don mu tsira mu ci tsoron Allah don mu tsira mu kaucewa gudun bulala inji nora inuwa amma lalle ba wai inji fadansa bane balle yayi amfani da wannan fikira nasa ta wake ya isar da sako wanda zai iya zai taimake mu wato idan muka yi amfani da shi da mu ji dadin sa anan gaba ko mu ci ranan gobe lallai idan ka ji tsoron Allah komai da kai ma zai zo maka da sauki amma in ka kauce ma wannan gudari kuwa lallai fa za ka fuskanci kalubale kuma kai kadai za ka je ka sadu da ubangijinka a cikin kabarinka lokacin ba kowa abinda kin kai mai kyau zaka ga mai kyau in kuma kai mummuna shi ma zaka ga mummuna mun dai muna addu'a Allah ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu kikkiawan karshe bisararo da fatan zaka ci gaba da kasancewa tare da biyar C2 FM akan mita 94 ta duku 6 idan Allah mai kowa ya kai mu wani mako zaka ji wannan shiri na muna daga fagen kwararruki zai zo maka da misalin karfe 11:30 zaka ji wani sabon shiri yanzu kan mai sauraron lokacin za mu je mu saurari kira'an alkur'ani mai girma ai sauraro lafiya.